0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wuli ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi e je ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobiji o eleda a dupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami ororiyan yin nitori na ni a se gbadura wipe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se bogbe mo pase jade ni oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abenu mo pase nisinsin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori wepe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo.

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wi pe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wi pe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje gbongan keje e je ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wi pe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se we pe boya nikan kan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mo koro gbogbo oke ni o sidi nisisi bi won ti n jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba ti n gbo eyi ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe ulcer ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan wonyi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te olowo loruko jesu amen ediju ki agbadura awon wonyi ti o ni arun ti a ka sile wonyi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon wonyi yo wo re soke lese kese bi a ba ti gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o n duro de o olorun alaanu a dupe wipe alagbara ni e ki baati ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wipe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu a n gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe apa alase wipe ki e kuro loruko jesu ki iwosan tooto iwosan ti o duro pe titi ki o wa nisinsin si ago ara yin loruko jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko jesu gbogbo awon arun miran ti o faraju awon wonyi ti o n da won loro ti o mu owo ti o n kowo won lo olorun alaanu alagbara e wo won san loruko jesu e ti sọ fún wa wípé bí a bá sọ fún òkè wípé kó sídi ó ní láti sídi a gbàgbọ́ wípé ẹ ti ṣe a gbàgbọ́ wípé ẹ ti dáhùn àdúrà wa lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì.
ye ara re wo. Ibikibi ti o ba wa ye ara re wo. Ise iyanu Olorun ti te o lowo. Bi o ba ti ri ise iyanu yi wepe o ti farahan ninu ara re ki o ma jade bo.

yara re wo bi ba si tin ri ise iyanu olorun ti a se pon ise iyanu anu olorun ni ki se wo pe enikeni leto si o si je ti gbogbo eni ti o ba gbagbo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o se o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba tin daruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara a dupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba e si ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupepe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditiwa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu tire ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran e je ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko son to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be si ni gboran ki eni ti o le soro be si ni soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikokandin ni adojo 149. E fi iyin fun Oluwa, e ko orin titun si Oluwa ati iyin re ninu ijo awon eniyan mimo. Je ki Israeli ki o yo si eni ti o da. Je ki awon omo Sioni ki o kun fun ayo si oba won. Je ki won ki o yin oruko re ninu ijo. Je ki won ki o fi ilu ati duruko rin iyin si. Nitori ti Oluwa se inu didun si awon eniyan re. Yo fi igbala se awon onirele li ewa. Je ki awon eniyan mimo ki o kun fun ayo ninu ogo. Ki won ki o ma korin kikan lori eni won. Ki iyin Olorun ki o wa li enu won. Ati ida oloju meji li owo won. Lati san esan lara awon kefiri. Ati ijiya lara awon eniyan. Lati fi ewon de awon oba won. Ati lati fi sekeseke erin de awon looto won. Lati se idajo won. Ti ati kowe re. Ola yi ni gbogbo eniyan mimo re ni. E fi iyin fun Oluwa.
2: Oluwa Olorun wa adupe lowo yin we pe agbara yin ki kuna adupe we pe bi aba to yin wa eje eni ti o ma nfi ileri funi ti o si ma mu ileri na se an bebe we pe loni bi ati wa ti o si gbadura si yin we pe e o gbadura wa ni oroko Jesu gbogbo ibi ti isoro wa gbogbo bi ti ya ni wa gbogbo bi ti idani loro owo iso wa ni igbese aye wa e ba wa mu okro ni oruko Jesu a nbe yin we pe bi elese se nton yin wa ni asale yi e o gba kan re la bi awon alaisan tin ton yin wa ni asale yi o da won need ati bi awon ti an da loro lati owo emi esu bi won tin ton yin wa ni asale yi a nbebe we pe idande lati atorun wa idase lati owo yin wa e o fun won ni oruko Jesu e gbo adura wa e sanu fun awon eniyan yin e je ki a pada lo si ile pelu ayo ati alaafia ni okan wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen ninu Peteru kini ori kini ese ikeji dinlogun ati ikokan dinlogun le ati mu akori oro wa ni asale yi Peteru kini ori kini lati ese ikeji dinlogun si ese ikokan dinlogun ni won bi eyin ti mo pe a ko fi ohun ti dibaje ra yin pada bi fadaka tabi wora kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iyebiye ti bi ti odo agotan ti ko le aboko ti ko li abawon ani eje Jesu Kristi ohun ti a soro le lori ni asale yin ni eje Kristi eje iyebiye eje Kristi eje iyebiye eje Jesu Kristi je iyebiye ni waju Olorun fun irapada wa fun imularada wa fun idande wa ati fun bi a se le sumo Olorun ju be lo ki Jesu ki o to wa se aye yi eje agotan ni a fun awon omo Israeli lati fi ma se etutu fun okan eleshe ni Lepitiko ori ketadilogun ni a ti n ka ese ikokanla Lepitiko ori ketadilogun ese ikokanla nitori pe emi ara n be ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan gege bi ati ma n gbo ni igba gbogbo ninu oro Olorun wipe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo Olorun lati igba ti Adamu ti sobo kuro ninu ipo ti a da ipo ti a fi si lati owo Olorun lati igba na ni ese ti n joba lori gbogbo awon eniyan ti won wa si aye yi lati igba naa ni a si ti fi eje ewure tabi eje agotan tabi eje ako malu tabi eje eranko fun won lati le se etutu fun ese won ti ti o fi di igba ti Jesu wa si aye ti Olorun pinnu lati se asepe igbala ati irapada wa eje eranko wonyi ni a ma n fi se etutu fun okan won eyi ni a ka ninu lepitiku ti ati ka se wa nisinsin we pe eje won yi ni o nse etutu fun awon okan ti won ti sakulo awon okan ti won ti dese awon okan ti won ti fi ibi ti olorun fi won si tele ti won ti fi iro ipo be sile sugbon nigba ti o di akoko ti olorun fe se ase pe igbala awon eda to si pe fi irapada nla fun wa o ran Jesu Kristi omo re lati ku fun wa lati igba na ni o fi je wi pe eje eranko ko niye lori mo ko si je itewogba lowo olorun mo bi abari enikeni loni ti o si nta eje eranko sile tabi eni tin se etutu tabi eni tin rubo o ye ki o ye iru eni be wi pe lati igba ti Jesu Kristi ti ku lori igi agbelebo ni eje eranko ko ti niye lori fun igbala tabi fun idande tabi fun etutu tabi fun irapada wa ninu Heberu ori kewa lati ese ikarun Heberu ori kewa lati ese karun nitori na nigba ti o wa se aye o wi pe iwo ko fe ebo ati ore sugbon ara ti ara ni iwo ti pese fun mi ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nigba na ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kika le agbe ko nipa ti mi mo de lati se ife re olorun ni ati odun di odun fun odun popo gege bi egberun odun ni ona merin ni awon wonyi ni won tin se irobo ni awon wonyi ni won tin mu eran wa si waju olowa sugbon nigba ti akoko to ti Jesu yo wa si aye aso fun a wi pe olorun ko ni inu didun si awon ebo wonyi mo nitori be lati igba na ti Jesu ti de ni o ti je wi pe niwaju olowa awon ebo sisun tabi eran pipa tabi anse tutu tabi anse onkohun ti o jo wi pe anta eje sile lati mu ese tabi aisan tabi aini tabi ori buburu kuro ni o ti je wi pe awon nkan wonyi ko je etewogba niwaju olowa mo eyi ni o fi so ni ese kefa ti a ti ka nisinsin wi pe ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nitori na bi enikeni ba wa ni hin ni asale yi to je wi pe o nka akiri o nrobo o nperan ni ireti wi pe eran ti a pa yi tabi eje ti a ta sile yi yo mu ese ati ori boboro tabi aisan tabi aini kuro a n so fun a wi pe iru nkan wonyi olorun ko ni inu didun si mo sugbon o wi pe nigba naa ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kekale ati pe ko nipa ti mi eyi je ohun ti a ti ko sile nipa Jesu Kristi wi pe mo de lati se ife re olorun ife re olorun ti a n so nihin ni wi pe Jesu lo si ori igi agbelebo o ku o ta eje re sile fun iwo ati fun emi ti o ba ranti ni oju kan na ti Yohanu ri Jesu Kristi ni o toka si wi pe oun ni odo agutan Olorun ti yo ko ese ara aye lo ninu Yohanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Yohanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo eyi je wi pe lẹsẹkẹsẹ ti Jesu ti de ni a ti fi opin si eran pipa ni a ti fi opin si irobo ni a ti fi opin si ebo sisun tabi iru ebo miran ti awon omo Israeli ma nru nitori pe Jesu Kristi ni a wa fi fun wa nisinsinyi lati ko ese wa lo eyi ni Isaiah woli ti ri lati ojo pipe ti o si so fun awon omo Israeli we pe igba kan wa ti Jesu Kristi yo de eti se omo Olorun ti a pe ni Emmanuel ti se wipe Olorun wa pelu wa wi pe nigba ti o ba de yo je iya fun ese wa ati nigba ti o ba ti je iya fun ese wa ni a re we pe yo ko awon ese awon ti o ba gbagbo lo bi o ba wo Isaiah ori keta dini adota lati ese keta Isaiah ori keta leni adota lati ese keta akegon re ase ko lodo awon eniyan eni kanu ti o si mo ibanuje o si dabi eni pe o mu ke apa oju wa mo kuro lara re akegon re awa ko si ka si eyi so nipa Jesu Christi ti o wa si aye lati ko ese wa lo lati je etutu fun ese gbogbo agbaye ke se fun awon ju nikan ṣugbọn fun awon kefiri pelu o nso fun awe pe akegan re bi o ba ti ka iwe ihinrere ti Matthew tabi ti Marko tabi ti Luke tabi ti Johanu o ri wi pe akegan Jesu lopo lopo leset nigbati ati bi nigbayi ni ati nkegan re nigbati o si wa se ise iranse fun awon omo Israeli ti ti o fi lo si ori igi agbelebo lati ko fun wa ni ati nkegan re ni ese kerin looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo ṣugbọn awaka si bi eni ti ana ti a lo lati odo Olorun ti a si pon loju ṣugbọn a ṣaale ogbe nitori irekoja wa a paale ara nitori aisedede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le afi mu wa lara da bi a ba so wi pe asa eniyan le ogbe o mo wi pe ohun ti yo jade ni eje bi a ba sa eniyan logbe nigbati asa Jesu logbe nigbati a kan mo ori igi agbelebo nigbati a fi ade egun de Jesu le ori nigbati a fi oko kan le egbe eje Jesu ti o jade eyi wa fun irapada wa eyi wa fun idande wa o si wa fun igbala wa pelu nitori tire nitori temi ni a fi sa Jesu le ogbe nitori irekoja re nitori irekoja mi eyi je nitori ohun ti a se ti a fi re ofin Olorun koja ohun ti a se ti a fi dese ohun ti a se ti a fi se si Olorun nitori eyi ni afisa le ogbe apa lara nitori aisedede wa bi a ba so nipa aisedede nigbati eniyan ba rin segesege ti ko rin deede eyi ni bibeli nka si ese tabi aisedede nitori nkan wonyi ni a fi pa lara ti a si sa le ogbe ina alaafia wa n be lara re ati nipa ina re le a fi mu wa larada mo fe fun o ni ohun mejo ti eje Jesu Christi ti o se fun mi ikini ni wipe o ra wa pada lowo igbekun esu o ra wa pada lowo agbara esu o ra wa pada lowo ese wa ti o ti de wa ni igbekun je ki a tun pada si Peteru kini ori kini lati ese ikeji ni logun Peteru kini ori kini ese ikeji ni logun de ese kokan di logun niwọn bi eyin ti mọ pe a ko fi ohun ti di baje ran yin pada bi fadaka tabi wura kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi gbogbo ẹranko ti awọn ọmọ Isẹli fi n robọ bi a ba wo ni finifini gbogbo aye ni lati asiko Adamu ni o ti wa labẹ igun Ọlọrun nitori bẹ ati eniyan ati ẹranko ati ohun ọgbin ati ohun ti o wa ni ilu ati ohun ti o wa ni oko ni o wa ni abẹ igun Ọlọrun eyi ni o fi jẹ wipe awọn nkan wọnyi ko le mu wọn pe ko si le mu wọn jẹ mimọ patapata ṣùgbọ́n Jesu ni ó wà ní àìlábòkò àìlábàwọ́n nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí ó ta sílẹ̀ ó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ pípé ẹ̀jẹ̀ mímọ́ eje ti o se iyebiye eyi ni afinra wa pada bi abaso nipa ira pada bi o ba ti je eni ti o ka awon iwe itan ni ile Yoruba o mo we pe ni akoko eru bi aba mo eni keni leru a lo gege bi eru a le lu gege bi eru a le pi aje gege bi eru ati le pa pa pa gege bi eru ṣugbọn nigbati oludasile oludande nigbati a se ofin titun wi pe ko si eni ti o ye ki o wa ni abe esinro mo nigba yi ni awon eru di ominira nigbati awon eru won si di ominira a ko le fi aje won tabi ki a lu won tabi ki a pa won gege bi eru mo eyi ni Jesu Kristo se fun wa wi pe ati je eru tele tele eru nitori ese wa eru nitori asere ti o wa ni igbese aye wa eru esu o si ti kan abamo wa lese o si nfi iyaje wa nigba ki igba ti o wo o le fi aisan ti o ba fe si wa lara nigba ti o ba si wo pelu o le so wa di alaini o si le pa wa onko ni esu le se fun awon ti won wa ni abe ikawo re sugbon nigba ti o ba gba Jesu Kristi gbo eje Jesu yi ni afinra wa pada bi o ba wo Galatia ori keta ese iketa la si ikerin la Kristi ti ra wa pada kuro lowo igun ofin eni ti a fi se igun fun wa nitori ti a ti ko pe ifibu ni olukuluko eni ti a fi ko sori igi ki ibukun Abrahamu ki o le wa sori awon keferi nipa Kristi Jesu ki a wa ki o le gba ileri emi nipa igbagbo nitori na bi o ba ranti wepe ati pa Jesu lara fun o ati sa logbe fun o o ti ta eje re sile nitori itire bi o ba le gbagbo loni a o ra o pada eje wepe Jesu fun ara re pelu agbara Olorun yo mo kuro labe isiru esu labe gbogbo iya ti o nfi je o nitori pe o je eni tire ninu Kolose ori kini Kolose ori kini lati ese iketala eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re ninu eni ti awa ti ni idande nipa eje re ani idariji ese bi o ba wo ohun ti a ka yi daradara o n so wipe a ti wa labe agbara okunkun agbara emi boboro agbara esu ti satani tele tele sugbon a se wa nipo kuro ninu okunkun si imole a se wa nipo kuro ni abe agbara satani si abe agbara olorun a se wa nipo kuro ninu iya to n je wa si odo olorun nisisiyi a si se yi nipa idande tabi irapada nipa eje Jesu Kristi bi o ba mara re si elese ti o si bere si ni jewo ese re fun olorun ti o si so fun wipe o ko fe ku si inu ese ti o wa o ko si fe tesiwaju lati ma jiya labe agbara esu bi o ba gba Jesu Kristi gbo ti o si ranti wipe o ti ku fun o o daju wipe yo da o nide yo gba okan re la yo si dari gbogbo awon ese re jio ikeji eje Jesu yi kan na ni o nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo elese je ileri ni waju Olorun bi o ba si wa ni ru ipo yi gege bi ileri ki yo sese fun o lati gbe lodo Olorun titi ayeraye bi o ba ku sinu ese o ku gege bi ileri ni waju Olorun bi a ko ba fi eje Jesu we okan re mo ki okan re ki o funfun lao lao ki o sese fun o lati wa lodo Olorun titi lai titi aye sugbon bi o ba le to Olorun wa ti o si gbagbo ninu iwenu mo ti o wa ninu eje Jesu Kristi o daju pe a o we okan ese re mo pelu eje Jesu ninu Heberu ori kesan ese ikeji le logun o fere je ohun gbogbo le a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si itajesile ko si idariji ko si iwenomo ko si imokoro fun ese wa lai si itasile eje Jesu Christi ko le sese fun enikeni lati ri oju Olowa nitori wo pe ile ri ni atanu ni waju Olowa lati ma le gbe iwaju tabi ile Olorun titi ninu Matthew ori 24 Matthew ori 24 ese 28 ni Jesu fun ara ti so fun awe pe nitori eyi le eje mi ti ma je mo titun ti atasile fun opo eniyan fun imukuro ese ata eje Jesu Kristi sile fun opo okan ti yo gbagbo fun opo okan ti o gbadura ti o si kepe Olowa wi pe ohun fe imukuro ese iwenu mo ese nitori be ranti wi pe ohun kini ti eje Jesu ma nse fun ani wi pe o ma nra wa pada o ma gba kuro lowo isu lowo ese wa o si ma nda wa nide ikeji ni wi pe o ma nwo ese wa nu o ma mu ese wa kuro o ma mu wa di alaijebi ni waju Olorun iketa ni wi pe o mu wa somo to si gbogbo elese patapata ni o jina si Olorun bi o ba wa ninu ese re ki yo sese fun o lati wa si waju Olowa nitori wi pe ese a ma yani nipa si Olorun ese a ma mu ikele tabi idabo si arin wa ati si Olorun nitori be ni asa se so fun awe pe ese wa ni o je ki a jina rere si Olorun sugbon bi o ba le gbadura ti o si gbadura wi pe o gbagbo wi pe ati ta eje Jesu sile fun o nipa eje yi ni a fi le mu o somo iwaju Olorun Efesu ori keji wo ese iketala sugbon nisisiyi ninu Kristi Jesu eyin ti o ti jina rere nigba ti jori le mu somo to si nipa bawo nipa eje Kristi nipa eje ti Kristi ta sile ni afimu eni ti o jina rere eni ti o ti sakolo eni ti ese re ti ya nipa si Olorun le afimu iru eni be wa somo to si lati wa gbe ni ile Olorun lati ni alaafia Olorun lati ni idande Olorun lati di omo Olorun ikerin nipa eje Jesu ni afiba wa laja ti asije ki ani alaafia atun wo Kolose lekan si Kolose ori kini ese ogun ati nipase re lati ba ohun gbogbo laja lehin ti o ti fi eje agbelebo re pari ija moni nipase re iwon ibase won ibase won ibase ohun tin be le aye tabi ohun tin be le orun nipa eje Jesu Kristi ni ati pari ija ti o wa ni laarin elese ati Olorun elese je ni ti o ba Olorun oja Olorun paapa si ko Jesus si elese sugbon lati igba ti Jesu Kristi ti ku ni ori igi agbelebo ti o ti ta eje re sile be ni eje Jesu Kristi ni o je ohun ti a fi n ba wa laja laarin awa ati Olorun bi o ba wa si odo Olorun gege bi ota Olorun gege bi eni ti o ti n ba Olorun ja tele tele ti Olorun si ko juja si nitori ese ti o wa ni owo re bi o ba so fun Olorun wi pe o fe di eni ti ara pada o fe ba Olorun laja o si n fe ki Olorun ki o fun ni alaafia ki alaafia ki o wa laarin iwo ati Olorun ki o si wa ninu okan re si Olorun ki Olorun ki o si se asepe ise igbala ni okan re bi o ba gbagbo nipa eje Jesu Kristi aba iwo yo le ba Olorun laja gbogbo ti o si wa ni igbesi aye re ti Olorun fi n ba oja Olorun yo mu gbo awon nkan wonyi kuro bi o ba le se be ni asale yi o ri oju rere Olorun gbogbo ija ti o si wa laarin iwo ati Olorun nipa eje Jesu Kristi a o mu gbogbo re kuro patapata ikarun adawa lari nipa eje Jesu Kristi adawa lari nipa eje Jesu Kristi wo Romu ori karun lati ese ikesan o wi pe melo melo si ni ti adawa lari nisinsin yi nipa eje re li a o gba wala koro ninu ibinu nipa sere o so wipe ada wala ri bi a ba wala be bi a wala be idajo olorun bi a ba wala be bi a je eni ti o nreti ibinu gbogbona olorun sugbon bi a ba wa sodo olorun ta si so fun olorun wipe a nfe idalare nipa eje re bi a ba tin we okan re nu pelu eje Jesu Kristi loju kan na ni idalare yo wa eyi ni bebeli se so fun awe pe nje ebi ko si ni sinsin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ki se fun awon tin robo ebi wa fun awon tin robo ebi wa fun awon ti o ro wipe won le lo si orun nipa fifi owo fun awon alagbe ebi wa fun awon ti won ro pe nipa ise rere ara won tabi ise owo won won le se ara won pe lati wa oju olorun sugbon ebi ko si ni sinsin yi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi eyi nso idande idalare ti o wa fun awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu mo awon ti a ti fi eje Jesu Kristi balaja pelu olorun nipa eje kan na ikefa ni o n fun wa ni iwenu mo ojojumo Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje Jesu Kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo o wi pe bi awa ba rin ninu imole ohun ti a pe ni imole ni ire Jesu Kristi ti o to wa wa ohun ti olorun so fun wi pe olorun ko ni inu didun si ebo tabi yala ebo sisun tabi ebo miran imole ni wo pe nisisin Jesu ti ko fun ni ori igi agbelebo bi a ba to wa bi a ba kepe bi a ba si fi igbagbo wa si eje ti o ta sile fun wa e je wi pe arin ninu imole bi a ba wo oro olorun ti o tan imole si ipa ona wa ti a si rin gege bi oro olorun ti a n bere ori o

wa nu kuro ninu ese gbogbo aye ti a wa je aye ti o le ri aye ti o si ma mu iri tabi idoti ba wa nipa ti emi bi ki ba se wo pe ani eje Jesu Christi ti o we wa nu ti o we wa mo ni igba gbogbo ni ojojumo ki o le sese fun wa lati pa ara wa mo kuro ninu awon ohun ti o wa ninu aye ikeje eje yi kan na ni npo ni igboya lati wa si odo Olorun ati lati gbadura ati lati di ileri Olorun mu nitori pe ni gba gbogbo ti a ba wa si waju Olorun a wa nitori iwenu mo ti a ti ni nipa eje Jesu Christi ninu Heberu ori kewa Heberu ori kewa lati ese kokandinlogun ara nje bi ati ni igboya lati wo inu ibi mimo nipasẹ Jesu ani igboya lati wo ibi mimo nipa eje Jesu ohun ti a n so fun ani yi ni pe awon omo Israeli ko si enikeni ti o ni anfani lati wo ibi mimo lo nitori pe eni ti o ba wo ibi mimo lo lese kese ni iku yo deba nitori ko si eni ti o mo to be eni ti agba laaye to be lati wa si ibi mimo tabi ibi mimo julo sugbon ni igba ti Jesu Christi ti de ni aso ikele ti o wa ni temple le ati paya eyi je wipe enikeni ti o ba fe to Olorun wa nisisiyi bi o ba wa pelu eje Jesu Christi igbagbo ninu eje Jesu Christi yo je ki o le wo ibi mimo lo oni o fi so wipe ara awon ti a npe ni ara ni awon ti a ti fe eje Jesu wenu awon ti a npe ni ara ni awon ti o ti ko ese won sile awon ti won ti di arakunrin tabi arabirin ninu Olowa awon ti won gbe igbesi aye otun o wa nso fun awe pe nje bi ati ni igboya lati wo inu ibi mimo nipa bawo nipa ise owo wa ni tabi nipa ododo ti wa tabi nipa ohun ti a ti se tabi yala ase si Olorun tabi ase si awon eniyan o nso fun awe pe nipase eje Jesu Christi nikan soso ni a fi le wo ibi mimo lo nitori be je ki o yi owe pe nigba ti o ba ni igbagbo ninu eje Jesu Christi ti a ta sile fun ni ori igi agbelebo nigba na ni yo le se se fun o lati le ni igboya lati wo ibi mimo lo lati wa si odo Olorun ikejo o fun wa ni isegun eje yi kan na ni o so wa di asegun asegun lori ese asegun lori iku asegun lori awon emi esu asegun lori aisan pelu o so wa di oba o si je ki oro wa ki o ni agbara nitori pe igba ti a ti we wa nu ni eje Jesu Christi yi ni o ti so wa di oba bi a ba duro lati gbadura a gbadura gege bi oba bi a ba duro lati soro a soro gege bi oba bi a ba duro lati pase a pase gege bi oba nitori pe ise ti eje Jesu Christi ti o ti se ni igbesi aye wa eje ki a wo ifihan ori kini lati ese karun si ese kefa ati lati odo Jesu Christi eleri olooto akobi ninu awon oko ati alase awon oba aye eni ti o fe wa ti o si we wa ninu eje re kuro ninu ese wa bi si daradara o fe wa o si we wa ninu eje re omi ninu igo tabi nibikibi ko le wo ese re nu omi nibikibi yala abo leti okun tabi enikeni gbadura si ko le we ese re nu o so fun awe pe eni ti o fe wa ti o si we wa ninu eje re kuro ninu ese wa lese kese ti a ti we wa kuro ninu ese wa ni ese kefa n so fun awe pe ti o si ti fi wa je oba o fi wa je oba ati alufaa fun Olorun ati baba re ti re li ogo ati ijoba lai ati lai lai ifihan ori kejila ese ikokanla won si segun re eyi so fun aye pe won segun dragoni na won segun isu satani eni ti o je ota fun o ati ota mu gbogbo aye o ni won si segun re nitori eje odo agutan naa ati nitori oro eri won won ko si feran emi won.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Only a dojo 150. Efi ni fun Oluwa, efi ni fun Olorun ninu ibi mimo re. Yin ninu ofurufu oju orun agbara re. Yin nitori ise agbara re. Yin gege bi titobi nla re. Fi ohun ipe yin, fi ohun elo orin ati duro yin, fi ilu ati ijo yin, fi ohun ona orin olokun ati fere yin. Eyin lara aro olohun oke, eyin lara aro olohun goro. Je ki ohun gbogbo ti o ni emi ki o yin Oluwa, e fi eyin fun Oluwa. Eyi ni opin orin Dafidi. Iwe owe, ori ikini, owe Solomoni omo Dafidi, oba Israeli, lati mo ogbon ati eko, lati mo oro oye, lati gba eko ogbon, ododo ati idajo ati aisegbe. Lati fi oye fun alaimo kan, lati fun odomokunrin ni imo ati ironu. Ologbon yo gbo, yo si ma po si ile eko, ati eni oye ki o gba igbimo ogbon, lati mo owe ati itumo. Oro ogbon ati oro ikoko won, iberu Oluwa ni ipilese imo. Sugbon awon asiwere gan ogbon ati eko, omo mi, gbo eko baba re, ki wo ki o ma se ko ofin iya re sile, nitori pe awon ni yo se ade ewa fun ori re ati oso yi orun re ka. Omo mi, bi awon elese ba tan o, iwo ma se gba, bi won wi pe wa pelu wa, ye ki a ba fun eje, ye ki a lugo ni ikoko de alaise lai nidi, ye ki a gbe won mi laaye bi isa oku, ati awon eni diduro sinsin bi awon tin lo sinu eko. Awo ri oniruuru oro iyebiye, awo fi ikogun kun ile wa, da ipin re po mo arin wa, ye ki gbogbo wa ki a jo ni apo kan. Omo mi, a se rin ni ona pelu won, fa ise re seyin kuro ninu ipa ona won. Nitori ti ese won sure si ibi, won si yara lati ta eje sile, nitooto, lasan ni ana awon sile loju eyekeye, awon wonyi si ba fun eje ara won, won lumo ni koko fun emi ara won, be ni ona gbogbo awon tin se oju kokoro ere, tin gba emi awon olowo na, ogbon kigbe lode, o n fo ohun re ni igboro, o n ke ni ibi pataki apejo, ni gbangba enubode ilu, o so oro re wipe, yo ti pe to eyin alaimo kan, ti eyin o fi ma fe aimo kan. Ati ti awon elegan yo fi ma se enu didun ninu egan won, ati ti awon asiwere yo fi ma korira imo. E yi pada ni ibawi mi, kiyesi, emi o da emi sinu yin, emi o fi oro mi han fun yin, nitori ti emi pe, ti eyin si ko, ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si, sugbon, eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti, eyin ko si fe ibawi mi, emi pelu rerin idamu yin, emi o se efe nigba ti iberu yin ba de, nigba ti iberu yin ba de bi iji, ati idamu yin bi afeyika iji. Nigba ti wahala ati arodun ba de si yin, nigba na ni eyin o ke pe mi, sugbon emi ki yo dahun, won o safe ri mi ni kutukutu, sugbon won ki yo ri mi, nitori ti won korira imo, won ko si yan iberu Oluwa, won ko fe igbimo mi, won gan gbogbo ibawi mi, nitori na ni won se ma je ninu ere iwa ara won, won si kun fun imokimo won, nitori pe irora awon alaimo kan ni yo pa won, ati alaafia awon asiwere ni yo pa won run, sugbon enikeni ti o ba feti si mi yo ma gbe lai lewo, yo si farabalẹ kuro ninu iberu ibi.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrun. A dúpẹ́ lónìí wí pé a tún péjọ pọ̀. Lẹ́sẹ̀ Jésù Kristi. Olùkọ́ ńlá àti olùgbàlà wa. A ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ti péjọ lónìí, ẹ̀mí àtọ̀run wá fún ara rẹ̀ tí í ṣe ẹ̀mí mímọ́ ti Ọlọ́run yóò kọ́ wa, yóò là wá lójú láti jẹ́ kí a rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń kà, àti wí pé kí ọwọ́ Ọlọ́run, ìka Ọlọ́run, kí ó kọ nǹkan wọ̀nyí sí òkan àyà wa. Kí a ba lè gbé ìgbé ayé tí yóò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn, kí a ba lè gbé ìgbé ayé tí ó fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni bí ti inú Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa láti ìwé Kolose. Èyí ni Epístẹ́lì ti Pọ́lù Apọ́stẹ́lì sí àwọn ará Kólósè, orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá. lanka ti a se fe keko ninu re mo be yin wo pe ki olukuluku wa ki o ma si bibeli wa bi ati npe awon ori ati ese bibeli ti o ma ka mo si gbadura wo pe ki olorun emi ti kara re ki o salaye awon nkan wonyi fun wa ni kikun ki igbesi aye wa ki o ba le ba eri ti a nje ninu Kristi ki o ba le ba mu o je eko ti o se pataki fun wa lopo lopo nitori be o ye ki a fiye si awon nkan ti a ngbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu wa nigba kan Kolose ori keta lati ese ikejo sugbon nisisiyi e fi gbogbo won yi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se seporo fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re e si ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti aso di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da nibi ti ko le si heleni ati jew ikola ati aikola alai gbede ara skitia eru ati ominira sugbon kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo bi mo se so tele tele awon oro ti a ka won yi won je oro ti o jinle popo won si je oro ti o ti enu aposteli jade gege bi ati dari re lati odo emi mimo o fi eto igbala ti olorun se ti o si se asekun re ni ori oke Calvary nigbati a kan Jesu Christi ma gbelebo o fi kan won yi han fun wa o si je ke amo wi pe bi abati di ti olorun wi pe a o di eni titun awon iwa atijo ise atijo ogbologbo okunrin ni wi pe a o bo sile a o si gbe okunrin titun wo bi abaso wi pe a bo ogbologbo sile a si gbe titun wo Paul apostle bi emi olorun ti dari re o nse apejuwe fun wa ni ona ti igbe aye onigbagbo ti o le ye wa o nse apejuwe gege bi ati ma nwoso lara aro wi pe bi a ba ti ji wi pe ohun kan lani lati se a o bo aso ogbologbo a o bo sile eyi ni ni aso ti a o le wo jade a o bo sile a o we bi a ba ti we ti ara wa si ti mo a o si gbe aso titun wo aso titun yi bi a ba jade sita ni awon eniyan ni won ma fi mo iru ise ti a nse o sese bi a ba ri omo ogun omo ogun yo bo aso ti awon eniyan ma wo yo bo sile yo gbe aso omo ogun wo tabi eni ti nse olopa bi abari olopa ni gboro ohun ti a fi n da mo bi a o ti e pade ri bi a o ti e moruko e bi a o ti e mo ile iwe to lo bi a o ti e mo igba to gbase olopa bi a ba ti ri ni gere ti a ti ri pelu aso ti o wo ati fi aso yi ati fi da mo awon elomiran boya won seso ni awon ile ise tabi won seso ni awon adugbo bi a ba ti ri aso ti won wo ni a ma mo we pe won je eni ti o je aseso tabi eso awon elomiran o sese ki o je wi pe ile ita ounje ni ita ni won ti nsise awon ti won si nsise ni iru be igba miran ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo bi a ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo wi pe eni yi je dokita tabi elomiran wi pe o je nurse tabi wi pe enikan je agbebi eyi ni apere ti Paul apostle ti o nse fun wa
3: wi pe awa papa o ye ki amo wa bi aban jeri wi pe ati di ti olorun bi aban jeri wi pe ati ba jesu christ pade bi aban jeri wi pe ati di eni igbala oni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti anje ti an so fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti ati bo kuro ati eyi ti atun gbewo eyi o so nipa ti aso eyi ti anhun tabi eyi ti aran ti an gbewo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma nko sori awon kada awon kekeke ti a ma nle mo aya awon nkan ti an so nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wi pe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro olorun wi pe bi a ba n so nipa igbala bi a ba n so nipa iwa titun iwa mimo bi a ba n so nipa wi pe a ti ba olorun laja a ti dari ese waji wa opolopo igba ni bibeli ma n so gege bi eni ti o gbe asowo nitori be ki o ye wa wi pe gba ti a ba n so oro igbala gba ti a ba n so oro iwa mimo o dabi eni wi pe a gbe aso titun wo bi a ba n so nipa iwa ti ko dara ati iwa ti eni ti ko mo olorun ohun ti a n so na ni wi pe iru eni be o ti ni aso ti ko dara gba ti o ba to olorun wa a bo aso yi a bo sile a wa gbe aso miran wo je ki n se apejuwe fun o ninu iwe woli Isaiah ori kerin le ni ogota ori kerin le logota ese ikefa fi esi dara dara o gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aise dede wa si mu wa kuro bi afefe nihi ni a n so nipa iwa awon ti ko lolorun iwa awon ti ko ti ni igbala iwa awon ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o n so wi pe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simi le wi pe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oye oni sinsin wi pe bi a ba ti je bi a ba je eni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin ni waju olowa nitori be ni a fi so wipe bi a ba ba jesu pade akisa ti a gbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan wonyi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won wo je ki a tun wo apejuwe miran ninu luku Luku orike dogun anwo lati ese ikokanlelogun omo na si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si ye le eni ti aba ma pe le omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo sori ohun ti o nso emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se omo wi pe eni ti an soro re yi ni an pe ni omo onina kuna nigba ti o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin won yi ni won se apejuwe ibinu ija irunu arankan ati wi pe iru eni yi o kun fun ese popo popo sugbon bi o ti wa sodo olorun abo aso egbin abo kuro a wa fi aso ayo aso titun agbe wo je ki a pada si Isaiah ori ikokan le ni ogota ese ikewa emi o yo gidigidi ninu olowa ọkàn mi yóò yọ nínú ọlọ́run mi nítorí ó ti fi agbádá wọ̀ mí ó ti fi aṣọ òdodo bò mí ṣe orí nísinsìnyí wò kìíní ohun tí ọlọ́run bá wa sọ oni wipe bi abato olorun wa aso ogbologbo aso iwa atijo aso irin atijo aso ijeun atijo aso ise atijo a o bo won kuro a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo ye ki a tun wo iwe ifihan iwe ifihan an to ka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa dara dara ohun ti an keko nipa re loni ye ki a wo ifihan ori kokan din logun lati ese ikeje eje ki a yo ki inu wa ki o si dun gidi gidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agbotan de aya re si ti mura tan ohun ni a si fi fun pe ki o wo aso ogbo wiwe ti o funfun gbo nitori pe aso ogbo wiwe ni ni se ododo awon eniyan mimo se ori ohun ti a n so nihin bi abari obinrin kan ti a fe sin lo si ile oko bi obinrin yi bi o ba ti mura sile fun ojo igbeyawo awon aso ti o ti n wo tele tele awon aso ilosi aso ti o ti n lo ninu ile abo won kuro atun ara re se awe dara dara a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re a n so fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti a mura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti a mura sile nigba ti olori angeli yo fun pe nigba ti awon oku ninu Christi yo jiride nigba ti a o gba wa soke lati lo pade olufe wa lati lo pade olugbala wa lati lo pade oluwa wa lati lo pade oluso agutan lati lo pade odo agutan eni ti o ko ese ara aye lo o ni awa yi ni abo aso akisa ati atijo abo sile awa gbe aso miran wo aso ti o funfun gbo aso ti o n se apejuwe iwa mimo ti awon eniyan mimo nisisiyi o ye ki o ye wa ohun ti a n keko lori re loni ye ki a pada si Kolose ori keta o n so fun wa nipa awon ikoko meta ti o farahan ninu ohun ti a n keko yi ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ikeji awon iwa okunrin titun iketa idapo ati ajumosepo ninu isokan bi mo ti so tele won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu olorun eko ti emi olorun ti o n fe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wipe bi ati n gbo a o dide lati se ohun ti olorun fe ka se lai fi ohunkohun falẹ lai jafara je ki a wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi e wa kisa ti a fe gbe sona bibo sile pelu awon ise ise ti atijo Kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu Paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wipe o je ohun ti o jinle pupo o si je ohun ti o ma mu iyipada nlanla ba igbesi aye wa o wa n so fun ni sugbon nisinsiyi gba ti Paul apostle n so nisinsiyi o n so nipa igba kan ni igbesi aye awon ara Kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje nisinsiyi ti a n so nipa re kini o n toka si wipe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba Olorun nisinsiyi ti ati wa si ijoba Olorun o n toka si wipe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso Jesu Kristi olugbalawa o n so wipe sugbon nisinsiyi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wipe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa n so fun a wipe nje nisinsiyi ti a wa ninu imole o n so wipe ati di oku si ese ati di aye si Kristi ati ji iji ododo o wa n so wipe gba ti ati kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsiyi lati di titun ninu ero wa ninu Kristi o ni oye ke a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa n so o dabi ki awon olopa tabi oga olopa ki o so fun olopa kan ti o sese gba ise boya ori olopa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won tin to ke a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopa wa ri olopa ti o sese gba ise yi o wa ri wepe o wo aso to tin wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopa mo ni oga olopa wa so pe nje nisinsiyi nigba ti o ti darapo pelu awon olopa o ye ki o fi awon aso wonyi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa se on ti mo nso ye wa o dara be nitori be eyi ni a fi nso fun a we pe ki a fi nkan wonyi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gba ti a ti kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro a dabi eni we pe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun a ma be sini so pe ki lo de se bi ajosun lale anani ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu onigba ti a ti mo Jesu Kristi o ni ki a fi awon nkan wonyi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ikan ninu awon omo o ma dabe ni pon gbona die bi ati de waju oko ni a ri pe oju oko faro a si ri pe bo ti se tele niyi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada o ni ki a fi ibinu sile o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won ti tuto soke won ti foju gba o dabi eni wipe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa ki lo de to je wipe bi aba ti soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabe arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be ki lo de o n so fun wa o ni bi a ba ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo tun fa ibinu laarin awon omo olorun ki lo n fa irunu laarin awon omo olorun ki lo n fa aran kan bi a ba so nkan o se se gege bi eniyan eleran ara bi a tile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni wepe bi a ba ti ni igbala alaafia olorun a wonu okan wa iye olorun a wo inu okan wa bi a ba ti ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi a ba ti ni igbala a o ri wepe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki a to mo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisinsin na bi a mo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde to je wipe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisinsin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo wepe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisinsin na ti ati di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wipe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wipe an soro laarin ara wa ṣugbọn ohun ti an so yi ki o dabi eni wepe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ah ki a ma binu o wepe ki se wepe a mo mo se nkan yi se wa nitori be ke a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa ṣugbọn wepe kodun mi ṣugbọn a se to n soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe ah lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wipe a o ni kan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ko omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si on nitori wipe lagbaja ah nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o sese ki o je wipe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o sese ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile soro kan si o lai kiye sara oro isi du o de gongo ara o wonu akiyemi ara re ṣugbọn nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wipe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe ah mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi ṣugbọn o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati je ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbọn jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wipe agbe nkan kan sinu ti a fi n binu ti a fi n korira oko mo ti mo wipe gege bi onigbagbo mi o ni kole gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wipe mo fe lo fe oko miran ṣugbọn nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi a ba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gbo yi si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti akọ si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti akọ si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto ohun ti a gbe laruge ohun ti o je wi pe bi a ba ti nkan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro itiju ohun ti a n pe ni oro itiju ni oro agalamasa oro ko bakun gbe oro ti o ma n dabi eni pe awon tinu aye won ma n rerin si ṣugbọn ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba ṣe a mo we pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma n lo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sa si ita gbangba nitori pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wipe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won si nsin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun eni keji yin awon elomiran won o mo sai da won so wipe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wipe arabirin nibo le fe lo in bada lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo n lo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi ada bi eni pe mo je boy boy eru re nitori be n o ni so fun ah mo fe sare de odo aladugbo mi bi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ke a ma so pe aje oni igbagbo ke a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe ah ba le mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wo pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara le bi ba le mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju le mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de ton ba so pe ah e ma pe die ah se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po pupo ju nitori o lo je ki npe iro lo npa awa ti a so pe aje onigbagbo ba la tun se nba iro lenu wa ko ye ko ri be oni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo romu ori kefa romu ori kefa lati ese kefa nitori awa mo yi pe akan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ke a le pa ara eserun ki awa ma se sin esemo onkan na ni eyi so fun wa ninu efeso ori kerin efeso ori kerin ese ikeji le logun pe ni ti iwa yin atijo ke eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan se oye onisinsin yi okan na ni bibeli ibaje kolose lati nka ibaje romu lati loka ibaje efesu lati nka okan na ni oro olorun eyi ni olorun fe aba wa ni ijo ni ilu Eko nihin tabi ijo ni ilu Ibadan tabi ijo ni ilu Ibomiran oro Olorun okan na ni eko oro Olorun okan na ni je kin tun so papa o sese se amo wi pe ki se deeper ni ijo kan soso ti o wa ni gbogbo aye o sese ki eyan ki o ma wa si deeper tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro Olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsin yi ohun ti Paul n so fun awon ara Kolose ohun lo so fun awon ara Efesu ohun lo so fun awon ara Romu to ka ese ikeji le logun yi pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan ese iketa le logun ki ese di titun ni emi inu yin lati ese ikeji din logbon ki eni tin jale ma se jale mo se o ti gbo eni ti o ti wa ni iwa ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan ti elomiran o ni eni ti o ba ti n se be tele ki o ma se be mo bi o ba ti ni igbala ita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ile isin o si mu naira kan yi se o ro we pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe e sibe nitori be o ni ki eni tin jale tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole o ma nfese rale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo e fun baba bi baba ba lo sita e a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi ton ko si boya a le ri e bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisi o ni awa ta njale tele tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o tun mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo fe tele tele ni yi gege bi e la igbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe owe, ori iketa, omo mi, ma se gbagbe ofin mi, si je ki aya re ki o pa ofin mi mo, nitori ojo gigun ati emi gigun, ati alaafia ni won fi kun fun o, ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile, so won mo orun re, ko won si wa laaya re. Be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju Olorun ati eniyan, fi gbogbo aya re gbekele Oluwa. Ma si se te si imo ara re, mo ni gbogbo ona re, ohun si ma to ipa ona re, ma se ologbon ni oju ara re, beru Oluwa ki o si kuro ninu ibi, ohun se ilera si idodo re, ati itura si egungun re, fi ohun ini re bowo fun Oluwa, ati lati inu gbogbo akobi ibi si oko re, be ni aka re yo kun fun opolopo, ati agba re yo si kun fun oti waini titun, omo mi, ma se ko ibawi Oluwa, be ni ki agara itoni re ki o ma se da o. Nitori pe eni ti Oluwa fe oni to gege bi baba ti to omo ti inu re dun si ibukun ni fun okunrin na ti o wa ogbon ri ati okunrin na ti o gba oye nitori ti owo re ju owo fadaka lo ere re si ju ti wura daradara lo o se iye bi eju eyun lo ati ohun gbogbo ti iwo le fe ko si eyi ti a le fi we ojo gigun be ni owo otun re ati ni owo osi re oro ati ola ona re ona didun ni ati gbogbo ipo ona re ala

0: àlàáfíà, igi iyè ní ṣe fún gbogbo àwọn tí ó dì í mú, ìbùkún sì ni fún ẹni tí ó dì í mú ṣinṣin. Ọgbọ́n ni Olúwa fi fìdí ayé sọlẹ̀, òye ni ó sì fi pèsè àwọn ọ̀run. Nípa ìmọ̀ rẹ̀ ni ibú ya sókè, kí àwọ̀ sánmọ̀ sì ń ṣe ìrè rẹ̀ sílẹ̀. Ọmọ mi, má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò ní ojú rẹ̀. Pa ọgbọ́n tí ó yè àti ìmòye mọ́, bẹ́ẹ̀ ni wọn ó máa jẹ́ ìyè sí ọkàn rẹ àti orí ọ̀fẹ́ sí ọrùn rẹ. Nígbà náà ni ìwọ máa rin ọ̀nà rẹ láìléwu, ìwọ kì yóò sì fi ẹsẹ̀ kọ. Nígbà tí ìwọ dùbúlẹ̀, ìwọ kì yóò bẹ̀rù. Ní tòótọ́, ìwọ dùbúlẹ̀, orun rẹ yóò sì dùn. Má ṣe fòyà ẹ̀rù òjijì tàbí ìdákoro àwọn ènìyàn búburú nígbà tí ó dé. Nítorí Olúwa ni yóò ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ, yóò sì pa ẹsẹ̀ rẹ mọ́ kúrò nínú àtimú. Má ṣe fọwọ́ eré sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ ẹni tí ṣe tirẹ̀. Bí ó bá wà ní agbára ọwọ́ rẹ láti ṣe é, má ṣe wí fún ẹnì kejì rẹ pé lọ kí o sì padà wá. Bí ó bá sì di ọ̀la, èmi ó fi fún ọ nígbà tí ìwọ ní ilé ọwọ́ rẹ. Má ṣe gbèrò búburú sí ọmọ nìkejì rẹ bí òun ti jókòó láì bẹ̀rù lẹ́bọ̀ ọ̀dọ̀ rẹ. Má ṣe bá ènìyàn jà láì nídìí bí òun kò bá ṣe ọ́ ní ibi. Má ṣe ìlara aninilára, má sì ṣe yan ọ̀kan nínú gbogbo ọ̀nà rẹ̀, nítorí pé ìríra ni ẹlẹ́gàn lójú Olúwa, ṣùgbọ́n àṣírí rẹ̀ wà pẹ̀lú àwọn olódodo. Ègún Olúwa ń bẹ ní ilé àwọn ènìyàn búburú, ṣùgbọ́n ó bùkún ìbùjókòó àwọn olóòótọ́. Ní tòótọ́, ó ṣe ẹ̀yà sí àwọn ẹlẹ́yà, ṣùgbọ́n ó fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Àwọn ọlọgbọ́n ni yóò jogún ògo, ṣùgbọ́n àwọn aṣiwèrè ni yóò ru ìtìjú wọn.
1: Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé àwa síwájú yín kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, àwa sí orí tábìlì yín láti jẹ oúnjẹ ti ẹ̀mí. Ẹ̀bẹ̀ wa ni wípé kẹ ṣe wa lójú kí a lè jẹ oúnjẹ ẹ̀mí yìí, kí a sì di alágbára nínú Olúwa. À ń bèbẹ̀ wípé kí ẹ ṣe wa lójú, kí ẹ fi ọ̀nà ìyè kí ẹ fi hàn wá. Kẹ jẹ́ kí nǹkan tí a ń kọ́ àti èyí tí a ń kà kí ó jẹ́ èyí tí ó ṣe wá láǹfààní, tí ó ṣe wá lóore, tí ó pèsè wá sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristì. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. Lónìí à ń wo Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. A sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀, ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Níhìn-ín ni a ń sọ fún wa nípa Jésù Kristì àti àǹfààní tí a ní nínú Jésù Kristì. Ó sọ wípé a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀, ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Pọ́ọ̀lù apostẹ́lì ni ẹni tí a ṣí lójú, ẹni tí a fi ìran ọ̀run hàn, ẹni tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó yé, ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó kún nínú, tí ó fi la àwọn kírísítíẹ́nì, àwọn onígbàgbọ́, tí ó fi ń la wọn lóye nípa Kristi wípé orí ni Kristi jẹ́, ẹni tí a gbé ga, ẹni tí a gbé orúkọ rẹ̀ ga ju gbogbo orúkọ lọ, ẹni tí ó ga ju àwọn áńgẹ́lì, ẹni tí ó ga ju gbogbo ẹ̀dá pátápátá, ẹni tí ó jẹ́ wípé òun ni orí àti Olúwa ohun gbogbo, òun ni ẹni tí a fi ìjọba àti ìdájọ́ lé lọ́wọ́. Ní ìkẹyìn, òun ni yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo ayé. Ó wá ń sọ fún wa ohun tí a jẹ́ nínú Kristi àti ẹni tí a jẹ́ nínú Kristi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ àwọn nǹkan tí a fẹ́ mẹ́nuba lónìí, ni ohun tó jẹ́ ìfihàn ìwé mímọ́ tí a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀ lónìí, nípa wípé a jẹ́ kíkún, a jẹ́ pípé nínú Kristi. Tí àwọn nǹkan wọ̀nyí kò yé, nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a fetí sílẹ̀, kí a fiyèsí ohun tí a ń kọ́ dáradára, kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wọn nígbà kan. Àìmọ̀ kan máa mú kí ìjọ kí ó pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tí ó wà nínú Kristi. Àìmọ̀kan yìí kan náà ni ó máa mú kí àwọn onígbàgbọ́ kí ó lo ìgbésí ayé wọn láì gbádùn tàbí láì ní púpọ̀ nínú àwọn ohun tí ó yẹ kí wọn kí ó ní nínú Kristi. Nínú ọkàn Ọlọ́run, nínú ète Ọlọ́run, ó ti fi gbogbo ìṣúra pamọ́ nínú Kristi fún wa. awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wi pe o soro lati se apejuwe won ni kikun o da bi oro ti aya birin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wi pe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kon kon so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan woyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokanle ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wipe anfani ti a ni ninu Kristi agbara emi mo ti a ni nipa wipe aje ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigba ti e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo we pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun we pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wi pe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wi pe ati seyin ni kikun ninu re ati seyin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wi pe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara an so fun awon wonyi wi pe ati se yin ni kikun ninu re ije ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti abe wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe ni bo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi nkan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a se toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi iwin kan yi ti a wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigba ti a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a se fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a je ese bi eni jeun awa ti a sogo ninu ese awa ti a yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okokun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi a ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronupo ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti Bele so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ke a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunupo ada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o fiyesi on ti an ka daradara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ki a ti koruko wa sinu iwe ye lorun ki a kungun so wipe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayiraye o kuro ati wipe a so wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Corinthi keji ori karun Corinthi keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu Kristi sori oni bi eni keni ba wa ninu Kristi o ti di ebi Olorun o ti gbe igbese ironupada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wipe Kristi ni o je olugbala re wipe bi Olorun ba fe wo ari Kristi ki o to ri ari wipe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe Olorun ati wipe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ori ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lowi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke oku bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wipe ijo wa nihi ni o tin josin tabi ijo miran ni o tin josin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti a n so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni wipe bi a ba ti wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni e o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina ro apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa eyi ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi aya si fo yin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo Olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri re sile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma fo won o ma jaya nitori wo pe won je eni ti ko mo Olorun ki a kunkun so wo pe won dabi ohun asan ni waju Oluwa nitori wepe won ko ni agbara ti o wa ninu Olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketadinlogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mofo aye la ma sato leyin a ko si ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lo Olorun eni ti ko ni Jesu o dabi opo ati asan ninu Johanu orike edogun ese ikarun oni emi ni ajara eyin le eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi abafe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Christi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu Jesu Christi ninu Efeso ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli boburu a joko ninu Christi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Christi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Christi lo nitori be bi o ba ti gba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Christi o je asan o je opo ninu Efeso ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Christi eje ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Christi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lo Olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Oluwa bi a ba ti di Christi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Christi Oluwa gbo ti a si mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Christi a si ti fi iye wa pamo ninu Christi ninu pelu Christi ninu Olorun wo Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Christi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Christi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa le orun ati fi wa pamo pelu Christi ninu Olorun je ke a wo kikun ti ani ninu Christi kikun ti ani ninu Christi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe po omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga nitooto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan na ni ki a to mo Christi ki a to wa ninu Christi Christi je Christi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu Johanu ori kerin Yohanu ori kerin nigbati Jesu Kristi ti o ba obirin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi je ke aka lati ese kepa Yohanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re beeli o joko leti kanga o si je iwon waka ti kepa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati pa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi bere omi mu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria loko Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mi mu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin na wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi beni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye na ese ketala Jesu dahun o wi fun pe eni keni ti o ba mu ninu omi yi orugbe yo si tun gbe sugbon eni keni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orugbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbesi aye wa sugbon bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju pe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada si Kolose ori keji ese kewa o ye ki o ye oni sisiyi a si ti se yin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi nigba ti a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese Olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Olowa wa eni ti o ti fi ohun eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbesi aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni a so wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese keta ati ese kerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese keta bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni yin wo pe gege bi agbara olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanpe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi abanpe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi abanpe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wi pe agbara ti anilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun bi a ba n fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbese aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo le kan si bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iye biye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iye biye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wi pe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun wonyi won je ki o ye wa wi pe tito wa o wa ninu Kristi wi pe anito ati aniseku nipa ti emi ati nipa ti ara wi pe o wa ninu Kristi ki a kon kon so we pe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan wonyi ni a ti pese sile fun wa nitori we pe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti n bo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wupe ki a ronu pada ki agba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye o wipe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wipe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo eso di mimo ni ati pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lawo lawo ninu Efeso ori 5 ese 27 ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboko we pe bi e ba fe isodi mimo we pe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari wi pe ninu Kristi ni awon nkan wonyi ni won je ti wa we pe a le so wa di mimo bi abato olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba n fi agbara agbara ti emi a so fun a wi pe eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin agbara fun ise esin olorun yo je ti wa bi abato olorun wa nipasẹ Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo we pe nipa ina Kristi ni amu wa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a ti so fun olorun wi pe a n fe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba olorun gbo o daju we pe a o mu wa larada bi o si je we pe a n fe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamọ ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Filipi ori kẹrin ese ikọkandilogun ṣugbọn Ọlọrun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gẹgẹ bi ọrọ rẹ ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mo ni wo pe iba ṣe igbala ni inu Kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipasẹ Kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipase Kristi ni kan sososo lati le ri tabi anfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a ri tabi anfe ipese ni igbesi aye wa we pe Olorun yo pese ni kikun fun gbogbo ani wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipase Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa we pe ohun gbogbo ti Olorun ri we pe anilo ninu aye ati ni aye raye ni ati pe pamo fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa eyin ni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose lekan si ori keji ese ikewa ase ti se yin ni kikun ninu re ase ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa we pe opolopo ni o ma nlo si ilesin ti won si tin lo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala Kristi ko je ti won sibe sibe an fi ye wa wipe ati se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si ijo wa nihin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibukun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wipe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bukun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura agbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbesi aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ese kuro ti a mu imele nipa ti adura agbegba ti a mu kuro ti a si ni imo ti o peye ninu oro olorun o daju wipe awon ohun ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi a o fi won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wipe ohun gbogbo ibukun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo Johanu ori kerinla lati ese iketala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi iba se igbala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi idariji ese ni ireti orun ni iye ani pekun ni ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi ohun naa lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo o n so fun wa wipe bi o ba je wipe a ri pe ninu okan wa a ko ti so wa di mimo a ri pe ninu okan wa gbogbo ese si wa nibe sibe a ri pe ninu okan wa nigba miran bi eniyan ba se wa etanu ma n wa sinu okan wa o ma n dabi eni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma n po jojo ninu okan wa o ni bi a ba beere lowo olorun we pe ki o so wa di mimo nitori ohunkohun ti eyin ba si beere le oruko mi ohun naa le emi yoo se bi o ba fe di eni ti o ni nsori mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni ti o je wipe igbesi aye re yoo dabi ti Kristi ninu ati lode o le beere lowo olorun ohunkohun ti eyin ba si beere loruko mi ohun naa le emi o se bi a ba so pe ohunkohun ti eyin ba beere loruko mi awon miran iwosan nikan soso ni won ma nbere awon miran idande nikan soso ni won ma nbere won ki bere we pe ki a fun ni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo Kristi o ye ki a mo we pe igbala ju iwosan lo o ye ki a mo we pe isodi mimo o ju iwosan lo o ye ki a mo pe bi agbara olorun agbara emi olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi jojo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wipe ifikun ni agbara emi olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma nbere lo ohunkohun ti eyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se isodi mimo iba se ifi agbara emi olorun kun ni o ni ohun naa lemi o se bi o ba si je iwosan o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun naa lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun le oruko mi emi o se ni Johanu ori kedogun ese ikeje Johanu ori kedogun ese ikeje bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi ba si ngbe inu yin e o bere ohun kohun ti e ba fe a o si se fun yin bi olorun ba fun wa ni anfani ti o tobi to bayi wi pe a le bere ohun kohun ti a ba fe ti a si ri wi pe ini lorun aye lorun ile ogo loke wipe oju toro kobo ti a ma nbe lo ese ti a ko fi bere lowo olorun wipe nigba ti a ba pa ojude ni iku wipe a fe ri olorun a fe ri jesu christi loju koju ese bi a ba mo wipe lati di orun lati joko lori ite pelu jesu christi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri wipe ati gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wipe awon nkan wonyi se iyebiye igbala emi wa wipe ohun ni oro ti o tobi ju ti o poju e se ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wipe isodi mimo ni ohun to se pataki ti o le fi ri oju olorun nitori o wipe lai si wa mimo ko si eni ti yo ri olorun bi a ba mo wipe a ti pese re sile fun wa wipe anfani wa ni ogun ati ini wa ni lati ni isodi mimo e se ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wipe a je alailagbara wipe a fi bi agbara emi olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ki o so waji ki o fi ina mi ki o fi jo gbogbo ti ko ni lari ni igbesi aye wa ki o fun wa ni agbara ati gbadura agbara lati di ilere olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu nibi ni agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo bi a ba ri pe aje alai lagbara aje eni ti o ni rewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi olorun bi o ba sokale le wa lori bi agbara emi olorun bi o ba sokale le wa lori wipe gbogbo aigbagbo ni yo pora gbogbo irewesi ni yoo fo lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yoo fo lo ati wipe gbogbo aile duro ti olorun ni yoo sa lo ni igbesi aye wa e se ti a ko fi bere wipe a n fi agbara olorun a n fi agbara olorun bi a ba ti gba okan wa la bi a ba ti so wa di mimo wipe a n fe agbara ifikun ni agbara olorun e se ti a ko fi bere o ni bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin o ye ki a mo wipe ohun gbogbo ni o ti setan ohun gbogbo ni jesu christi ni o ti ra fun wa ni o ti pese fun wa ninu romu ori kejo ese ikejilelogbon eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lofe ofe nigbala ki se wipe a n fe owo lati ra igbala olorun yo fun wa ni ohun gbogbo lofe ohun fe isodi mimo ni ofe ni ohun fe agbara emi ni igbesi aye re ofe ni ohun fe ki agbara emi olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji ofe la n gba lowo olorun ohun fe iwosan ni ofe la n gba lowo olorun tabi ohun fe idanisile lowo awon emi okun ti o na olowo ofe la n gba ibukun orun yanturu ni igbesi aye re lo n fe ni o ni olorun fun rara re ti ko da omo re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa lati ko ese wa lo ohun ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pelu kristi lofe o ye ki a mo wipe lofe ni ohun gbogbo ti olorun fe lati se fun wa ki a to gbadura e je ki a wo ifihan ori kokanlelogun lati ese ikepa o si we fun mi pe o pari se oran ti awon oro won yi lori igi agbelebo ohun la tun so nihin emi ni alpha ati omega ipilese ati opin emi o si fi omi fun eni ti o n gbengbe lati orisun omi iye lofe ranti wipe ofe ni igbala ofe ni isodi mimo ofe ni agbara emi olorun atoke wa ofe ni isoji ofe ni iwosan ranti wipe ofe ni idande ranti pe gbogbo ibukun emi lati orun wa ofe ni eni ti o ba si segun ni yoo jogun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi eni ti o ba si segun yoo jogun nkan wonyi a n so nipa wipe nigba ti a ba de orun opolopo ogun ati eni ni yoo je tiwa nitori wipe a wa ninu kristi igba yi gan ni o ri ekunrere itumo ohun ti an so fun wa ninu kolose ori keji ese kewa wipe ati seyin ni kikun ninu re lese kese ti ababa jesu pade ni o bere sini to kikun inu kristi wo bi aba tin jinle jube lo ti ani sorimo automato jijin ife ati gbigboro ife olorun jube lo automato kikun ninu kristi amato jube lo bi aba tin fani agbara mi olorun automato jube lo nigba ti o ba ya ti abagba wa soke ti aba pa alada ti aba ri jesu kristi loju koju ti aba mu wa lo si orun ti a se je ki a wa ni orun titi lai pelu olorun nigba yi gan ni o ri ijile gbigboro ati giga ati ibu ohun ti o je wipe ati se wa ni pipe ati ni kikun ninu re nisisiyi a le dide duro lori ese wa lati le to ebonrun wo a le dide duro lori ese wa lati le gbadura lati so fun olorun wipe gba ti ati se wa ni kikun ninu kristi e se ti a fi se bi talaka e se ti a fi se bi eni ti o lo olorun e se ti a fi se bi eni pe ko si ibukun latoke wa e se ti a fi se bi eni wipe igbala ko si mo tabi isodimo ko si mo tabi agbara olorun ko si mo e je ki a dide e je ki a gbadura e je ki a so fun olorun wipe ohun gbogbo ti a ti pese sile fun wa nipa iku jesu kristi lori igi agbelebo wipe yo je ti wa ohun fe igbala ni tire ni bi o ba le bere ohun fe isodimo ni tire ni bi o ba le gbadura ohun fe agbara emi olorun lati oke wa ki o so kale le olori ni tire ni bi o ba le duro ti olorun ki o se gbadura titi agbara yo fi so kale ohun fe ibukun atorun wa ohun fe iwosan ni ohun kan ti iba je ati se wa ni kikun ninu re ti wa ni pe ki a gbagbo ki a bi ilere olorun mu ki a gbadura o daju wipe yo gbo ti wa.

0: búburú nípa ìgbéraga ojú rẹ̀ kò fẹ́ ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run. Ọlọ́run kò sí nínú ìrònú rẹ̀. Ṣé orí àwọn ohun méjì tí mo tọ́ka sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìkíní, kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, ìkejì, àti ṣe àfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè ni pé kí a máa ronú nípa nǹkan tí ń bẹ lókè. Bí ó bá ṣe àfiyèsí, ó rí wípé nǹkan méjì yìí ni a tún kó papọ̀ níhìn-ín. Ìkíní, kí a máa ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run. Ìkejì, kí a máa ronú nípa rẹ̀. Ó wá ń sọ nípa ti ènìyàn búburú, ènìyàn nípa ti ẹ̀dá ara, ènìyàn nípa ti ẹ̀dá Ádámù, ènìyàn tí kò tí ì ní ìyè Ọlọ́run, ìyè ayérayé nínú ọkàn rẹ̀. Ó sọ nípa ẹni yìí tí kò tí ì ní ìgbàlà, tí kò ní Ọlọ́run tàbí oore ọ̀fẹ́ ní ìgbésí ayé rẹ̀. Ó ní kò ṣàfẹ́rí Ọlọ́run. Ọlọ́run kò sí nínú gbogbo ìrònú rẹ̀, gbogbo ìlépa rẹ̀, Ọlọ́run kò sí níbẹ̀. A tún sọ fún wa nínú Filipi orí kejì wípé àwọn ẹlòmíràn ó tilẹ̀ ṣeéṣe kí wọ́n rò wípé wọ́n wà nínú ìjọ, tàbí kí wọ́n rò wípé wọ́n jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run, kí wọ́n rò wípé àwọn pàápàá jẹ́ ẹni tí ó ti di àtúnbí, ẹni tí a ti gba ọkàn rẹ̀ là. Ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n ń ṣàfẹ́rí, ohun tí wọ́n ń lépa, ni ó máa ń fi hàn irú ènìyàn tí wọ́n jẹ́. Nínú Filipi orí kejì ẹsẹ̀ 11, nítorí gbogbo wọn ní tọ́jú nǹkan ti ara wọn, kì í ṣe nǹkan tí ṣe ti Jésù Kristi, gbogbo wọn ní ṣàfẹ́rí, ní wá àwọn nǹkan ti ara wọn, kì í ṣe ti Jésù Kristi. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kó yé wa, bí a bá rí ìlépa kan nínú ọkàn wa tí kì í ṣe ìlépa tàbí àfẹ́rí sí nǹkan ti Ọlọ́run, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ó jẹ́ wípé a ò tí ì di àtúnbí. Tàbí bí a bá ti di àtúnbí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, iná ẹ̀mí wa ó ń jórẹ̀yìn, ó ń kú lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a gba Ọlọ́run láàyè kí ó tún fẹ́ atẹ́gùn látòkè wá, kí ó fẹ́ sí iná ẹ̀mí wa, kí iná yìí kí ó má bàa kú pátápátá, kí a bá lè máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè. Nínú Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ 22, nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní àwọn kèfèrí ń wá kiri, kí la ó jẹ, kí ni a ó mu, àti aṣọ wo ni àwa ó fi bora. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni àwọn kèfèrí ń ṣàfẹ́rí. Ó ní àwọn kèfèrí ń wá kiri, àwọn tí kò lọ́lọ́run òun ni wọ́n ń wá kiri. Ó ní bí ó ṣe ti àwa ni. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé gbà tí a ti yí wa lọ́kàn padà, ìyípadà yẹ kó dé bá ìfẹ́ wa àti ìlépa wa. Kí a mọ̀ wípé gbà tí a ti sọ wá dọ̀tun nínú Jésù Kristi, ìlépa wa ti yí padà, ìgbésí ayé wa ti yí padà. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ẹlòmíràn ní àrọ́wọ́tó wa, wọ́n ń wá nǹkan ti ayé, àwọn ẹlòmíràn nítòsí wa, wọ́n ń wá kí wọ́n kí ó di gbajúmọ̀, wọ́n ń wá owó, wọ́n ń wá àwọn nǹkan ìdẹ̀ra àti afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ ayé yìí. Ṣùgbọ́n àwa tí a ti di ọ̀tun nínú Kristi, ó yẹ kí ìlépa wa àti nǹkan ọkàn wa, ẹ̀dùn ọkàn wa, kí ó jẹ́ nípa wípé à ń wá Ọlọ́run. Yẹ kí n bí ọ́ ní ìbéèrè kan tí a béèrè lọ́wọ́ ọkùnrin kan nínú Genesis orí 37. Kí ìwọ pàápàá kí o jólóòtọ́ sí Ọlọ́run láti dáhùn ìbéèrè yìí. Genesis 37:15. Ọkùnrin kan sì rí i, sì wò ó, ó rìn káàkiri ní pápá. Ọkùnrin náà sì bí i pé, kí ni ìwọ ń wá? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé yìí ni ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ alárìnkiri. Nítorí Jésù pàápàá sọ fún wa nínú ọ̀kan nínú àwọn òwe rẹ̀, ó ní pápá oko ní ayé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ń rìn káàkiri ní pápá, wọ́n ń wá owó, wọ́n wá àti di gbajúmọ̀, tàbí ó ṣeéṣe wọ́n ń wá ipò láàrin àwọn òṣèlú. Àwọn ẹlòmíràn nǹkan ti ayé yìí ni wọ́n ń lé káàkiri. Àwọn òmúlẹ̀mófo ayé, àwọn nǹkan tá à ń lé ta kì í bá tí ọwọ́ ẹni kì í tẹ̀, òun ni wọ́n ń wá káàkiri. Èyí ni a fi ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ àti lọ́wọ́ mi wípé, kí ni ìwọ ń wá?
1: lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti ber sini mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo nwa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa jesu kristi ni awari se o ti mo wipe jesu kristi je tire ati wipe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ni aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi ohun wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba soro le lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wo pe ati ka tele tele je ki a tun ka le kan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan wonyi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu kristi e ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si nreti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni jesu kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi jesu kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti jesu kristi olowa olugbada olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se ounje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi safari o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku a si fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa daradara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidide nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Christi to ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Christi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Christi ati abore fi faramo Christi ati abore awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Christi gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan man ja to man po papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Christi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi da abo bo ara won ko si abo ninu onkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Christi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Christi ati abo re iketa ipadabo Christi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Christi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa ni po pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Christi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan pe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Christi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Christi nje bi ati jiyin dide pelu Christi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki fi han wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonko wi pe eyin ni o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le afi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Christi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Christi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo aparamo iku re ari we pe awa papa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gba ti a ba si gba gbo awa papa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa. Romo ori kefa. Lati ese ikini si ese ikeji. Nje awa o hati wi. Ki awa ki o hajoko sinu eshe. Ki ori ofe ki o le mako si. Ki amari. Awa ti o ti ku si eshe. She nko te ankan yiyo. Awa ti o ti ku si eshe. Awa o ha she walayi. Ninu re mo. On so fun a wipe ati ku si eshe. Ninu romo yi kanan. Ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wapo pelu re nipa afarawe iku re a o si so wapo pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa jiwa dide pelu Jesu Kristi la koko a kan wa ma gbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbalawa ajiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti jiwa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa wepe a wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati jiwa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan wo yin ni itumo wipe ke a ma safere on tin be le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wipe ife olorun ni pe ke a wa olorun ke a wa oju olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ke a laafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wipe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi se bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a wa ilu wa lorun ninu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan ni igba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin dafidi ori keta din logbon ese ikerin ori dafidi ori keta din logbon ese ikerin ohun kan le mi toro lodo olowa o na le mi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eni olorun bi abaje eni ti o mo kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokan dilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale ṣugbọn eto isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baje ati nibi ti awon ole ko le runle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won a so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin dafidi ori ketalela adorin orin dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu ko ada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yin so fun a wi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yi o jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye o nwo awon padaka won ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wa awon nkan won yi o nwo bi won se sanra to o nwo bi won se ni nkan ti aye to o nwo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni ese un fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o sese ipada seyin le de o sese ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni nkan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba naa ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni epo pelu awon oselu won ni epo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomo ni aye won ni gbogbo nkan ti oju won nfe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba naa ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a mese je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ni won bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won a ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won a ma wo ero afe ategun ti awon wonyi ni won a ma wo gbogbo nkan ti won ni eyi ti won te sile eyi ti won te sori tabili won a ma kera ninu okan won a ma se ilara wipe emi ti mo n sin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa n bo nitori awa ko wo ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a n ri ni ti igba isinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsin yi a n wo fifaramo Kristi ati abo re fifaramo Kristi ati abo re Kolose ori keta ese iketa nitori eyin ti ku a si ti fi iye yi pamo pelu Kristi ninu olorun ede ti a lo nihin a lo ede ti o le ye wa sugbon so nipa ohun ti emi ki a kọkọ wo nipa ti ara iku ma mu iyipada pupo wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati sinipo pada e je wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni mo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a sinipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina njo ni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isoda horo ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wipe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon enibi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ati satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa nso ni ese iketa yi o ni nitori eyin ti ku ki se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan ohun kan ti iba sele si bo ku toro kobo lowo e o ni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkankan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mu gbo o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si nipo pada lati kuro ninu awujo awon elese sinu awujo awon omo olorun o ni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo mi ati odi mi olorun mi eni ti emi gbekele oni bi abamo olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun olorun pe iwo li abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je wepe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun wi pe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota ole ko le run le wole lati le se wa nibi ye ke wo orin David yi kan na ori keta dilogun ese ikejo orin David ori keta dilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin David ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun je kin se apejuwo yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni wepe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo wepe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wepe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pa mo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu Bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Kristi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan je wi pe bi o ti le ti fara pamo le orun bi o ti le ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Kristi n pada bo lekeji Timoteo kini ori kefa ese ikerinla ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan Olowa wa Jesu Kristi titi di ifarahan Olowa wa Jesu Kristi Titu ori keji ese iketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogun Olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Kristi gbogbo awon ese yi nje ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon be ni Kristi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan ni igba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan soso Jesu Kristi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo ni igba keji nigba ti yo farahan ki se wi pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini. Johanu kini. Ori keji. Ese keji. Dilogmon. Ati nisinsin yi enyi omo mi. Ema gbe inu re. Pe nigbati owo ba farahan. Ki ale ni igboya ni waju re. Ki oju matsi ti wa ni waju re. Ni igba wiwa re. Bi eni oba wa ninu eshe. Ni igba wiwa Jesu Christi. Ni igba ipada bo Jesu Christi. Iru eni be kuni le ba Jesu lo. Kuni le ba Jesu joba. Aki yo le yi pada ki asi gba soke. Kwe lo anwe eni yomimo. Ni toribe oju yo ti iru eni be. Ori keta lati ese kini. Ewo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo Olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun le awa se nisinsin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro Olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si Olorun se o ti faramo Kristi o si ni abo ninu Kristi o ni iye ni pekun ninu Jesu Kristi iye ni pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se oni ireti ninu Olorun we pe nigbati Jesu Kristi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba Olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun Olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a gbadura titi opin idaniloju pe o se se ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yo de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de

0: gbogbo ọlọ́run gbogbo ènìyàn ìbáṣe ọlọ́lá ìbáṣe olókìkí ìbáṣe ìjòyè ìbáṣe mẹ̀kúnù wípé nínú agbára tiwa iṣẹ́ òdodo tiwa wípé kò ṣeéṣe láti rí ojú olúwa bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà bí a bá fẹ́ ní ìdáríjì bí a bá fẹ́ di ọmọ ọlọ́run a ní láti jẹ́ wẹ̀ṣẹ̀ wa kí a kọ̀ ọ́ sílẹ̀ kí a sì gba Jésù Kristì ẹni tí ó kú fún wa ní orí igi àgbélébò kí a gbà á gbọ́ ẹ̀kọ́ tí ó yè koro nìyí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn ni ó ti ṣòro láti wàásù ìgbàlà nípasẹ̀ ìtùtù Jésù Kristì tàbí kí a máa wàásù nípa ìsọdi mímọ́ wípé nígbà tí a bá ti ní ìgbàlà a ní lọ síwájú olúwa kí ọlọ́run kí ó wẹ ọkàn wa mọ́ kí ọlọ́run fún ara rẹ̀ kí ó mú gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà nínú wa kí ó yọ ọ́ kúrò ẹ̀dá ádámù tí ó wà nínú wa kí ó fà á tu kí ó fà á jáde wípé kí ó lè sọ wá di mímọ́ àwa tí a ti jẹ́ ẹni ẹ̀gbin ẹni eléèrí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú ìrònú wa nínú ìlépa wa nínú ọkàn wa nínú ẹ̀mí wa kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ti wẹni mọ́ títí dé inú kí ó wẹ̀ wá mọ́ tinútinú kí a ba lè fún ju ẹ̀gbọ̀n owú lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn ni ó ti ṣòro láti wàásù nípa ìsọdi mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni a sì rántí pé Jésù ní ẹ̀jẹ̀ pípé mímọ́ bí bàbá yín ti ń bẹ lé ọ̀run bí ó ti jẹ́ pípé bí ó ti jẹ́ mímọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ ìgbà ti dé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn tí wọn kò gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rìn wọn ó lọ kó olùkọ́jọ fún ara wọn nípa ìfẹ́kùfẹ́ẹ́ ara wọn ẹsẹ̀ ìkẹrin wọn ó sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́ wọn ó sì yí padà sí ìtàn asán èyí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn tí a ń bá pàdé èyí ni a fi sọ wípé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ti dé ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ ìpàgọ́ àjọ tí ń bọ̀ yìí fún ti àkókò àjínde ó jẹ́ ìgbà ìpèsè láti òkè wá ó jẹ́ ìgbà tí ọlọ́run yóò máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn padà ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè di àtúnbí ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè gbàdúrà àgbàyọrí láti lè ní oore ọ̀fẹ́ ìdánilójú nínú ọkàn wọn wípé wọ́n jẹ́ ti ọlọ́run ó jẹ́ ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ onínàkúnà lọ́kùnrin lóbìnrin yóò lè padà wálé ó jẹ́ ìgbà tí a ó darí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n ó jẹ́ ìgbà tí a ó kọ orúkọ wọn ní ìwé ìyè lé ọ̀run ó jẹ́ ìgbà tí ọlọ́run fún ara rẹ̀ pẹ̀lú iná àtọ̀runwá yóò jó gbogbo ohun tí ó wà nínú ọkàn tí kò jẹ́ ìfẹ́ ọlọ́run yóò jó wọn kúrò ó jẹ́ ìgbà tí a ó da ẹ̀mí ọlọ́run sí orí àwọn tí a ti sọ di mímọ́ ó jẹ́ ìgbà tí a ó lè gbàdúrà tí àwọn àìní wa nípa ti ẹ̀mí àìní wa nípa ti ara tí ọlọ́run fún ara rẹ̀ yóò pèsè fún wa láti ọ̀run wá àwọn tí ó bá gba ọlọ́run gbọ́ yóò máa fojú sọ́nà fún irú àkókò bẹ́ẹ̀ tí ọlọ́run yóò tú ẹ̀mí rẹ̀ jáde sí orí àwọn ènìyàn rẹ̀ ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé bí èèyàn ti lẹ̀ wà káàkiri àgbáyé káàkiri orílẹ̀-èdè káàkiri àwọn ilé ìsìn káàkiri ní ìdílé kọ̀ọ̀kan ọlọ́run ó ti pèsè fún àwọn ènìyàn tirẹ̀ ìpèsè ọlọ́run ni a sì ń jẹ́ kí ó di mọ̀ fún ọ wípé ní ìgbà ìpàgọ́ àjọ tí a fẹ́ ṣe ní àkókò àjínde yìí ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó fẹ́ farahàn wá mo sì gbàdúrà wípé fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí à ń gbọ́ mi lónìí ọlọ́run yóò farahàn wá ní orúkọ Jésù ọlọ́run yóò pèsè ní kíkún fún àìní wa nípa ti ẹ̀mí ní orúkọ Jésù wò ó láti àwọn ọba kejì orí keje àwọn ọba kejì orí keje láti ẹsẹ̀ ìkíní nígbà náà ni Elisha wípé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa báyìí li olúwa wí ní ìwòyí ọ̀la li a ó ta òṣùwọ̀n iyẹ̀ fún kíkúná kan ní ṣékélì kan ní ẹnu bodè samaria yẹ kí a dúró níbẹ̀ èèyàn ti mú ní àkókò Elisha ní samaria ní israeli èèyàn yìí ó sì ti kó ìyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá wọn wo orí kẹfà àwọn ọba kejì ẹsẹ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n èèyàn ńlá kan sì mú ní samaria sì kíyèsí wọn dòtí tó bẹ́ẹ̀ tí a fi ń ta orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan ní ọgọ́rùn-ún ìwọ̀n fàdákà ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba amo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu orikeje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iyefun kikuna kan ni shekeli kan ni enubode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi e ti a ti fi ami ororoyan soto e ti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti a ti fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun Elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara Elijah ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo lefi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o n ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o n bo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o n bo olorun yo dabira ni igbesi aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o n bo yi olorun yo dabira ni igbesi aye re mo si gbagbo mo gba eri olorun je wi pe ni ofe ti o n bo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbesi aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbesi aye re ise iyanu ti isodi mimo ise iyanu ti ife agbara emi olorun kun ni iṣẹ́ ìyanu ti àdúrà rẹ ti Ọlọ́run yóò gbà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mìíràn ti Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ wò ó níhìn ni a rí ẹnìkan tí kò gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́ àwọn tí ò gbàgbọ́ ni wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run
1: se agalamasa ton ma so wi pe eh be na ni won ma nso ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma nso mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eni olorun li ohun o si wi pe kiye si bi oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wi pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni lanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re I awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni ru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si e ti atini lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti atini lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fi ye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o kokko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni ati so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti o ba le farati awon ni won kokko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o farati olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni tin gberaga ti o je eni tin jiyan ti o je eni tin so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otose li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo tin bo yi o ni esawo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eniyan olorun o daju wi pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo iya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon ounje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe a nikan jopon ko se daradara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona we pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo we pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun we pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi to leti awon fi ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran we pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran we pe a n reti won so fun awon elomiran we pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi we pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be ye ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa ni igba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori si igbala ni igba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba Jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimuse yo si je ki ere wa lorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun we pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
2: Je ki a gbadura Olorun alaanu Olorun imole awa siwaju yin loni lati keko oro yin an bebe we pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opolopo eniyan we pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu gbogbo n ti o se sokunkun fun wa we pe bi e tin tan mole si oro yin awon nkan won yi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbesi aye wa ni oruko Jesu an be yin we pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro olorun ki o se ni lanfani e wa mo kuro ni igbesi aye wa e je ki a fa balẹ ki a tẹti sile si ohun gbogbo ti emi olorun yi o ma laye wa ni yekeyeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro naa a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi olowa wa loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ bibeli wa bi o ti mo we pe a n keko nisinsinyi ninu episteli ti paulu apostoli si awon ara kolose a wa ni ori kini kolose sibe loni a n wo ese ikeedogun si ese ikokandinlogun yio se pataki fun olukuluko wa lati fiti sile nitori oro ijinle ti apostoli paulu ni so nipa isipaye emi olorun nipasẹ Jesu Kristi awon ohun ti o ti dabi eni wi pe a fi pamọ fun awon ọlọgbọn aye ati awon ijoye ati ọpọlọpọ awon ti won keko bibeli ṣugbọn ti won ko kẹsẹ jari ninu ẹkọ bibeli ti won ko ti o dabi eni wi pe awon ede kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu ọrọ ọlọrun paapaa julọ awon ohun ti a fi han ninu bíbélì nípasẹ̀ Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ogun. Mo ń kà fún ọ láti inú Kólósì orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí àkọ́bí gbogbo ẹ̀dá, nítorí nínú rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. Ohun tí ń bẹ lé ọ̀run, ohun tí ń bẹ ní ayé, èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí, wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá, nípasẹ̀ rẹ̀ lè a ti dá ohun gbogbo àti fún. Òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo, àti nínú rẹ̀ lè ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan. Òun sì jẹ́ orí fún ara, èyí ni ní ìjọ. Ẹni tí ṣe ìpìlẹ̀ àkọ́bí nínú àwọn nínú òkó wá, àkọ́bí láti inú òkó wá, pé nínú ohun gbogbo kí òun kí ó lè ní ipò tí ó ga jùlọ. Nítorí dídùn inú bàbá ni pé kí ẹ̀kún gbogbo lè máa gbé inú rẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ tí a kà sétí ìgbọ́ rẹ̀ yìí, ó ń sọ nípa Jésù Kristì. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ sí àwọn ẹsẹ̀ bíbélì wọ̀nyí, ó yẹ kí ó yí ọ gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ bíbélì wẹ̀ pé gbogbo bíbélì pátápátá ni ó sọ nípasẹ̀ Jésù Kristì. Bí o bá wò ó láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin, ó rí wípé bíbélì ń tẹnumọ, ó sì ń jẹ́ kí ó yé wa wípé ìwé yìí, èyí ni ní bíbélì, ó jẹ́ ìwé tí ó ń fi Jésù hàn, ó jẹ́ ìwé tí ó ń là wá lóye nípasẹ̀ Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run, tí ó sì jẹ́ olùgbàlà wa. Láti Májẹ̀mú láéláé, láti Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún ni a ti ń sọ nípa Jésù Kristì. Wo Genesis orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Èmi ó sì fi ọ̀tá sáàrin ìwọ àti obìnrin náà, àti sáàrin irú ọmọ rẹ àti irú ọmọ rẹ̀. Òun ó sì fọ́ lé orí, ìwọ ó sì pa á ní gìgísẹ̀. Bí o bá wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ní fínífíní, ó sọ nípa ejò láéláé ni, ó sì sọ nípa obìnrin náà, èyí tí ejò láéláé ni tí ó tàn jẹ, èyí ni éfà. Ó wá ń sọ fún wa wípé òun ó fi ọ̀tá sí àárín irú ọmọ ejò yìí àti irú ọmọ éfà. Bí o bá wo bí a ṣe máa ń pe ènìyàn, a máa ń pe ènìyàn ní orúkọ bàbá rẹ̀. Bí a bá pe orúkọ rẹ̀ ìṣáájú, a tún pe orúkọ bàbá rẹ̀ tẹ̀lé. Nítorí náà, gbogbo ènìyàn pátápátá ni ó jẹ́ bí irú ọmọ bàbá rẹ̀, irú ọmọ ọkùnrin. Ṣùgbọ́n ẹni tí Ọlọ́run ń sọ nípa rẹ̀ níhìn-ín ni ó pè ní irú ọmọ éfà. Èyí jẹ́ ọmọ tí yóò jáde láti inú wúńdíá láìlọ́kọ. Ní àti àkókò yìí ni a ti ń sọ nípa Jésù Kristì. Àwọn tí ó sì kọ ìwé Májẹ̀mú láéláé, bí a ti mí sí wọn láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́, wọn kò fi di wálé tí wọn kò fi pamọ́ fún wa nípa Jésù Kristì. Bí o bá tún wo Deuteronomy orí kejìdínlógún, Deuteronomy orí kejìdínlógún láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò gbé wòlíì kan dìde fún ọ láàrin rẹ, nínú àwọn arákùnrin rẹ bí èmi, òun ni kí ẹ̀yin kí ó fetí sí. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí ìwọ béèrè lọ́wọ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ ní Horebo ní ọjọ́ àjọni, wípé má ṣe jẹ́ kí èmi tún gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run mi mọ́, bẹ́ẹ̀ ni kí èmi kí ó má bàa rí iná ńlá yìí mọ́, kí èmi kí ó má bàa kú. Olúwa sì wí fún mi pé wọ́n wí rere ní èyí tí wọ́n sọ. Èmi ó gbé wòlíì kan dìde fún wọn láàrin àwọn arákùnrin wọn bí ìwọ. Èmi ó sì fi ọ̀rọ̀ mi sí i lé ẹnu, òun ó sì sọ fún wọn gbogbo èyí tí mo pa láṣẹ yóò sì ṣe. Ẹni tí kò bá fetí sí ọ̀rọ̀ mi, tí òun ó máa sọ lé orúkọ mi, èmi ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Èyí ni a tún sọ nípa Jésù Kristì. Mose jẹ́ kí o ní mọ̀ fún àwọn Júù wọ̀nyí wípé òun tọ́ka sí ẹnìkan tí ó dàbí òun, ṣùgbọ́n tí ó ga ju òun lọ. Òun tọ́ka sí ẹnìkan tí a ó gbé dìde láàrin wọn, wípé ẹni yìí ni ó ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ekunrere ilana olorun ati wipe nigba ti o ba de won fiti si oro ti yo so eni yi ni an pe ni Christi tabi Messiah na tabi Jesu Christi oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Christi bi o ba npi si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won si so nipa Jesu Christi ti won reti lakoko na ṣugbọn bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese kefa Isaiah je ki o ye wa lai si ṣugbọn tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese kefa nitori abi omo kan fun wa a fi omo kunrin kan fun wa ijoba yo si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo Olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo nipekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara oluwa awon omo ogun yo se eyi ohun ti a se nka awon nkan wonyi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni olorun ti ni ipinu wepe owo ran Jesu Christi awon elomiran o ro wepe nigba ti Jesu Christi wa wepe ko si akosile kikun nipa Jesu Christi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wepe a tin reti Jesu Christi lati majemu lai lai bati a si fi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti atini bi o ba ranti nigbati Jesu Christi jinde kuro ninu oko ti o nba awon mo ihin re soro o nso fun wi pe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro Olorun wo apere yi ninu Luke ori 14:20 Luke ori 14 lati ese iketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wepe Jesu Christi mo wepe gbogbo iwe ti o wa ninu majemu lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye keyeke awon elomiran ma nfi eko bibeli jafara won si so wi pe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Christi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Christi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma nko lorin we pe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je we pe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oni lati ni iya ni pekun ko si le sese fun o lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya nipekun bi ki ba se we pe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Christi se a ma nko lori pelu we pe mo fe ki n dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba si fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki awa fa pamo wi pe ani lati ko eko oro Olorun yanju bi a tin mo Jesu Kristu si bi a tin ko eko oro Olorun si be ni yo ronun fun wa lati da bi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala Efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbese aye re ani lati ko eko oro Olorun ki o daju ninu Kolose ori keta ese ikerin dilogun eje ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbese aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo eje ki oro Kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si Olowa nje bi aba fe mo Jesu Kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Kristi je ki o da loju bi ati so fun otele re we pe ni ilu Kolose ni ati gbe awon kan dide ti Olorun ti n ko won ni eko oro Olorun Paul si gburo won eyi ni o fi n gbadura fun won wi pe won o kun fun imo ife Olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wi pe ki eko oro Olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo Olorun ki o si dabi eni we pe won ni ifese mule iduro sese ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti wi pe awon eleko ike kan won ti n wa si Kolose awon ti munisina won ko awon ara Kolose won yi we pe Jesu Kristi o dabi eni we pe ko le to fun won wi pe bi won ti n gba Jesu Kristi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wi pe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke won yi ti won mu wa si odo awon ara Kolose o ri wi pe ese kan na ni o se awon omo Israeli ni aye atijo ninu majemu laelae nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon omo Israeli ni wo pe Olorun Jehovah Olorun Abraham ti Isaac ati ti Jacob wi pe ko to fun won wi pe o ye ki won ki o to da awon nkan miran wo ki won ki o fi awon nkan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon omo Israeli bi a se pa won lokanda ti a se si won nipo niyi ti o dabi eni wi pe won ko gbekele won ko simile Olorun ti won ti gbagbo tele nkan won yi kan na ni o dabi eni wi pe o fe wa si Kolose ti won so fun wi pe Jesu Kristi ti won gbagbo wi pe ko ni le to fun won wo ti ma jemu laelae ki a wo ti awon omo Israeli ti a menu bayi ninu Jeremiah ori keji ese ikeji la si iketala ki enu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li Olowa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga fifo ti ko le da omi duro eyi ni awon omo Israeli ti won sina kuro lodo Olorun nitori we pe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara Olorun ni kan soso nigba ti amu won jade ko ninu Egypt ni won bere sini ko orin isegun orin igbala si olorun won ti won mo wi pe olorun to fun won ninu ohun gbogbo ati wi pe ko si ohun to soro fun olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun won wi pe olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wi pe ko to lati gba won ati wi pe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon omo israeli ni won fi lo sinu iborisha ti won be sini wa awon oluran lowo nibi ti ko si oluran lowo ese yi kan na ni o fe se awon ara kolose nitori awon ti o wa nso fun wi pe jesu christ ni kan soso ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wi pe nigba ti aba ti gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala wa nigba ti aba ti gba Jesu Kristi gege bi Oluso Agutan fun wa ti aba ti gba Jesu Kristi gege bi Imole ati Olufuni ni iye awon elomiran ma nwa lati so fun a wi pe bi aba joko ti Jesu Kristi ni kan soso wi pe ko le to fun won sugbon eyi ni Paul Apostoli to fi fe ja iro awon eniyan woyi ti o fe ki o ye awon ara kolose wi pe Jesu Kristi o to fun gbogbo won patapata ninu kolose ori keji ninu kolose ori keji lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijinle olorun ani Kristi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni Paul nje ki o da won loju wi pe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijile ife olorun ninu ibomiran wi pe ninu Jesu Kristi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi Jesu sile ti o wa ogbon tabi oye tabi iya ni pekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu kolose ori keji ese ikesan o so wi pe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wi pe ninu Jesu Kristi ni gbogbo ekun oye oro olorun imo olorun ati gbogbo ibukun ti olorun fe fun wa wi pe ninu Jesu Kristi ni gbogbo ekun kan wonyi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wi pe Jesu ti a ti gbo nipa re wi pe ko to fun wa ninu Corinthians keji ori kesan ese ikejo Corinthians keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi daradara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o nso nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon nkan wonyi si ori Jesu wi pe ninu Kristi ni ani gbogbo awon ekun kan wonyi ni won o si ma bi si bi abagba Jesu Kristi gbo wi pe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu Jesu ninu Efeso ori keta Efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa ohun ti a se n ka awon ese oro olorun wonyi ni pe ki o le yi o daju daju wi pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si igbala ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi bi a ba ri eni ti o n pa olokanda bi a ba ri eni ti o fe si olona ti o n so fun o wi pe imo ijinle tun wa ni ibomiran bi ki se ninu oro olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o n fe mu osako o n fe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o n ko Paul apostle lominu ti o mo we pe awon ti o lo si Kolose ti o fe pa won lokanda ti o fe si won nipo we pe won so won di asako won so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si nfe ki o da won loju we pe itanje ni awon eniyan won yi ni won mu to won wa je ki a wo nisisin yi awon ohun meta ototo ti o nso ninu ibi ti a ka ninu Kolose ori kini ti o nso ninu nipa Kristi Jesu Oluwa wa ikini o nso nipa Kristi aworan Olorun Olorun airi sugbon Jesu Kristi ni o so Olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo oni aworan Olorun ikeji o nso nipa Kristi eleda ohun gbogbo iketa o nso nipa Kristi ori ijo ikini Kristi aworan Olorun ikeji Kristi eleda ohun gbogbo iketa Kristi ori ijo je ki a wo ni ikokan wo Kolose ori kini lati ese kedogun oni eni ti se aworan Olorun tani Paul nso nipa re yi ti o so wi pe eni ti se aworan Olorun bi o ba ka lati ese ketala oni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si siwa nipo sinu ijoba ayanfe omo re yi ni o nso nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wi pe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wi pe eyi nso nipa Kristi oni ani idariji ese nipa eje re eje Jesu Kristi ninu ese ikedogun ni o ti tesiwaju ti o wi pe eni ti yin toka si Jesu Kristi eni ti ise aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun nigba ti o nso wi pe eni yi ni ise aworan Olorun o nso wi pe Olorun ti a ko ri sugbon Jesu Kristi je aworan re Jesu je Olorun oni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro Olorun eni eleran ara ko le fi oju ri Olorun ninu ola nla re ko si ti ri ninu ekun ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni Olorun deniyan ti o wa fi Olorun han Jesu yi ni aworan Olorun pipe aworan ti o fi Olorun han ti o si so fun a wi pe oun paapa je Olorun je ki a fiye si awon oro ti a o ka ninu oro Olorun nisisin yi ki o le mo wi pe Jesu Kristi ti a n so nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je Olorun funrara re je ki n tun ka si o leti lekan si ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a bi omokunrin kan fun wa eyi nso nipa Jesu Kristi oni ijoba yi o si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo Olorun alagbara bi o ba je eni ti o gba bibeli gbo bi o ba je eni ti o gba oro Olorun gbo bi ki ba se wi pe o fe mu Olorun leke o si fe soro re bi asan o mo wi pe Jesu Kristi yi a pe ni Olorun alagbara a si pe ni baba ayeraye a pe ni omo alade alaafia e je ki o da wa loju wi pe Jesu ti a gbagbo ki se woli ki se angeli o je Olorun o so wi pe a ma n pe ni omo Olorun be ni o je omo Olorun o si tun je Olorun bakan na bi a ba wo orin dafidi ori karun din ni aadota ori karun din ni aadota lati ese ikefa si ikeje oni Olorun lae ati lae lae ni ite re opa alade ijoba re opa alade otito ni iwo fe ododo iwo korira ewa buburu nitori naa le Olorun re se fi ami ororo ayo ya o solori awon ogba re bi o ba fiye si ohun ti a ka yi o so wipe ni ese kefa o nso nipa olorun o ni olorun lai lai ni ite re ati wipe opa alade ijoba re opa alade otito ni sugbon ni ese ikeje ni o tun so wipe nitori na ni olorun olorun re o pe ni olorun ninu ese kefa o tun so wipe olorun re ninu ese ikeje ta ni eyi n toka si je ki bibeli ki o se itumo ti o kun fun wa ninu heberu ranti on ti aka we pe o nso nipa olorun o si tun so nipa wi pe olorun ti an so nipa re yi titi lai ni itere ati wi pe opa alade ijoba re opa alade otito ni wo heberu ori kini lati ese ikefa ati pelu nigba ti o mu akobi ni wa si aye o mo we pe yin so nipa Kristi o wi pe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina sugbon ni ti omo li o wi pe ran ti we pe yin so nipa Kristi ni ti omo li o wi pe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyan oju awon egbe re lo yo yo nisisin iwo pe eyi ti atika ninu orin dafidi o n toka si jesu kristi o si n pe jesu kristi ni olorun eyi je ohun awa maridi sugbon o je ohun ti a se paya fun wa lati owo emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese karun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti kristi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lai lai bi o tin so nipa kristi ni o nso wi pe oun ni olorun olobokun lai lai bi iye meji ba wa ninu okan enikeni ki o wo matthew ori kini lati ese kokanlelogun titi de ese ketalelogun yo si bi omokunrin kan jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi si se ki eyi ti a so lati odo oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanueli itumo eyi ti se olorun wa pelu wa bi a ti n pe jesu kristi ni Emmanueli ni antumo re fun wa wi pe itumo re ni wi pe olorun ni o de niyan ti o wa ba wa gbe ati itanṣan imole re o je itanṣan imole ti olorun wo iwe heberu lekan si heberu ori kini lati ese kini ki a wo ti iwe mimo nso nipa jesu kristi ti o je olorun ti o si je eleda ohun gbogbo olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pase omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipase eni ti o da awon aye pelu bi o ba tin gbero ninu okan re tabi ti o ni afiyesi we pe bawo ni a se da aye je ki o ye we pe olorun ni o da aye sugbon so fun awe pe eni ti o da awon aye nipase jesu kristi eni ti se itanṣan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi n so nipa jesu kristi we pe o je olorun o je eleda wa o n si ni olorun ayeraye ninu kolose ori kini wo ese kedogun lekan si eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda bi o ba nso nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wi pe ada Jesu nitori pe awon ti won ma ngbe bibeli kaakiri ti won ma nta iwe ti won ma nta kaakiri won ma nso wi pe Jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da Adamu ki a to da lagbaja ki a to da tibi ki a to da ton nitori wi pe ede ti bibeli nlo ko ye won bi a ba nso nipa akobi ninu ede greek ti a fi ko majemu titun o nso nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko we pe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o nso nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eni o fi so we pe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo Johanu ori kerinla ese ikesan ankeko nipa Kristi si jobe lo we pe o je bibeli je ki o da wa loju we pe o je olorun bi olorun baba ti je olorun be ni olorun omo je olorun pelu Johanu ori kerinla ese ikesan Jesu si wi fun pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi iwo ko si ti mo mami sibe Filipi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wi pe bi baba han wa Jesu Kristi so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wi pe bi baba ti je Olorun be na ni ohun je Olorun ninu Johanu yi kan na ori kini lati ese ikini oni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si le oro na ohun na le o wa le atete ko se pelu Olorun nipase re le ati da ohun gbogbo bi nsin kan wonyi nipa Jesu Kristi nipa olugbala wa nipasẹ rẹ le ati da ohun gbogbo ati lehin rẹ a ko da ohun kan ninu ohun ti a da bibeli nje ki o ye wa we pe Jesu Kristi yi ni aworan pipe Olorun ati we pe o ni olubori ati o wa ni ipo ri ninu ohun gbogbo ninu Filipi ori keji Filipi ori keji anwo ese ikefa eni ti o ti le je aworan Olorun ti ko ka si iwora lati ba Olorun dogba an so fun anihin we pe o je aworan Olorun ko se ka si iwora eni wi pe ki se ohun ti o n ja fun tabi ohun ti o n fe nawo si ti ko je tire o je eni ti o ba Olorun dogba nitori be ni Paul apostoli ni o je ki o ye awon eniyan wonyi we pe Jesu Kristi yi ni se aworan Olorun ati we pe o je eni pepe ninu re ni ekun ohun rere gbogbo wa nitori be gbogbo awon ti o fe si won lona ti won toka won si awon nkan miran gege bi angeli tabi gege bi awon isin miran ti ki yo fese won mule ti ki yo si le je ki won di eni diduro sese eyi ni Paul n so fun we pe ki won gboju kuro ninu awon nkan wonyi ki won mo we pe Jesu Kristi ti to fun won ikeji o je ki o ye won wi pe Jesu Kristi yi ni eleda ohun gbogbo wo Kolose ori kini lati ese ikerindinlogun si ese iketadinlogun nitori ninu re li ada ohun gbogbo nitori ninu re le ada ohun gbogbo ohun ti n be le orun ati ohun ti n be le aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun le ada ohun gbogbo ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re li ohun gbogbo duro sokan awon ese Olorun wonyi won ye ni ti ko ni afikun ti aba tun ma se alaye popo ohun ti a so nihin ni wepe iba se ohun ti a ri tabi ohun ti a ko ri
1: Iba se on tin be le aye tabi on tin be le orun. Iba je on tin be ni oke abi on tin be ni isalele. Wipe agbara Jesu Christi ni o

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe-owe, ori ikarun, omo mi, fiyesi ogbon mi, ki o si deti re si oye mi, lati ma pa ironu mo, ati ki eti re ki o le ma pa imo mo, nitori ti eti awon ajiji obirin a ma kan bi oyin, enu re si kuna ju ororo lo, sugbon igbeyin re koro bi idapa, o si mu bi ida oloju meji, ese re nsokale lo sinu iku. Irin ese re de ipo oku ki iwo ma ba ja ipa ona iye ipa ona re a ma ye sin yi sohun ohun ko si mo nje gbo temi ni sisin yi eyin omo ki en ki o ma se ya kuro ni oro enu mi ta kete kuro lodo re ma si se sunmo eti ilekun ile re ki iwo ki o ma ba fi ola re fun elomiran ati odun re fun eni ika ki o ma ba fi oro re fun ajeje eniyan ki ere ise owo re ki o ma ba wa ni ile alejo iwa si ma kaanu ni ikeyin re nigba ti ran ara ati ara re ba parun iwa si wi pe emi ati kore re ko to ti aya mi si gan ibawi ti emi ko gba ohun awon oluko mi gbo tabi ki emi de ti mi sile si awon ti nko mi emi fere wa ninu ibi patapata laarin awujo ati ni ijo mo mi lati inu kudu re ati omi ti nsan lati inu kanga re ye ki isun re ki o san kaakiri ati awon odo mi ni ita ki won ki o je kiki ti re ki o ma se ti awon ajiji pelu re ye ki orisun re ki o ni ibukun ki iwo ki o si ma yo ti iwo ti a ya igba iwe re bi abo agbonrin daradara ati abo igala ye ki omu re ki o ma fi ayo kun o nigba gbogbo ki o si ma yo gidigidi ninu ife re nigba kugba omo mi e se ti iwo fi ma yo ninu ife ajeji obirin ti iwo fi gba aya ajeji obirin mora nitori pe ona eniyan nbe niwaju oluwa o si n sakiyesi irin won gbogbo ese eni buburu ni yo mu onti kara re okun ese ara re yo si di mu yo ku ri egbe eko ati ninu opolopo were re yo si ma sina kiri
2: eje ki agbadura baba wa ati olorun o wa atun wa si waju yin nisinsin yi lati ko eko eko ti o se yebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti yo fun yin ni inu didun ti o si fi han we pe a ni ore ofe lati odo yin bi a ti n gbo nisinsin yi e se wa lele ti omo ke si fun a lori ofe lati je eni ti n gboran adupe opo e ti gbo iroko jesu kristi oluwa wa e je ki a si bibeli wa si orin dafidi ori keta le ni adoje orin dafidi ori keta le ni adoje okan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o san de irungbon irungbon aroni ti o si san si eti aso re bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu oluwa isokan laarin awon ara ninu oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati njosin papo ke a ri we pe irepo ati isokan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu oluwa o ye ki a mo wipe isokan ni ohun ti olorun fe ati wipe bi olorun ba n gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wipe olorun ti ki se olupilese orudurodo olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wipe olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wipe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju we pe nigbati eje Jesu Kristi ti weni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju we pe won ki se ota mo won ki se alejo si awon mo sugbon won je ara ninu Oluwa nitori we pe ati gba okan won la awon ti o ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigba ti ore ofe ti gba nila nigba ti o ba ti wo inu eni kokan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibokun ti o je wi pe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wi pe a ma nri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma nri ikosile laarin oko si aya a ma nri wi pe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o nje ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri we pe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye ni kankan wa isokan pelu Kristi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi ati nwo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu Oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a kun so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibokun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni ad adoje o kan eta eta ke wo se kini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eniyan olorun ti o ri wi pe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti won wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo je ki se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ki a mo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe abrahamu ati loti papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile Egypti ti a si so fun Mose wi pe ki o da won sile se o ranti wi pe nigba ti awon omo Israeli meji ti won ja ni Mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fi n ja nihin ni a tori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si Mose e tun so fun wa wi pe won aiwa bi Olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti Mose tun pada wa lati ibi Midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikun sinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o man farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan solu oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wo pe oba solu o papoda awon yan dafidi gbati akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wi pe olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po nsokan papo ti won gba dafidi o wa je ki tesiwaju ki o wa fun ijoba dafidi ni ni dafidi wa so wi pe ah o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o seese ki o na ki o ma dun je ki se apere fun o bi omo ba nse aisan bi a ba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yo je ki ara re le ni kia kia omo o seese ki omo ki o da lohun pe eh o seese o dara sugbon ko dun o ma ba ni lenu je se o mo wi pe o to ni omo yi so ohun yi dara sugbon ko dun o tun seese ni ona miran ki ari wi pe omo yi o nje awon kan aladun asiri pe awon kan aladun ti omo yi nje o ma nbeyin je o ma ba nkan je ninu agu ara awon so fun omo yi pe ah ki lo nje ohun to nje o dara eh oni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo so fun ni pe o seese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si seese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon dafidi nso pe eyi ti a nso nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wi pe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiyesi o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wi pe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wi pe o ye ki o to awon baba wa ma n so fun a wi pe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi a ba ro nkan yi ki a so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wi pe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki enikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wi pe ohun ti a soro nipa re yi wi pe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro won mo wi pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a si wa ni isokan je ki n ti e bi o le re kan awon wo ni dafidi nso wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so wi pe ara ile mi ti ki ba se wi pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wi pe a n fi sefe wi pe ah ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a n so pe ara ile mi o je wi pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wi pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wi pe ah ori la oju e ni o mo wi pe omo lagbaja ni ah emi na ro be wi pe ara ile ni ah eni ti an pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada ti o ti gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala iru eni be o ti di ara ninu oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila lati ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota sugbon o dahun o si we fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo eyin re o wi pe e wo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu olowa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun ohun na li arakunrin mi ati arabirin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi olugbala nitori wipe olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni tin se ife baba mi tin be le orun je kin bi oni ibere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba tin be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiru eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi olorun kan soso ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o ti so domo olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole fun Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o ko won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni an so fo nse ife olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele we pe o ye ki awon omo eyin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso wi pe o nse ife baba mi ti nbe le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabirin mi je ki n tun laaye o daada ninu Corinthians 2 ori kefa ese iketadinlogun nitori naa e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto le olowa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le oluwa olodumare wi awon wonyi ni ara ninu oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lorun awon wonyi ni ara se ranti ohun ti a ka ni akoko o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara eyi ni awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati ma n temo wa leti wipe bi a ba ti di omo olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe ah lagbaja ibo ni o nitori be mi o le ba ibo se tabi ke a ma so pe ah lagbaja hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni towo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mo gari ninu awo kan na ah o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wipe ko se nkan kan ko ja mo nkan kan ibaje ila orun tabi iworun tabi gusu tabi ariwa ni enikeni ti wa bi abati di omo olorun adebi ninu olorun ninu galatia ori keta galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si ju tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu aso fun wa wi pe iba je ju tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi nko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je ju bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wi pe ko si ju tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni ṣugbọn emi eni to gbajumo lemi nitori be mi o ni nkan kan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo eru ede be bi a ba ti di omo olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba sese boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won ani femi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo a ki so be ninu ile esin ti a ti mo olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wi pe bibeli ni o nsakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a nse wi pe bibeli ni o topase wa a ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obinrin o oni yala o ti bi wa ni obi o ti tan wa ni oni gbogbo yin eje ara ninu oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o korinti kini ori kini ese ikewa korinti kini ori kini ese ikewa mo se beyin ara awon ara lo nba soro ko sese fun awon ti o mo oluwa awon ti won ki se ani oluwa ko sese fun won lati wa ni irepo ko sese fun won lati wa ni isokan o ni mo beyin ara le oruko oluwa oluwa wa Jesu Christi ki gbogbo yin ma soro ohun kan na fiyesi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wi pe ninu ijo wa ni ijo jemo ati o wa ninu ijo yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede gesi ohun kan na la ma nso bi o ba je eni ti o ti fiyesi daradara o ri wi pe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje eyi ti a nso ni ede gẹẹsi eyi na ohun kan na la nso ni ede yoruba bi o ba wa ni ti ojo ojobo ti o je ojo isoji ati ise iyanu somo ohun kan na la ma nso ki se wi pe ki a fun awon ti elede gẹẹsi ni eko kan ki a fun awon elede yoruba ni eko miran eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo bi o tile je wi pe a ti pin ara wa ni elekun jekun o ri wi pe lati ekun kan si omiran ohun kan na la n ko ni ki se wi pe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan nibi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la nso ki se wi pe igba ti emi igba ti mo wa si dipa mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la nso o ni ki eyi apa ki o ma se si ninu yin sugbon ki e le ma ki a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni a joko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu oluwa nitori wipe a je omo olorun a ko je ki iyapa ki o wa sugbon so fun mi ki lo ma n fa iyapa laarin awon elomiran o ye ki a fiyesi awon nkan wonyi daradara ki a koko wo boya a ri arabinrin abi arakun arabinrin won je meji o ti loko won je omidan won jo n gbe ninu ile kan na a ri wipe pomi si omi oto o ma n sele laarin won ni igba kugba ki lo ma n fa iru nkan bee tabi o je wipe arakunrin kan ati arakunrin miran ni won jo da owo papo iwo n se ise gbena gbena emi na n se ise gbena gbena gba ti a jo wa lototo a ri wipe awon ise ko lo ko jagara ko lo dede a wa so wipe gba to a jo je arakunrin kan na to si je wi pe ise kan na la jo nse a o se dowo bo ise yi papo ka pa owo wa papo gba ti a jo papo ki lo de to je wi pe ojojumo sa ni won ma pari ija fun wa wi pe en lagbaja tun ti de o tun ti ko ise de mi o mo pe bayi lo ma ri ki lo de to je awa ta je arakunrin kan na bo je aran so papo ni tabi o lagbara lati gba shop ti e loto tibino osi lagbara lati gba ile itaja tire loto aso wi pe ah ka jo gba ile itaja yi ibade wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata awari wi pe ede wa oyera o dabi eni pe ona wa papo a si so wi pe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo ngbele obirin si obirin ti won jo ngbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wi pe iwo ni jesu emi na ni jesu oko ni jesu iyawo ni jesu sugbon irepo isokan ko si ninu ile gungungun ni bi ti nlo e ka ro ki lo de e jire ni ah mo jire omo olorun ojojumo lo jire ki lo de se ori pe mi o jire ni oju mi ni abi ori ibanuje loju mi ni bawo la se soro si awa be awa ti a je omo olorun kini de ti alafia ati ife ati irepo ati isokan ki lo de ti o si laarin wa tabi ninu ijo ki a ri wi pe awa ti a ti di omo olorun igba miran tin ba nka kiri gba mo lo lati inu ijo kan si ijo miran mo si ri arabirin kan o nlo mo si be lowo adari ekun pe ah arabirin to nlo ni o ti to odun meje mejo ti o ti denu ijo yi o si je eni ti a ro ko jafafa ni olorun ewo lo nse ninu isin awon onigbagbo se idapoje lo wa ni ah won ni o pe ta tin ba soro sugbon ede ti e o ye wa ede wa na ko ye nitori be se lo dara iya soto ki be ni keni joko ki be ni keni soro ki be ni keni wewe onkohun nitori wipe o ro wipe ohun ni ohun mojo laarin awa ti a wa ni ijo elede yoruba ni ki lo de tori be ki lo ma nfa awon aiso aini isokan tabi iyapa laarin awon onigbagbo ye ki a wo won ni ikokan ninu Genesis ori keta dini ogoji Genesis ori keta dini ogoji lati ese keta Israeli si fe Josefu ju gbogbo awon omo re lo nitori ti se omo ogbo re o si da ewu alarabara aso fun nigbati awon arakunrin re ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakunrin re lo won korira re won ko si le soro si le alaafia nihi ni a ri idile jo idile Jacobu awon omo re mejejila ni a ri wi pe won ni wahala ohun ti o si fa wahala yi ni ojusaju ti o wa laarin Jacobu baba ati Josefu ikan ninu awon omo ni kii se nitooto ni Josefu je eni ti eni rere nitooto ni Josefu la ri wi pe eni ti o je bi eni ta le pe ni omo Olorun to ni iwa rere ti ko darapo pelu iwa buburu awon omo to ku sugbon kii se nitori eyi ni Jacobu baba re ni o fi ra nkan fun ti o fi yato si awon to ku won ni nitori o je omo ogbo re o ma nsele laarin ebi wa nigba miran o sese ki o je wi pe enikan o ti ni omo merin gbogbo awon omo merin wonyi ni won je obirin o ti n gbadura o ti n gba awe o ti n gba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro Olorun lati le bi omokunrin gba ti o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja sugbon bi omokunrin yi bi o ti n dagba bi o ba ti lo si ibise bo ba ti de ani lagbaja nko omokunrin e lo n bere yin o wa di pe awon omo birin mererin isaju won ja mo nkan kan iru eni be a ma fa iyapa ninu ebi re iru eni be a ma fa ikorira laarin awon omo merin akoko ati awon ati omokunrin yi bi o ba ti n jeun awon omo marun won ti jeun o bi ohun ti n jeun a tun pe omokunrin yi ani wajoko ti mi n bi a tun je eran a po si lenu ani nitori be ma so fa won to ku sugbon mo feran re iwo nikan ni iwo ni arole mi iwo ni okunrin gba omo iya tun lo so fa won to ku ani ni toto ni won dagba ju ohun lo sugbon ohun lo laju won lo nitori pe o ni arole baba ni en to ba nse be o fe fa iyapa ninu ebi tabi o sese ki o je pe iya fe ba omokunrin ah ma fo okan o ma fo okan mo mo awe ti mo gba mo mo adura ti mo gba ki to bi omokunrin yen eni keni to afẹ na lo la awon omobirin to je to mutele e nitori be eyi okunrin o gbodo fo ohun ko to ba se je kin de ko so fun mi iru omo be a ma n ba iru omo be je ni ki se be ni kan o ma n fa iyapa ninu ebi je kin tun se apejuwe miran fun o sese boya omokunrin kan o sese gbeyawo mama mama ti e o wa jokoti ninu ile bi o ba tin bo lati bi ise ani mama nko iyawa ni ohun tun ti e wa pade e loju ona ohun tun bo mi fun e pe ko mu omi gba to se de lati bi ise o ti e ki ohun mama lo nbere ah so feran mama ju mi lo ni ah mama mi ni o mi o je gbagbe mama nitori pe osu mesan lo fi gbe mi gba to ti gba to mo pe o je gbagbe mama o se fe mi sile iru nkan be o ma n fa iyapa ninu ebi ni nitori be o ye ki asora ki a ri wipe oju saaju kan ko si ki a si ri wipe a ko gba ohunkohun laye lati fa iyapa wo inu ebi wa ki a ma fi ife han ki a je ki irepo ati idapo ati ife ki o wa ninu ebi wo iwe owe ori kerindinlogun ese ikejidinlogbon alayida yida eniyan da ija sile asoro kele ya awon ore ni ipa bi abari wipe enikan wa ni inu ile wa ti o je wipe bi oko ba ti lo si bi ise eni yi o si pe ara re ni omo olorun bi oko ba ti de ani kabo eti e melo meji ni kilo fin gbo oro bi o ba mo nkan ti yawo re ma nse ati nkan to ma nso ati gbogbo iregbe to ma nwi ngba to ba sin le han wa ri pe obirin yi ki se eyan rere o gbogbo nkan won yi ni wo gbin sinu o mo wi pe a fi oro kele banije tabi a soro kele o ma npin ya iyawo ati oko ni o se so wi pe menu e menu mi o fe se oluso abi adena abi olopa fun iyawo mi o si sese ki o je wipe boya okunrin kan ninu ile o n ba oko re sese ni ibi ise kan na o won so fun wipe eti e melo bi o ba mo nkan ti oko re nse nibi ise o ni awon oju mi nita o bo ba gbekele okunrin ti o so pe dipa dipa dipa lo nlo wipe ko se gbekele o nitori pe ni ojojumo obirin kan wa nibi ise wa won ma jo jeun lori tabili kan na abi be ni abi be ko bi o ba n gba iru nkan beyen laye ti o so fun wipe mi o fi e se olopa akoda fun oko mi panu re mo bi o ba se be iru eni yi yo pin iwa ti oko re yo pin yin niya oni nitori a soro keleya awon ore nipa nitori be o ye ki a soro ki a ma gba awon asoro kele afi oro kele banije ki a ma gba won laye lati ma soro oko lati ma soro iyawo wa bakan na ni ninu ijo boya enikan ohun ti e ki ri ohun rere nipa enikeni ojojumo sa ani adari mo fe ri yin o adari se igbagbe mo fe ri yin o bo ba si be lowo arabirin pe ki le ti e ri adari fun lojojumo te kuteye lo nso bo gbo ti bi ko ti mo boya nkan to ngbo ojo titon ni abi ko je otitan ni ani mo tun ti gbe mi ide o mo tun gbo pe lagbaja ile lagbaja lo nso mo tun ti gbo lagbaja ni ago mokanla oru ana lo to kuro nile temedu ojojumo sa lo nri nkan so se e o ki duro sile ti e abi o ki gbadura abi o ki ka bibeli abi emi olorun ki gu eni kese wipe ki o fi enu menu pe eyi ni na to nitori be o ye ki a mo wipe iru awon ti o n gbo teku so fe ye awon to ma n dale onileru ni àwọn tó máa ń fa ìyapa láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ àwọn ọmọ ọlọ́run ni yẹ kí a wo ìwé òwe orí kẹtàdínlógún ẹsẹ ìkẹsànán ìwé òwe orí kẹtàdínlógún ẹsẹ ìkẹsànán ẹni tí ó bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ó wá ìfẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tí ó tún ọ̀ràn kú sílẹ̀ o ya ore nipa ohun ti an so ni pe boya nkan kan sele laarin oko ati aya omo kan sin ba wa gbenu ile omo ton ba gbenu ile yi o je omo to lojo lori o je omo ti o gbon die o si mo ki lo tin sele laarin oko ati aya bi oko ba ti le fe gbagbe awon kan ta ti bo mole awon kan ta ti dariji laarin oko ati aya gba ti boya soro mi ni omo ya kan ton pankan ijade ni a tun so wi pe nisin o wa nse be ni pe o feran oko nisin o wa nse be ni pe o wa nje nisin o wa nse be ni pe o se fefe eh e to se lose to koja nko bon ti e ti pari e sugbon o ran ti eyan buruku ni eke amo e iru eni be to tun wo awon kan ta ti bo mole oku ose meji oku ojo meedogun o tun hu jade iru eni be o man da eja sile ni iru eni be o man ya ore nipa tabi boya inu gbogbo ati ndun boya enikan je apeyinda tele tele o ti pada wa sinu ijo awa inu gbogbo wa ndun anyo an so pe a ti edupe lowo olohun arakunrin lagbaja pe eyapa ede aye o besile laarin won nkan ti o si mu ki eyapa ati ede aye de yi besile ni we pe won je awon ti o ma nso we pe bi ko ba digba ti paul wa so awon oni se nkan to ye ki won ki o se awon elomiran si so wi pe emi o ti e gbadun iwasu paulu sugbon apollo olohun iyo ohun ni mo gbadun re ojo to ba ti bo si ori aga iwasu to ba ti je apollo lo so ni bo waso wakati kan wakati meji orun o je waso ju mi emi a si so pe ati paulu ati apollo ko ti e se ti mo ti e fe gbo ninu won ojo wo lawon yen mo christi sugbon peteru eni ti o je wi pe o ti ba jesu wa lori oko ju omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti jesu christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wi pe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti eje gbo iru oro awon eniyan be paul wa nso fun wi pe ki lo de tori be se ki se Jesu Christi ni agbagbo ni bi mo tin so nkan won yo sese ki won na ki o ma so wo pe o ma se o iru ijo wo niyan iru ijo awon ara Corinth o mo wo pe bakan na ni ti re nigbati a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wo pe lagbaja ni adari ekun to wa se sure wo pe o ma se o won ri elomi ninu gbogbo ijo o wa di lagbaja ni temi bi ki ba se wi pe oluso agutan wa agba bi ki ba se wi pe ohun lo wasu ohun lo sibeli bi won ti en toka sibeli mi okun je sibeli kini won mo kini won fe so nitori mi o ni fi ti won se sugbon ti oluso agutan agba nikan oni mo le gbo ti e bi o ba je ohun lo wasu won ma wa sugbon ti o ba je awon kekeke awon ipere awon to sese di onigbagbo tabi to se di adari ni ijeta ni jerin mi o ti e ni gbo ti won iru ede be o ma nfa iyapa ninu ijo tabi boya o fe ki won ki o gbadura fun ni o ni gba tin ba ri oluso agutan o ni gba oluso agutan wo won di nisin o won ba di gba bi n ba ku mo ku sugbon bi n ba ri oluso agutan ko gbadura fun mi elomi o le gbadura fun mi ki lo de ta nse be se ki se oruko jesu ni gbogbo afin gbadura ni ati oluso agutan ati adari ninu ekun ati adari idapo ojule baba fe gbadura oruko jesu na ni baba fe gbadura ileri olorun ti a ri ninu bibeli na ni e se ti a fi afẹ so oluso agutan di olorun ko dara be nitori be ki a ma je ki iyapa ki o wa sinu ijo wa ki a mo wi pe enikeni ti won ba fi sibe enikeni ti olorun ba dari wa wi pe ki o wa nibe gege bi adari o ye ki a gbo ti re nitori awon nkan wonyi ni o ma nfa iyapa laarin awon eniyan olorun mo si gbagbo wi pe bi a o ti gbadura bi a o ti so fun olorun bi a o ti ni ki olorun dari awon asise wa tele tele ki o dari won ti wa ki o si je ki a ma gbe igbe otun ki a ma hu iwa otun ki a ma rin irin otun ki a ma se gege bi omo olorun ki a je ki irepo wa mo gbagbo wi pe ibukun yanturu lopolopo yo wa si igbesi aye wa loruko jesu ki a to mu iwa so wa si opin ati pe ki a to gbadura kini awon ibukun ti o ma so po mo irepo ìṣọ̀kan ìdàpọ̀ láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ láàrin àwọn ará nínú olúwa jẹ́ kí a tún padà síbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ orin dáfídì orí kẹtàléníàádóje orin dáfídì orí kẹtàléláàádóje lati ese keta lati nka nisisin yi bi iri amoni ti o shan sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai onti olorin David n so fun anihin ni wo pe bi abani isokan bi aba wa ni irepo okunrin si okunrin obirin si obirin oko si aya awon obi si awon omo awon ara ninu oluwa adari si awon omo ijo awon omo ijo si awon adari gege bi awon eya eya ara ti wa ninu ara bi a se je eya ara Kristi gbogbo wa ke wa ni isokan oni bi aba wa ni isokan oni inu didun yo wa bi aba wa ni isokan ayo oluwa yo ma joba ni igbese aye wa bi aba wa ni isokan a o ri wipe ba tin kunle ba tin gbadura be ni oluwa n gbo nitori wipe olorun ni inu didun.

0: tiwa yo ma wa fun enikokan wa o se dide duro ko so fun olorun o se so fun olorun wi pe o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo ma se duro de awon elomiran wo eh awon ni won je bi gbo eto koja ati gbagbe e ati beri e nitori be gba ti ati beri gbogbo nkan won yi ka so fun olorun wi pe nisisin yi o afeje ti olorun afe idapo afe ife afe isokan ayo olorun yo si ma je agbara ati okun wa dide duro so fun olorun ba olorun soro bi o ba ti ni igbala so fun olorun wi pe o nfe igbala bi o ba ti ni isodi mimo o se so fun olorun wi pe o nfe ki a so okan re di mimo ki isokan pipe to le wa laarin iwo ati olorun laarin iwo ati awon ara pelu
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Je ti agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe le kan si wo pe emu awa sodo ara yin. Adupe wo pe nigba gbogbo ni e ma npe wajo. Lati je ki imo ati eti okan yin ki o di mimo fun wa. Ati lati se wa lore. Lati se wa lanfani adupe wipe e ka waye e fa wa e yo wa kuro ninu aye e ko je ki a ma rin ninu okunkun ki a ma se ohun ti ko to sugbon ni osose de man ko wa jopo lati so inu yin di mimo fun wa adupe e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu e be wa ni wipe anfani ti a ni yi lati ma wa fun itoni sona fun eko fun ase pe awon eniyan mimo an bebe wi pe anfani yi koni re wa koja e koni fa seyin kuro lodo wa ni oruko Jesu bi ese ti n ba wa soro e fun wa leti omo lati se ati lati rin gege bi ilanu GMP han wa ni igba gbogbo adupe wepo e ti gbo e tun para yin han wa loni loruko Jesu Kristi Oluwa wa eko bibeli ti a o ni loni o je eko bibeli akanse ti o se pataki pupo bi o ba wo akori eko na ni iwe owo re o ri wipe mo fe ba o so lati inu oro olorun ki akunkun so wipe a fe fi inu olorun ara wa nipa ohun ti o se pataki ti o wa ni waju wa eyi ni a fi ko akole eko yi ni je ki aye gbo wo Isaiah ori kerin le logbon ese ikini Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o ti inu re jade bi o ba wo ohun ti Isaiah n so nihin o ko gbogbo ise iranse awon woli ni majemu lailai ati awon aposteli awon iranse olorun ninu majemu titun o ko papo bi a ba wo awon oro wonyi ni finifini ni woli Isaiah o kigbe oni somoto si e je wipe aye jina si olorun aya aye kuro nipa si olorun nitori pe won jina si olorun won ko gbo ohun olorun eyi ni afiran Isaiah lati so fun aye wipe e se ti won fi jina rere be e se ti won fi takete eyi ni ohun ipe ati ohun ebe ti alore ti o nke si won wipe somotos.

0: ṣe ìríra gidigidi ní títọ òrìṣà lẹ́yìn a sọ wípé lẹ́ẹ̀kíní àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n máa ń tẹ̀lé ẹ̀mí ara wọn ọkàn ara wọn lẹ́yìn ìkejì wọ́n máa ń tẹ̀lé àwọn ìmọ̀ràn yálà ìmọ̀ràn ti aya ìmọ̀ràn ti ọkọ ìmọ̀ràn àwọn abọ̀rìṣà ìmọ̀ràn àwọn aláìlọ́lọ́run bí o bá rí àwọn ènìyàn ó ṣeéṣe kán máa wá sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n nínú ilé wọn bí wọ́n bá fẹ́ ìmọ̀ràn àwọn tí kò mọ ọlọ́run àwọn tí kò mọ bíbélì àwọn tí ìgbésí ayé tí wọn kò gún dáradára àwọn tí ó jẹ́ pé àwọn pàápàá wọn ò tí mọ ọ̀nà ìhìnrere ọ̀nà ìmọ́lẹ̀ àwọn ni wọ́n máa lọ ń bèrè ìmọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ̀ ó ṣeéṣe bóyá wọ́n fẹ́ gbéyàwó ni bóyá wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ni bóyá wọ́n ní nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ wípé ó ń dà wọ́n lọ́kàn rú láàrin ọkọ sí aya àwọn tí wọ́n máa ń bèrè ìmọ̀ràn lọ́wọ́ rẹ̀ ni àwọn tí kò lọ́lọ́run àwọn abọ̀rìṣà èyí ni Ahabu ṣe nítorí pé kò tẹ̀lé ọlọ́run ó tẹ̀lé ìmọ̀ràn Jezebeli aya rẹ̀ ó ní aya rẹ̀ ló ń tì í jẹ́ kí n bí ọ léèrè ìwọ tí o sọ pé o jẹ́ onígbàgbọ́ tó jẹ́ wípé bóyá o ti fẹ́ ìyàwó ṣùgbọ́n ìyá rẹ̀ ò ló ń tì ọ́ gbọ̀ngbọ̀n wípé má gbà fún obìnrin yẹn o nítorí tó bá dejúlẹ̀ fún tó bá ń fi gbogbo nǹkan hàn tó bá fi inú tan ní àwọn obìnrin wọn ṣe gbẹ́kẹ̀lé o ìyá rẹ òun ló ń tì ọ́ gbọ̀ngbọ̀n ó ṣeéṣe ìwọ tó jóbìnrin tó ti lọ́kọ tó wà nílé ọkọ bí ohun kékeré kan bá ti ṣẹlẹ̀ ó di kí o mú gèlè rẹ kí o mú ìbòrùn rẹ kí o gbọ̀dọ̀ ìyá rẹ lọ ìyá rẹ ló ń tì ọ́ gbọ̀ngbọ̀n láti sọ àti láti ṣe ohun tí kò tọ́ sí ọkọ rẹ èyí ni Ahabu ṣe ó tẹ̀lé òrìṣà lẹ́yìn nítorí pé aya rẹ̀ òun ló ń tì í láti sọ àti láti ṣe ohun tí kò tọ́ àwọn ọba kejì orí kẹtàlá ọba kejì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkejì òun sì ṣe èyí tí ó burú ní ojú olúwa ó sì tẹ̀lé ẹ̀ṣẹ̀ Jeroboamu ọmọ Nebati ẹni tí ó mú Israẹli ṣẹ̀ òun kò sì lọ kúrò nínú rẹ̀ a tún sọ fún aníhìn ẹnìkan tí ó jẹ́ ọba tí ó ń ṣe ohun tó burú níwájú olúwa nítorí pé ó tẹ̀lé ẹ̀ṣẹ̀ Jeroboamu ọmọ Nebati èyí ni a máa ń rí ní ibi tí à ń gbé èyí ni a máa ń rí ní àdúgbò wa wípé àwọn ọmọ kéékèèké ó ṣeéṣe bóyá wọ́n ti rí àwọn kan tó máa ń jó nínú ẹ̀rọ móhùnmáwòrán ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé ní ibi àdúgbò ni wọ́n ti rí àwọn tó pàgọ́ bóyá wọ́n ṣe ìsọmọ lórúkọ bóyá wọ́n ṣe ìsìnkú wọ́n pa títì rẹ̀ wọ́n ní àwọn fẹ́ jó àwọn fẹ́ mutí nítorí bẹ́ẹ̀ kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe kọjá ń bẹ̀ àwọn ọmọ wa bóyá wọ́n ń rí wọn àwọn wọ̀nyí ni àwọn ọmọ ni wọ́n máa ń tẹ̀lé ìwà òmùgọ̀ ìwà aṣíwèrè wọn òun máa ń tẹ̀lé àwọn wọ̀nyí wọ́n á mutí yó wọ́n á mu sìgá títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ ó ṣeéṣe kán ṣe máa kọrin àwọn ọmọ wa pàápàá bí wọn ò bá lọ́lọ́run àwọn wọ̀nyí ni wọ́n máa ń tẹ̀lé ìwà búburú wọn ìwà ọ̀mùtí ìwà ọmú sìgá ìwà kí a máa gbé májèlé jẹ òun ló máa ń tẹ̀lé bí a bá ń sọ nípa àwọn ọmọdé ó ṣeéṣe wọn lọ sílé ìwé wọn rí àwọn kan bóyá wọn jẹ gbajúmọ nínú nílé ìwé bóyá wọn jẹ àwọn ọmọdé tí àwọn òbí wọn tí wọn ti fi owó bàjẹ́ ó ṣeéṣe kí ó jẹ pé àwọn obìnrin bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n wà ní ilé ẹ̀kọ́ àti fi ọkùnrin bà wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké pẹ̀lú tán jẹ́ ọmọ wa ó ṣeéṣe kán máa tẹ̀lé wọn nítorí pé wọn ò mọ Jésù nítorí pé àwa tí a jẹ́ òbí wọn a ò fi Jésù kọ́ wọn a ò sì jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé Jésù ni àpẹẹrẹ wa òní kí a máa wò òní kí a máa tẹ̀lé èyí a ti sọ nípa ti ọmọdé àwa tí a jẹ́ àgbàlagbà ń kọ́ àwa tí a ń wá sí inú ilé ìsìn ń kọ́ àwa tí a ń gbé bíbélì lọ́sàn lóru àwa tí a pe ara wa ní ọmọ ìjọ deeper life àwa tí a sọ pé a jẹ́ ti ọlọ́run ta ni à ń tẹ̀lé ìwà aṣíwèrè ìwà òmùgọ̀ ìwà ìgbéraga àwọn olówó láàrin nínú ayé òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ń tẹ̀lé bí o bá gbọ́ bí olówó ṣe ń sọ̀rọ̀ bí o bá gbọ́ bí olówó tí o máa ti fi ojú tẹ́ḿbẹ́lú ènìyàn àwa pàápàá tí a sọ pé a jẹ́ onígbàgbọ́ ìwà wọn ìwà àwọn olówó bẹ́ẹ̀ ìwà wọn ni ẹlòmíràn tẹ̀lé èyí ni à ń sọ wípé ẹni yìí ó tẹ̀lé ẹ̀ṣẹ̀ Jeroboamu àwa tí a sọ pé a jẹ́ ti ọlọ́run bóyá o bímọ o tí mọ bí orí ọmọ yìí máa ṣe rí lọ́la èyí tí ó yẹ kí o kún fún àdúrà nígbà tí o fẹ́ sọmọ lórúkọ ó di pé kí a tún máa pe àpèjẹ kí a tún máa fi lé pọtí ká máa tún fi ọ̀nà pọ́nkà kí a máa sọ pé kí gbogbo èèyàn kí ó wá o kán wá láti ìlú òkèrè kán tún wá níhìn-ín èwo la ń ṣe ṣé à ń tẹ̀lé Jésù ni àbí à ń tẹ̀lé àwọn ènìyàn tí ó wà nínú ayé à ń tẹ̀lé ìwà búburú ọwọ́ wọn bí ó bá tún jẹ́ wípé ẹ̀rí bá tí àwọn ayé ń gbà àwa náà ń gbà iroti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe antele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ke amo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese kedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese kedogun won si ko ilana re ati maje mo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan leyin won si huwa asan won si to awon keferi leyin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wi pe won tele awon keferi leyin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon an gbadura fun wi pe igbala ti jesu kristi mu wa wi pe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a peran se eran ileya lo npa abi eran irubo abi jesu lo peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wi pe a ntele awon keferi wi pe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan ehan iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo ki la nse o ye ke amo irin ti arin o so wi pe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbesi aye wa ki o fihan wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbesi aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni won se o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wi pe e ma to mi leyin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro wi pe igbati jesu so fun awon ye pe e ma to mi leyin o n so wi pe mo nlo si jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wi pe e ma to mi leyin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi leyin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele Jesu Kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele Jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti Jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile tomi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han o pe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o ti won gbon gbon lati ma se o ti ko dara olo jesu wa so we pe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko ni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki atun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti to Jesu Kristi leyin wo Tesalonika kini ori karun ese ikedogun Tesalonika kini ori karun ese ikedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele Jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi a ba so we pe a ti ronu po ada bi a ba so we pe a ti ni ireti orun a si ti ko oruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto o ni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwo tutu ohun ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidijagan iwa eni iwa tutu sugbon o so wipe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo Jesu Kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wipe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wipe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi a tile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo paapaa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisinsin ti a so pe a n tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Kristi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba n tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu christi ija ni lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wi pe ko si alaafia ninu elese oni sugbon nisinsin bi abati ba omo alade alaafia pade bi abati ba jesu christi pade o so fun wa wi pe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wi pe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o se se boya on taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o nta ki o so oro si o ti o ro we pe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni pe ko te olorun oni ki a ranti we pe awa ti an tele jesu an tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o se se boya on gbe ninu ile o sin dana ni bi dana pelu awon te jo n gbe ninu ile o se se wi pe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni tin to jesu christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ni bi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo nsonbe onkon to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro ba kan si on ki esu ki o ma mu idan wa we pe iwo na soro si pada bi se ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re mo ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ran ti o we pe a je eni tin tele jesu aje eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o so pe bawo ni le itiri bawo le le itiri to si n fi esun kan iwo obirin we pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo paapa ti le gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan wonyi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni kilo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa lasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni a ri gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o n gbadura fun awon ti o nse nu ni bini si o ni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a n tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan ohun meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni a ri ninu exodu ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo Olorun awa ti a ti gba Jesu Christi gege bi Oluwa ati Olugbala wa awa ti a ntele Jesu Christi iyi ni a ri ni igbese aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se bi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun ṣugbọn won ma lo sodo iroko won ma lo sodo igi won ma lo sodo awon elebo logun oni awa ti a tele Jesu a o gbodo lo si bi kibi wipe a o duro ti Oluwa titi Oluwa yo fi se o sese awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolo tolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o sese bi eniyan ba wa ni bi oja o sese ni isore ki won so wipe oriwo pe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bi be ati ba un papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi un papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti antele Jesu ni toto awa ti a je omo leyin Jesu Christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti Oluwa Oluwa papa yo duro ti o faramo Olorun Olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko Jesu eje ki a wo Rutu ori keta lati ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo Oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo kenihi ye ke abara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je ni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti legba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o tin po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wipe awa ti a je omo leyin Christi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin Jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja duro de mi o n o jeun osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panṣaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o n so okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o n wa eni ti yo tele ki a tele Jesu Christi ni kan soso ninu Johanu orikewa anka lati ese ikarun Johanu orikewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o n wa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o n juwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mu awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mu awon elomiran niyan to de wipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe ni gbese aye onigbagbo eni ti ko mo eko olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitoto yo ma tele jesu kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje niyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin kristi ki bi omoleyin kristi bi ati rin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti a nkuwa ododo ti a je ki eje jesu kristi ki o ma we wa mo ti a ngbadura si ni igba gbogbo ti a ntele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omoleyin kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni e so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be o yin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo o n ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese kokanla ni toto okan ninu awon okunrin wonyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti an sin olorun ki a mo wipe jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele jesu kristi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo ti rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele olorun ninu ni ori ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se kalebo omo jefune omo kenisi ati joshua omo nuni nitori awon li o tele olowa leyin patapata a npe wa wipe ki a tele olorun ki a tele jesu kristi bi a ba nso nipa ki a tele jesu kristi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo sibi adura nitori wipe bi o ba mo jesu ni ooro ni osan ni ale i ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbẹkẹle olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o n la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori wipe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele jesu kristi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbesi aye ailese igbesi aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere eje ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a tin gbo ipe kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o tu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele jesu oko ese sile oko awon ohun asan aye yi sile oko iborisa sile oko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu oko won sile o nfe je omo leyin kristi ni toto ki o si ranti wi pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wi pe o nfe tele jesu on fe tele jesu ko si ohun ti yo ya o pelu jesu kristi on fe ko aye sile ki o si ma to jesu kristi leyin ba olorun soro ki o pon ni ore ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to jesu kristi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi mo ri daju pe a fi agbara mi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele jesu kristi titi de opin
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe-owe, ori ikefa, omo mi, bi iwo ba se onigbowo fun ore re, bi iwo ba jeje fun ajeje eniyan, bi a ba fi oro enu re dekun fun o, bi a ba fi oro enu re mu o, nje, sase eyi, omo mi, ki o si gba ara re sile, nigba ti iwo ba bo si owo ore re, lo, re ara re sile, ki iwo ki o si tu ore re, ma se fi orun fun oju re, tabi ogbe fun ipenpeju re. Gba ara re bi abo agbonrin ni owo ode to erun lo iwo le ki esi ise re ki iwo ki o si gbon ti ko ni onidajo alabojuto tabi alakoso ti n pese ounje re ni igba erun ki o si n ko ounje re jo ni igba ikore ole iwo ti sun pe to nigba wo ni iwo dide kuro ninu orun re orun die si ogbe die si ikawo pupo lati sun die be ni osi re yo de bi eni ti rin ajo ati aini re bi okunrin ti o kamara ogun eniyan keniyan okunrin buburu ti o rin ti o n ti enu are kereke o n seju re o n fi ese re soro o n fi ika re se ajuwe are kereke nbe ni aya re o n kumo iwa ika nigba gbogbo o n da ija sile nitori na ni iponju re yo de si lojiji ojiji ni yo se lai ni atunse ohun mefa ni oluwa korira ni tooto meje ni o se irira fun okan re oju igberaga eteke ati owo tin ta ije alaise sile aya tin kumo buburu ese ti o yara ni ire sisa si waika eleri eke tin so eke jade ati eni tin da ija sile laarin awon arakunrin omo mi pa ase baba re mo ki iwo ki o ma si se ko ofin iya re sile di won mo aya re nigba gbogbo ki iwo ki o si so mo orun re nigba ti iwo ba rin yo ma se amona re nigba ti iwo ba sun yo ma so nigba ti iwo ba si ji yo si ma ba o soro nitori pe ase ni fitila ofin si ni imole ati ibawi eko ni ona iye lati pa omo kuro lowo obirin buburu ni lowo ahan ipon ni ajeji obirin ma se ife kufe ni aya re si ewa re be ni ki o ma si se je ki ohun ki o fi ipenpeju re mu o nitori pe nipase agbere obirin ni eniyan fi di onisu akara kan sugbon agbere obirin a ma wa emi eniyan okunrin le gbe ina le aya re ki aso re ki o ma jona enikan le gun ori eyin ina gbigbona ki ese re ki o ma jona be ni eni ti o wole to obirin eni keji re lo enikeni ti o fi owo ba ki yo wa ni ailese won ki gan ole bi o ba se pe o jale lati te okan re lorun nigba ti ebi n pa sugbon bi a ba mu yo san pada niwon meje gbogbo eni ile re ni yo fi san esan sugbon eni ti o ba obirin se panṣaga oye ku fun eni ti o ba se yo pa emi ara re run ogbe ati abuku ni yo ni egan re ki yo si pare kuro nitori owu ni ibinu okunrin nitori na ki yo dasi ni ojo esan ohun ki yo na ni owo idande be ninu re ki yo yo bi iwo ti le so ebun di pupo. Iwe owe ori ikeje omo mi pa oro mi mo ti o si fi ofin mi se isura isura pelu re pa ofin mi mo ki iwo ki o si ye ati ase mi bi omo loju re di won mo ika re ko won si wa laaya re wi fun ogbon pe iwo ni arabirin mi ti o si pe oye ni ibatan re obirin ti won ti o le po omo kuro lowo obirin elomiran lowo ajiji ti n fi oro re se iponi ni oju ferese ile mi ni emi sabojuwo laarin ferese mi mo si ri ninu awon ope mo kiyesi ninu awon omokunrin omokunrin kan ti o ye ku fun o n koja lo ni igboro ni eti igun ile re o si lo si ona ile re ni wuriwuri imole ni asale ni oru dudu ati okunkun ti kiyesi obirin kan pade re o wo aso panṣaga alarekereke aya o je alariwo ati alagidi ese re ki duro ni ile re ni isisiyi o jade ni isisiyi o wa ni igboro o si n ba ni ibi igun ile gbogbo bẹ́ẹ̀ ni ó dì í mú ó sì fẹnu kò ó lé ẹnu ó sì fi ọ̀yájú wí fún un pé ọ̀rẹ́ àlàáfíà ń bẹ lọ́wọ́ mi lónìí ni mo ti san ìjẹ́ mi nítorí náà ni mo ṣe jáde wá pàdé rẹ láti ṣe àfẹ́rí ojú rẹ èmi sì rí ọ èmi ti fi aṣọ títẹ́ ọlọ́nà tẹ àkété mi ọlọ́nà fífín àti aṣọ bọ̀ dáradára ti íjíptì èmi ti fi tùràrí olóòórùn dídùn ti mara aloe àti kínámónì sí àkété mi wá yẹ kí a gba ẹ̀kún ìfẹ́ wa títí yóò fi di òwúrọ̀ yẹ kí a fi ìfẹ́ tu ara wa lára nítorí pé bàálẹ̀ kò sí ní ilé ó rí àjò ọ̀nà jíjìn ó mú àṣùwọ̀n owó kan lọ́wọ́ rẹ̀ yóò sì dé ní oṣù parun mọ́jú ọ̀rọ̀ rẹ̀ dáradára ni ó fi mú un fẹ́ ipọ́n ní ète rẹ̀ ni ó fi ṣe ní apá òun sì tọ́ lọ lẹ́sẹ̀ kan náà bí màálù ti ń lọ sí ibùpa tàbí bí aṣiwèrè ti ń lọ sí ibi ọgbọ́n ìfabakọ́ títí ọfà fi gún un ní ẹ̀dọ̀ bí ẹyẹ ti ń yára bọ́ sínú okùn tí kò sì mọ̀ pé fún ẹ̀mí òun ni ǹjẹ́ ní ìsinsìnyìí ẹ̀yin ọmọ ẹ fetí sí tèmi kí ẹ sì fiyè sí ọ̀rọ̀ ẹnu mi má ṣe jẹ́ kí àyà rẹ kí ó tẹ̀ sí ọ̀nà rẹ̀ má ṣe ṣìnà lọ sí ipa ọ̀nà rẹ̀ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó ṣàlùlẹ̀ nítòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ alágbára ènìyàn ni a ti ọwọ́ rẹ̀ pa ilé rẹ̀ ni ọ̀nà ọ̀run àpáàdì tí ń sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìyẹ̀wò ikú.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe owe ori ikejo ogbon ko anki bebi oye ko agbe ohun re soke bi o duro le ori ibi giga won ni leba ona ni bi pa ona won ni o nke ile enu ona ati ni ibode ilu ile ati wo oju ilekun eyin eniyan le mi npe o mi sin ko si awon omo eniyan eyin o pe e mo ogbon ati eyin asiwere ke en ki o se alaya oye e gbo nítorí tèmi ó sọ̀rọ̀ ohun tí ó dára àti ṣíṣe ètèmi yóò sọ̀rọ̀ ohun títọ́ nítorí tẹnu mi yóò sọ̀rọ̀ òtítọ́ ìwà búburú sì ní ríra fún ètèmi nínú òdodo ní gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu mi kò sí ẹ̀tàn kan tàbí àrékèrèkè nínú wọn gbangba ni gbogbo wọn já sí fún ẹni tí ó yé ó sì tọ́ fún àwọn tí ó ń wá ìmọ̀ kí gba ẹ̀kọ́ mi kìí sì ṣe fàdákà sì gba ìmọ̀jú wúrà àṣàyàn lọ nítorí tí ìmọ̀ ju iyùn lọ ohun gbogbo tí a lè fẹ́ kò sí èyí tí a lè fi wé e èmi ọgbọ́n ló ń bá ìmòye gbé èmi ìmọ̀ sì rí ìmòye ìrònú ìbẹ̀rù olúwa ni ìkórira ibi ìrera àti ìgbéraga àti ọ̀nà ibi àti ẹnu àrékèrèkè ni mo kórira tèmi ní ìmọ̀ àti ọgbọ́n tí ó yè èmi ní òye èmi ní agbára nípasẹ̀ mi ni ọba ń ṣe àkóso tí àwọn olórí sì ń lànà òtítọ́ nípasẹ̀ mi lé àwọn ìjòyè ń ṣe olórí àti àwọn ọlọ̀tọ̀ àní gbogbo àwọn onídàájọ́ ayé mo fẹ́ àwọn tí ó fẹ́ mi àwọn tí ó sì wá mi ní kùtùkùtù yóò rí mi ọ̀rọ̀ àti ọlá ń bẹ lọ́wọ́ mi àní ọ̀rọ̀ dáradára àti òdodo èrè mi ta wúrà yọ nítòótọ́ ju wúrà dáradára lọ àti ọ̀rọ̀ mi ju fàdákà àṣàyàn lọ èmi ń rìn lé ọ̀nà òdodo láàrin ipa ọ̀nà ìdájọ́ kí èmi kí ó lè mú àwọn tí ó fẹ́ mi jogún ohun ìní mi èmi ó sì fi kún ìṣúra wọn olúwa pèsè mi ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìwà rẹ̀ ṣáájú iṣẹ́ rẹ̀ àtijọ́ a ti yàn mí láti ayérayé láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ tàbí kí ayé kí ó tó wà nígbà tí ọ̀gbun kò sí àti bí mi nígbà tí kò sí orísun tí ó kún fún omi púpọ̀ kí a tó fi ìdí àwọn òkè ńlá sọlẹ̀ ṣáájú àwọn òkè ni a ti bí mi nígbà tí kò tí ì dá ayé tàbí pẹ̀tẹ́lẹ̀ tàbí orí erùpẹ̀ ayé nígbà tí ó ṣe ìpìlẹ̀ àwọn ọ̀run èmi wà níbẹ̀ nígbà tí ó fi òṣùwọ̀n àyíkálé ojú ọ̀gbun nígbà tí ó sọ àwọ̀ sánmọ̀ lọ́jọ̀ sókè nígbà tí ó fi agbára fún orísun ibú nígbà tí ó fi àṣẹ rẹ̀ fún òkun kí omi rẹ̀ kí ó má ṣe kọjá ẹnu rẹ̀ àti òfin rẹ̀ fún ìpìlẹ̀ ayé nigba na emi wa lodo re bi onise emi si je didun inu re lojojumo emi nyo nigba gbogbo niwaju re emi nyo ni bi itedu aye re didun inu mi si wa sipa awon omo eniyan nje ni sisiyi e feti si temi eyin omo nitori pe ibukun ni fun awon ti o tele ona mi bu eko ki eyin ki o si gbon ma si se je ki o lo ibukun ni fun eni ki o gbo temi ti o nso enu ona mi lojojumo ti o si nduro ti opo enu ilekun mi nitori pe eni ti o ri mi o ri iye yo si ri oju rere oluwa sugbon eni ti o se mi o se okan ara re nika gbogbo awon ti o korira mi won fe iku
0: eje ki agbadura baba awa so waju yin nisisin yi an bebe we pe ki e ba wa soro
3: bi esi ti n ba wa soro an bebe we pe pelu igbagbo ati igboran gege bi omo olorun tooto a o tesi waju lati se ohun ti e n ba wa so ni oruko jesu kristi oluwa wa ati lo akoko popo ni igba ti a n dahun ibeere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Christi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o ma nje eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wi pe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wi pe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Christi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi a ba nso wi pe ki a ronu pe wada e je wi pe ki a wa siwaju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wi pe ohunkohun to ba wi fun wa lati nsinsiyi lo ni a o ma se gbati a ba ti ni anfani yi wi pe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese de o ri wi pe ife lati gboran si oro olorun wi pe wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wi pe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri wi pe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o kan ni lominu ati ohun to ba ni ninu je wi pe nigbati olorun pe awon mo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wi pe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba n pe ni o je ewa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba n pe enikeni oba ti o n pe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o ohun gbogbo ti o n se bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda ohun gbogbo o n pe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba n pe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o n pe enikan ninu wa bi a ba se aigboran si ipe yi a o ri wepe ijiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wepe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wepe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigbati iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigbati wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo ninakuna ti olorun pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won si abe akoso si abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yi ti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti ndagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikookan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wi pe ati sako ni igba popo bi o ti le je wi pe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o n wa wa o n pe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ni o n tesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon omo israeli awon omo israeli won shote si oluwa bi o ti le je wi pe o ti se won lore bi o ti le je wi pe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mo wa si ile ti okun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun ba kan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti n rigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti n fi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro wi pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate se waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihi ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi abaje alaigboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihin rere ohun awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ode se wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa wi pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti an rede oru tele tele awa ti an rin rikunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe an ba aye dore wi pe atun lo njebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye

ti di ero wo wole lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti adi ero wo le lori gbogbo elese ti nse aisimi ti nse laala ti nsise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wi pe ko le gba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise sugbon ti o je wi pe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki o nki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran o n to ni lati se ni wepe ki o wa wole lese Jesu wepe o fe je ti olorun wepe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o n so fun wa sugbon mo so wepe o pin si meji nihin bakan na olorun tun ba Jesu n ba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wipe awa paapa gege bi omo olorun ati wa sinu ijoba olorun sugbon a o si ninu ogangan ife olorun ohun gbogbo ti olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re kon ni ati nse sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe nikokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wipe a fe wa ni ogangan ife olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun a wipe e gba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je wipe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni wepe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n so fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoku ti won wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si orun yin bi a ba ti gba ajaga olorun ajaga Jesu si orun wa a ko ni le lo si ile ijo ti awon aye mo a ko ni le lo si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wepe a n ko eko lodo re o ni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo olorun ife olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wipe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma n fe lati gbeja ara re o ma n fe lati gbesan o ma n fe lati so pe
gbagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si ipada oni gba ti a ti di omo olorun nisinsin yi a o le se be mo eyin ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wi pe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wi pe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyin ni omo olorun ki se lo sile ejo eyin ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eyin ni omo olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mu lati fi han mu lati je ni yadada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo se mo wi pe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacob ori kerin jacob ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun e ko juja si esu ohun o se sa kuro lodo yin nkan meji ni an so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji e ko juja si esu bi ki ba se we pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se we pe ateriba fun olorun ki yo le sese fun wa lati ko juja si esu eni opolopo ni won ofin ni isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori wi pe won o teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigbati olorun so fun awe pe enikan ti o se oni wi pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wi pe olorun nitoto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo wi pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni wi pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba iya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a n gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin yi lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ile o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wi pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba dile e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa tin be lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko yawo wa sile iwo to n gboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa tin be le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa tin be le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won ida nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a n gboran a ki se olote ni waju olowa nitori be o ye ki a le gboran si olowa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti n ko wa olorun fe ki a teriba olorun fe ki a gboran o si n pe wa loni leekan si wi pe ki a teriba ki a gboran je ki a dede duro ki a ba olorun soro ki a so fun wi pe bi ohun to n so bo tile soro fun wa bi ohun to n so bi o tile ye wa pupo pupo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se eyi ni wi pe a n teriba fun olorun ba olorun soro yo fun o loore ofe lati je eni ti n gboran ma se je alagidi omo ni waju olowa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun
Ọlọ́run yóò sì fún ọ lóore ọ̀fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ ní pépé àti ní kíkún.

0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Iwe owe, ori ikesan, ogbon ti ko ile re, o si gbe ohun re meje, o ti pa eran re, o ti se adalu, o ti wa eni re, o si ti te tabili re, o ti ran awon omobirin re jade, o nke lori ibi giga ilu pe, enikeni ti o si ope, ki o ya si ihin, fun eni ti o ye ku fun, o wi pe, wa, je ninu onje mi, ki o si mu, ninu oti wa eni mi, ti mo dalu. Ko iwere sile ki o si ye, ki o si marin ni ona oye. Eni ti o ba ba elegan wi, yo gba etiju fun ara re. Ati eni ti o ba ba eniyan buburu wi, yo gba abuku re. Ma se ba elegan wi, ki o ma ba korira re. Ba ologbon eniyan wi, yo si ma fe o. Fi eko fun ologbon eniyan, yo si ma gbon si waju. Ko eniyan olooto, yo si ma fe o. Iberu Oluwa ni ipile se ogbon, ati imo eni mimo ni oye. Nitori nipasẹ mi ni ojo re yo ma lesi ati odun iye re yo si ma lesi bi iwo ba gbon iwo gbon fun ara re sugbon bi iwo ba se elegan iwo nikan ni yo ru alaroye ni asiwere obirin ope ni ko si mo nkan o sa joko ni enu ona ile re lori apoti ni bi giga ilu lati ma pe awon tin koja nibe tin rin ona gan won lo pe enikeni ti o ba se ope ki o ya si ihin eni ti o ye ku fun o wi fun pe omi o le dun ati onje ikoko si se didun sugbon ohun ko mo pe awon oku wa nibe ati pe awon alapeje re wa ni isale orun apadi iwe owe ori ikewa owe solomoni ni won yi ologbo omo senu didun baba re sugbon asiwere omo ni banuje iya re isura iwa buburu ko ni ere sugbon ododo ni gba ni kuro lowo iku oluwa ki yo je ki ebi ki o pa okan olododo sugbon o yi ife awon eniyan buburu danu eni ti o ba de owo aditalaka sugbon owo awon alapon ni mu ola wa eni ti o ba kojo ni igberun yi ologun omo sugbon eni ti o ba sun ni igba ikore ni omo ti doju tini ibukun wa ni ori olododo sugbon iwa agbara yi bo enu eniyan buburu ibukun ni ran ti olooto sugbon oruko eniyan buburu yi o ra ologbon inu ni yo gba ofin sugbon ete werewere ni a o parun eni ti o rin deede o rin dajudaju sugbon eni ti o ba n se ayida ona re oun ni a o mo eni ti n se oju o mu ibanuje wa sugbon ete werewere ni a o parun kanga eye lenu olododo sugbon iwa agbara ni yo bo enu eniyan buburu irira ni iru ija soke sugbon ife bo gbogbo ese mole ile ete eni ti o moye ni a ri ogbon sugbon kumo ni fun eyin eni ti o ye ku fun awon ologbon a maa to imojo sugbon enu awon asiwere sumo iparun ọrọ lọla ni agbara rẹ aini awọn talaka ni iparun wọn iṣẹ olododo tẹsi iye ero awọn eniyan buburu si ẹṣẹ ẹni ti o ba pa ẹkọ mọ o wa ni ipa ọna iye ṣugbọn ẹni ti o ba kọ ibawi o ṣina ẹni ti o ba pa ikorira mọ li ete ike ati ẹni ti o ba n gbọ ọrọ ẹyin aṣiwere ni ninu ọrọ pipọ a ko le fẹ ẹṣẹ ku ṣugbọn ẹni ti o fi ete mọ ete ni o gbọn ahan olooto dabi ayo fadaka aye eniyan buburu ko ni iye lori ete olododo n bọ ọpọlọpọ eniyan ṣugbọn awọn aṣiwere yoo ku ya ilọgbọn ibukun oluwa ni mu nila kii si fi laalaa pẹlu rẹ bi ẹrin ni fun aṣiwere lati hu iwa ika ṣugbọn ọlọgbọn lẹni oye ibẹru eniyan buburu n bọ wa ba ṣugbọn ife olododo ni a o fi fun bi iji ti ija ri kọja bẹẹni eniyan buburu ki yoo si mọ ṣugbọn olododo ni ipilẹ ainipẹkun bi ọti kikan si ehin ati bi efin si oju bẹẹni ọlẹ sí ẹni tí ó ràn ní iṣẹ ìbẹrù olúwa mú ọjọ gùn ṣùgbọn ọdún ènìyàn búburú ni a ó ṣẹ kúrú àbá olódodo ayọ ni yóò já sí ṣùgbọn ìrètí ènìyàn búburú ni yóò ṣègbé ọ̀nà olúwa jẹ ààbò fún ẹni ìdúró ṣinṣin ṣùgbọn ègbéni fún àwọn oníṣẹ ẹṣẹ a kì yóò ṣe olódodo ní ipò láyé ṣùgbọn èèyàn búburú kì yóò gbé ilẹ ayé ẹnu olóòótọ mú ọgbọn jáde ṣùgbọn ahán àríkèrèkè ni a ó ké kúrò ètè olódodo mọ ohun ìtẹwọgbà ṣùgbọ́n ẹnu ènìyàn búburú ń sọ̀rọ̀ àríkèrèkè.
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe owe ori ikokanla osun eke irira ni loju oluwa sugbon osun otito ni didun inu re bi igberaga bade nigba na ni itiju de sugbon ogbon wa pelu onirele otito aduro sinsin ni yo ma to won sugbon arekereke awon olure koja ni yo pa won run oro ki ni anfani ni ojo ibinu sugbon ododo ni gba ni lowo iku ododo eni pipe yo ma to ona re sugbon eniyan buburu yo subu ninu iwa buburu re ododo awon aduro sinsin yo gba won la sugbon awon olure koja ni a o mu ninu isekuse won nigba ti eniyan buburu ba ku ireti re adasan ireti awon alaise dede eniyan ade asan ayo lododo kuro ninu iyonu eniyan buburu asi bo si ipo re enu ni agabagebe fi pa aladugbo re sugbon imo ni a o fi gba awon olododo sile nigba ti o ba nse rere fun olododo ilu ayo nigba ti eniyan buburu ba segbe igbe ayo ata nipa ibukun aduro sinsin ilu agbeleke sugbon abi subu ni penu eniyan buburu eni ti oye ku fun gan omo ni keji re sugbon eni oye apa enu re mo eni tin se ofufu fi orin pamo han sugbon eni tin se olooto okan apa oro na mo nibi ti igbimo ko si awon eniyan asubu sugbon ninu opolopo igbimo ni ailewu eni ti o ba se onigbowo fun alejo ni yo ri iyonu eni ti o ba si korira isegbowo wa lailewu obirin olore ofe gba eyin bi alagbara eniyan ti gba oro alaanu eniyan se rere fun ara re sugbon ika eniyan n yo eran ara re le enu eniyan buburu n sise ere etan sugbon eni ti n gbin ododo ni ere otito wa fun bi eni ti o duro ninu ododo ti ni iye beeni eni ti n le pa ebi o n le si iku ara re awon ti se alarekereke aya irira ni loju oluwa sugbon inu re dun si awon aduro sinsin bi a tile fi owo so owo eniyan buburu ki yo lo lai jiya sugbon iru omo olododo ni a o gbala bi oruka wura ni imu elede bẹẹni arẹwọ obìnrin tí kò mòye kìkì rere ni ìfẹ inú àwọn olódodo ṣùgbọn ìbínú ni ìrètí àwọn ènìyàn búburú ẹnìkan wà tí ń túká síbẹ ó ń bí síi ẹnìkan sì wà tí ń háwọ ju bí ó ti yẹ lọ ṣùgbọn kìkì sí àìní ni ọkàn ìṣoore ni a mú sanra ẹni tí ó ń bomirin ni ó ń tikára rẹ ni a sì bomirin pẹlú ẹni tí ó bá dáwọ ọkà dúró ó ní ènìyàn ó fi bú ṣùgbọn ìbùkún yóò wà ní orí ẹni tí ó tà á ẹni tí ó fi ara balẹ̀ wá rere á rí ojú rere ṣùgbọ́n ẹni tí ó ń wá ibi kiri ó ń bọ̀ wá bá a ẹni tó bá gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ṣubú ṣùgbọ́n olódodo yóò máa gbá bí ẹ̀ka igi ẹni tó bá yọ ilé ara rẹ̀ lé ẹnu yóò jogún òfo aṣèwèrè ni yóò máa ṣe ìránṣẹ́ fún ọlọ́gbọ́n àyà èso òdodo ní igi iyẹ̀ ẹni tó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà ọlọ́gbọ́n ni kíyèsí a ó san fún olódodo ní ayé mélòó mélòó lé ènìyàn búburú àti ẹlẹ́ṣẹ̀.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé a wá sí iwájú yín nísinsìnyí kí a ba lè jẹ oúnjẹ ẹ̀mí èyí tí múni dàgbà èyí tí funi lágbára kí a ba lè ní agbára àti okun láti dojú ìjà kọ ẹ̀ṣẹ̀ èṣù àti ayé àti wípé kí a ba lè ja àjàṣẹ́gun ní ìrìn àjò wa sí ìlú ọ̀run rere. Bí a ti wá lónìí, a ń gbàdúrà wípé ẹ ó kọ́ wa láti inú ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì fún wa ní okun àti agbára, oore ọ̀fẹ́ àti iyè nítòótọ́, kí a ba lè gbé ìgbésí ayé èyí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú yín. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí ẹ̀kọ́ wa wà nínú Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún àti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínníogún. Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Kristì máa gbé inú yín lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọgbọ́n gbogbo, kí ẹ máa kọ́, kí ẹ sì máa gba ara yín ní ìyànjú nínú sáàmù àti orin ìyìn àti orin ẹ̀mí. Ẹ máa fi oore ọ̀fẹ́ kọrin lé ọkàn yín sí Olúwa. Ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe, ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù Olúwa. e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re. Gbogbo iwe epistle ti Paulu ati ti awon apostle iyoku ni won kun fun eko ati itoni lori bi a se le gbe igbesi aye onigbagbo. Awon apostle ati iranse Olorun ninu ijo ti majemu titun ni won mo we pe a gbe won dide fun ase pe awon eniyan mimo fun ifesemule ati idagbasoke eya ara Kristi. Awon episteli ti a se ko won yi ni won kun fun eko fun awon omo Olorun, eko fun awon eniyan mimo. Nigbati eniyan ba ti di omo Olorun, o nfe eko opolopo ni ko mo we pe bi a ba di omo Olorun we pe ani lati ma ko eko bibeli. Oni a se ri we pe opolopo ni ko wa ni ki wa si eko ojo aje. O ye ki a mo we pe bi a ba ti di omo Olorun a se de ajogun pelu awon eniyan mimo. Eko se pataki fun wa. Eyi ni awon episteli yi ni won so fun wa we pe awon eniyan mimo won nilo eko ki se be nikan. Awon episteli ti a ni ti a ti fi fun wa ninu majemu titun won fi itoni fun awon ope. Won se atunse awon eko ti awon eniyan ti ni sugbon ti o je eko ti o lodi. Won si mu idaniloju wa fun awon ti okan won pororo. Won mu idayapo kuro. Won je ki a di eni ti o le mu okan le. Nitori be ni o se se pataki we pe ki a ma ko eko pataki awon eko ti a si nko ninu awon episteli won yi. Won je ki awa ti a je onigbagbo awa ti a ti tele Kristi ki a ni aworan Kristi gege bi a ti ko wa ni ana nipa nini tabi sise alabapin aworan Olorun. Ti o ba wo awon episteli won yi daradara o ri wi pe won ko fi aye sile fun awon ero ogbon ti aye tabi itan aye baye yala ti awon Jew tabi ti awon keferi. Ohun ti awon nkan wonyi nko wa awon episteli wonyi won ko wa nipa iwa onigbagbo nipa bi a se le gbe igbesi aye Christiani to to ti iwa mimo yo wa ni igbesi aye wa ti a gbe igbesi aye ti o te Olorun Lorun. Eyi ni atika loni ninu ese ikerindinlogun ati iketadinlogun. A ma wo ohun meta pataki. Ikini oro Olorun ninu okan. Oro Olorun ninu okan. Awon elomiran won ni oro Olorun ninu ile sugbon won ko ni ninu okan won. Elomiran ti le sese ki o ka ni akasori sugbon won ko ni ninu okan won sugbon a fe wo oro Olorun ninu okan. Ikeji fifi ogbon ti emi si ise. Fifi ogbon ti emi si ise. Iketa ipinu ti o wa lehin awon ise wa. Eyi ni awon ipinu ti a ma ni ki a re we pe won ti awon ise wa lehin. Ikini je ki a wo oro Olorun ninu okan wa ki a tun ka Kolose ori keta ese ikerindinlogun. E je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo ki a duro nibe na. E je ki oro Kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo. O ti a n so fun anihin a fi okan wa a fi se bi ile ti o ni ilekun. A si n so wipe ki a gba oro Olorun ni ki se gege bi alejo nikan soso sugbon ki a gba oro Olorun si ile gege bi alabagbe pelu wa we pe ki a silekun fun oro Olorun ki o ba le wole. We pe ki a fi aye fun oro Olorun ki o ba le ma ba wa gbe. We pe awon ohun miran ti won ti joko si ori ijoko ni arin okan wa ki a je ki won ki o dide nitori pe oro Olorun ti o ga ju won lo oro Olorun ti o lagbara ju won lo oro olorun ti o gbon ju won lo oro olorun ti o ni itoni ju won lo o fe wole nitori be awon miran awon ero miran awon oro miran awon ise miran ti won ti fi okan wa se bugbe tele tele we pe ki a je ki won ki o jade ki a wa gba oro olorun laye lati joko ninu okan wa e je ki oro kristi ma gbe inu yin eyi ti a so fun aye o nje ki o ye wa wi pe ipele ati okuta igun ile ti ti ojulowo ni igbese aye kristiani igbese aye onigbagbo bi abasi fe gbe igbese aye onigbagbo bi aba fe se rere ti a fe se dara dara ani lati mo oro olorun eti o ti odo kristi wa nitori pe kristi ni otito iye ati ona o si ye ki a mo wepe bi a o ba fe ma subu ki a ma kose ninu okunkun ani lati gba imole ninu okan wa laaye ninu okan wa eyi ni ni imole aye ti se Jesu Kristi lati je eni ti o lagbara eni ti o lokun eni ti o rin gege bi rin ihin rere ti o si rin gege bi ododo ani lati ma je oro olorun nigba gbogbo nitori wepe oro olorun ohun ni o nje iye e ni a fi so fun wepe e je ki oro olorun ki o ma gbe inu yin li opolopo oni lati fi aye gba oro olorun ki oro olorun ki o to le ma gbe inu re nitori pe oro olorun ki se bi abere ti a ma ngun fun omode ti a o pe awon agbalagba wepe ki won ki o di omode yi mu ki a si fi agbara ati ipa mu won lati gba abere yi oro olorun ki fi be wole nitori be bi a o ba gba oro olorun laaye ki a pe wole ki a ka ki a je ki a fun laaye ninu okan wa oro olorun ki yo le raye ninu okan wa nitori be o nbe wa o si nro wa wepe awa ni ani lati silekun awa ni ani lati le awon kan ti o wa ninu okan jade ki a si gba oro olorun lati wole ki o ba le ma ba wa gbe ninu aye ti a wa yi opolopo oro yato si oro kristi ni a ma ngbo awon oro ti mu ki okan pororo oro ti toni je yato si eyi opolopo awon eke woli ni won wa ni arowo to wa ti won ma nso oro ti ko mu ere wa oro ti ki se ni lanfani oro ti ma mu ni sina yi ni a fi ni lati gba oro olorun laaye ninu okan wa satani pelu eyi ni esu fun ara re o ma nje eni ti ma nso kele kele sinu okan wa awon oro ti o le gbe ni sobo awon oro ti o le koni lese awon oro ti o le mu ki awon omo olorun ki o sina tabi ti o le mu ki awon ti won je won sese ni igbala ti won o ti duro dara dara ti o le je ki won ki o sina nitori be ni ani lati gba oro olorun laaye lati ma ba wa gbe be a ba fe ni okun be a ba fe ni abo oro olorun yi ni ani lati gba laaye ninu okan wa yi ni a fi so wi pe e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin li opolopo a so wi pe ki o ma gbe inu wa eyi ni bibeli je ki o ye wa wepe inu okan wa ni ani lati gba oro olorun si inu okan wa ni oro olorun ni lati ma gbe je ki a wo Deuteronomy ori kefa ese kefa ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re eyi ni ni li okan re awon omo israeli won lo si ile awon omiran ile ti o je wipe awon dabi elenga loju awon ti won lo ba loju awon oba jericho ati awon oba miran awon wonyi won lo si ile won awon oba wonyi ti won wa ni ile kenani o sese ki won ki o ma soro ti o le daya poni oro ti o le banilero oro ti o le je ki o dabi eni wipe ki a pada si bi ti a ti nbo sugbon olorun so fun wipe ati oro won yi ti emi pa lase fun yin le oni ki o ma wa li aya yin ki o ma wa le aya re nitori be o ye ki o ye wa wepe bi Philistine ti le nsoro bi Goliath bi o ti le nsoro bi awon olugbe Canaan bi won ti le nsoro bi awon ara Hiti tabi awon ara Jebusi tabi awon keferi bi won ti le nsoro ohun kan la igbodo ma se fun wa ke a ma fi eti si ohun ti awon keferi nso ke a ma fi eti si ohun ti awon elese nso ke a ma fi eti si ohun ti awon ota nso ke a ma fi eti si ohun ti awon ajoji si hin rere ohun ti won so ke a ma fi eti si ohun ti awon apeyida ti won so ke a ma fi eti si ohun ti awon omo nina kuna ti won ti rin jina rere si ijoba orun ke a ma fi eti si ohun ti won so oro olorun oro ti a n gbo oro inu bibeli oro ti o ni iye oro ti o ni agbara oro ti o ni imisi oro ti o ni ireti oro ti o ni alaafia oro ti o ni awon ileri lati odo olorun wa oro yi ni ki o ye ki a fi eti si ati oro won yi ti mo pa lase fun o le oni ki o ma wa le aya re bi a ba se yi a o ri wepe a o ni isegun bi a ba se yi a o ri wepe agbara yo wa ninu wa bi a ba se yi a o ri wepe a o le ma rin irin ododo a o le wa ni iwa mimo sugbon bi a ba nro awon oro miran bi o ba je awon oro miran ni o wa ni o kan aya wa awon oro won yi o daju won o gbe wa sugbo je kin fo ni apere boya o ti ni ore abani dese tele tele gege bi obirin omokunrin yi o se je eni ti ejo rinrin kunrin ti ejo nse ife ku fe tele tele sugbon o ti di onigbagbo nisinsinyi bi o ti di onigbagbo nisinsinyi omokunrin yi o tun ko iwe ranse si o o tun so awon oro ife ku fe we pe ke tun jo ma rin irin ti ko bojumu ke tun jo ma rin papo bi o ba ronu si awon ileri ti o nse fun o awon ti o nso fun o awon oro ife ku fe ti o nso o daju we pe o subu sugbon bi o ba feti si bi o ba je ki oro olorun ki o ma gbe inu okan re oro kristi ki o ma gbe inu okan re o je asegun o le bori esu o le bori idanwo o seese iwo ti o je okunrin ki o je wi pe enikan ti wa ti ejo rinrin kunrin tele tele sugbon o ti ju sile nitori wi pe o ti di omo olorun bi o iru eni be bi o ba wa ba o o seese ki o ma so oro idewo tabi oro idanwo bi o ba feti si awon oro won yi awon oro won yi won lagbara lati gbe osubu sugbon bi o ba ko awon oro won sile ti o feti si oro olorun ti o nronu lori oro olorun ti o nsasaro lori oro olorun ti o ronu si yi yo fun ni agbara yo fun ni okun yo se je ki o je akoni ninu igbagbo wo orin dafidi ori ogofa dinkan orin dafidi ori ogofa dinkan o kan esan ese ikokanla oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o oro re ni mo pamọ le aye ami ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je olopa ti o se je eni ti o wa ni ihirere o ti ni igbala o si mo oro olorun o fe ma gba owo eyin tabi owo abetele bi o ba feti si oro awon olopa miran ti won o ti di atun bi o sese ki o pada seyin o sese ki o be si ni ko awon ebi ti o ti po sile ki o be si ni ko won je owo eyin ti o ti ko sile ki o be si ni gba sugbon oro re li mo pamo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o sese ki o je iyawo ninu ile bi o ba feti si ohun ti awon obirin miran so nigba ti a ba wa ni ile idana o se si oko re o se si olorun o se si ijo sugbon bi o ba ko e ti won so sile bi o ba pa oro olorun mo le aya re oro olorun yi ni o pa o mo kuro ninu ese oro re ni mo pa mo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o se se ki o je wi pe laarin oko ati aya ati ni ede ayede die iyawo so oro si oko oko si soro si aya se o mo we pe ni akoko ede ayede bi a o ba sora oro a ma jade lati enu wa lai si we pe a n se abojuto ohun ti a n so sugbon bi onikaluku ikini se eni keji bi o ba ti bebe wo pe ki a pari awon oro yi bi o ba nronu si awon kan ti iyawo re so tele tele abi o nronu si nkan ti oko so tele tele oro yi o ni pari o ma da iseju be lo ni ibinu yo de aran kan yo de ki a ma nodi ki a ma fe ki ara wa yo de tabi ki a ma rin laarin ile gege bi eku si ologbo yo je iwa iru awon eniyan be sugbon bi o ba le awon oro won jade kuro ninu okan re bi o ba gba awon oro ede ayede ninu okan re bi o ba gba oro olorun laaye ninu okan re oro olorun ti o ni ki a dariji ara wa ki a feran ara wa ki a teriba fun oko ki a toju iyawo wa ki a teriba fun awon ti o ju wa lo ki a ni irele enikan si enikeji bi o ba je oro yi ni a n gbe yewo ni igba gbogbo oro re ni mo pa mo le aya mi ki emi ki o ma ba se si o bi o ba je oro yi ni a n ronu le a o re we pe oro yi yo fun alagbara lati rin irin ododo ati lati ri wi pe ko si ikorira ko si ese ni igbese aye wa ye ki a wo Romu ori kewa ese ikejo sugbon ki le o wi oro na wa leti odo re le enu re ati le okan re eyi ni ni oro igbagbo ti a wa nwa si o oni o ye ki oro ki o wa le okan wa ki o si wa le enu wa oro igbagbo ti a wa nwa si gege bi a ba tin gbo iwasu ko ye ki a je ki o gba eti otun wole ki o gba ti o si jade o ye ki a to jo si okan wa oro igbagbo ti a nwa si oro igbala ti a nwa si oro iye ani pekun ti a nwa si oro ewa mimo ti a nwa si o ye ki o wa ninu okan wa o ye ki o wa le enu wa oro ti a n gbo ni ojojo aje oro ti a n gbo ni ojobo oro ti a n gbo ni ojo aiku oro ti a ti gba sinu cassette ti a n gbo ni igba gbogbo o ye ki a to won jo si okan wa eyi ni o je ki a gbe igbesi aye ododo ki a si ma rin deede niwaju oluwa niwaju olorun ninu Deuteronomy ori kejo Deuteronomy ori kejo ese iketa o si re o sile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ti iwo ko mo be li awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti pa onje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu olowa jade le eniyan wa laaye bi ese oro ti a ka yi bi o ba ye wa a o din akoko ti a n lo ni ibi ise ni ile itaja a o din ku die ki a le wa si eko ijo eko bibeli ni ojo aje bi ohun ti a ka yi bi o ba ye wa bi a ba je ki olorun ki o ko sinu okan wa a o din irinkerindo ti a n rin ninu aye a o din iko mo fe lo si abule mo fe lo si yin mo fe lo si ohun eyi ti o n je ki a pa eko ojo aje ti o n je ki a pa won je a o din won ko a o wa lati gbo oro olorun bi ohun ti a ka yi bi o ba ye wa daradara a o pale mo oja ti a n ta ni akoko ti o ye a o wa lati gbo oro olorun ye ki n tun ka si o leti bi mo ti n la aye o o si re o sile o si fi ebi pa o ohun ti a n so fun wa nihin ni we pe olorun din ounje ti ara ko ebi pa wa die ki a ba le fi aye sile fun oro olorun nitori ohun ni ounje emi mo fe ki o wo ara re gege bi eniyan meta ti o wa papo si ojo kan eniyan nipa ti ara eniyan ti okan eniyan ti emi o seese ki o ma yi o yi olorun sugbon teti sile ninu awon eniyan meta yi o n fi ounje fun ti ara ni igba gbogbo o n bo ara yi ni igba gbogbo ni emeta lojumo ni ojo meje ni ose eyi je ni igba mokanlelogun ni ose kan ni o n bo ara sise apẹ ti mo n se fun o yi fetisile daradara eni meta ni o wa ni iwaju re ẹnìkan nínú àwọn mẹ́ta yìí ò fún wọn lóúnjẹ ní ìgbà mọ́kànlélógún ní ọ̀sẹ̀. Ẹni ìkejì ò fún ní oúnjẹ ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ní ọ̀sẹ̀. Nítorí wípé ọjọ́ Àìkú nìkan ni àwọn ẹlòmíràn ni wọ́n wá sí ilé ìjọsìn láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọjọ́ ajé wọn ò sí níhìn-ín. Ọjọ́ Àlàmísì èyí tí ṣe ọjọ́bọ̀ wọn ò sí níhìn-ín. Oúnjẹ ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ni à ń fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ìkẹta a ò tilẹ̀ fún ní oúnjẹ kankan rárá. Sọ fún mi, gbàtí èyí tí ó fi èyí tó jẹ́ arọ́pò fún ara ó ń dàgbà, èyí tí a fún ní oúnjẹ ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo lọ́sẹ̀ kò ní pẹ́ kù, èyí tí a ò fún ní oúnjẹ rárá ńkọ́ ikú ti dé. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé ara, ọkàn àti ẹ̀mí, ó yẹ kí a máa bọ́ wọn. Ara kí a bọ́ pẹ̀lú oúnjẹ tí a ń jẹ tí a ń fi sẹ́nu. Ọkàn àti ẹ̀mí wa kí a máa bọ́ pẹ̀lú àdúrà tí a ń gbà, pẹ̀lú ìsìn tí a ń sìn, pẹ̀lú orin ẹ̀mí tí a ń kọ, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń jẹ, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń fà sínú ọkàn wa ní ìgbà gbogbo. Ṣùgbọ́n bí a bá tilẹ̀ ní kí a wá ní ọjọ́ ajé àti ọjọ́bọ̀ àti ọjọ́ ìsinmi ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀, ṣé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta yìí pọ̀ jù nígbà tí ó jẹ́ wípé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lójoojúmọ́ ni a ń bọ́ ara? Ó yẹ kí a fi àtúnṣe sí àwọn nǹkan tí a ń ṣe. Ó yẹ kí a rí i wípé a ń bọ́ ẹ̀mí àti ọkàn wa pẹ̀lú oúnjẹ iyì. Jẹ́ kí n tún kà á fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó sì rẹ̀ ọ́ sílẹ̀, ó sì fi ebi pa ọ́, ó sì fi mánà bọ́ ọ, kí ìwọ kí ó lè mọ̀, bẹ́ẹ̀ ni tí ìwọ kò mọ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá rẹ kò mọ̀, kí ó lè mú ọ mọ̀ pé ènìyàn kò tí pa oúnjẹ nìkan wà láàyè bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu Olúwa jáde lé ènìyàn wà láàyè. Bí a bá fẹ́ wà láàyè ní tòótọ́, ó yẹ kí a lè rí wípé a ń jẹ oúnjẹ ti ẹ̀mí, oúnjẹ iyì, a sì fi ọ̀rọ̀ iyì yìí a ń fi bọ́ ara wa ní ìgbà gbogbo. Báwo ni a ṣe lè ṣe èyí? Àwọn ẹlòmíràn orin Dáfídì nìkan ni wọ́n máa ń kà. Wọ́n máa ń rò wípé Dáfídì jẹ́ ẹni tí ó mọ Ọlọ́run. Ó jẹ́ ẹni tí ó la inú rere kọjá. Ó jẹ́ ẹni tí ó la ìpọ́njú kọjá. Ó jẹ́ ẹni tí ó wà ní ipò ọ̀pọ̀lọpọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá, gẹ́gẹ́ bí ọba, gẹ́gẹ́ bí jagunjagun, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wà, ẹni tí ó ń sá káàkiri tí ọ̀tá ń lé káàkiri, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní ìṣẹ́gun, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní àwọn ọmọ, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó sin Olúwa, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jọ́sìn, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a pè ní ẹni bíi tinú Ọlọ́run. Nítorí àwọn ohun àmúyẹ yìí tí ó wà ní inú Dáfídì, àwọn ẹlòmíràn wọn kì í ka nǹkan mìíràn bí kò ṣe orin Dáfídì nìkan ṣoṣo. Ṣùgbọ́n a sọ fún wa níhìn-ín ní apá tí ó gbẹ̀yìn nínú ẹsẹ̀ ìkẹta, ó ní bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu Olúwa jáde lé ènìyàn wà láàyè. Èyí jẹ́ wípé kì í ṣe orin Dáfídì nìkan ni ó yẹ kí a máa kà. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu Olúwa jáde. Àwọn ẹlòmíràn ní tiwọn, nǹkan tí wọ́n máa ń kà ní ìwé òwe. Wọ́n kì í ka nǹkan mìíràn, ìwé òwe. Wọ́n ní nítorí Sọlọ́mọ́nì tí ó kọ ìwé òwe yìí, òun ni Ọlọ́run fún ní ọgbọ́n. Ọgbọ́n tí a kò fún àwọn ènìyàn ṣáájú rẹ̀, tí a kò sì fún àwọn ẹlòmíràn lẹ́yìn tirẹ̀, yàtọ̀ sí Jésù Kristì, ọmọ bíbí Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. Nítorí bẹ́ẹ̀, lóòrọ̀, lọ́sàn-án, lálẹ́, ìgbàkigbà tí wọ́n bá fẹ́ ka Bíbélì, ìwé òwe nìkan ni wọ́n ń kà. Àwọn ẹlòmíràn, nǹkan tí wọ́n ń kà ni àwọn bíi Sámuẹ́lì, àwọn bíi Chronicle, àwọn bíi àwọn ìwé àwọn ọba. Wọ́n ní nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí ni ó wà nínú àwọn ìwé wọ̀nyí. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń ka àwọn ìwé bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun jíjà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n mẹ̀bẹ́mẹ̀yẹ tí a fi jagun, tí a fi ṣẹ́gun ni ó wà nínú àwọn ìwé wọ̀nyí. Nítorí bẹ́ẹ̀, èyí nìkan ni àwọn máa ń kà. Àwọn ẹlòmíràn ní tiwọn, òfin mẹ́wàá tí ó wà nínú ìwé ẹtí Mose kọ nínú Exodus àti ní Deuteronomy, èyí nìkan ni wọ́n máa ń kà ní tiwọn. Àwọn ẹlòmíràn tilẹ̀ sọ pé àwọn ò tilẹ̀ ní fi nǹkan wọ̀nyí ṣe. Àwọn ìwé wòlíì, nítorí pé àwọn wòlíì wọ̀nyí lè aṣí lójú láti mọ̀ kí ni ìfẹ́ Ọlọ́run, láti mọ̀ kí ni ìṣípayá tí wọ́n ní láti òkè wá. Nítorí bẹ́ẹ̀, Isaiah tàbí Ezekiel tàbí Jeremiah tàbí Daniel tàbí Hosea tàbí Joel ni àwọn máa ń kà ní tiwọn. Ṣùgbọ́n a ń sọ fún wa wípé gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade eyi ni o mu ki a wa laaye awon elomiran o je mo we pe won ki ka majemo lai lai majemo titun ni won ma nka ni ti won won ma fe wo igbese aye jesu oro ti jesu kristi so ise iyanu ti o se won a tele lo si galili nibi ti a ti nka won a tele lo si jericho nibi ti a ti nka won a tele lo si jerusalem nibi ti a ti nka won ki ka gbogbo oro olorun won a so we pe awon fe mo nipa jesu si o mo we pe ati e ti anka lati majemo lai lai gbogbo won ni o so nipa jesu kristi awon elomiran a so we pe jesu papa o so fun awon omo ehin re we pe opolopo oni mo ni lati so ti n ko ti so fun yin nitori e ko ti le gba won nisinsin yi sugbon nigba ti emi mimo ba de yo fi oyi ohun gbogbo yi eyin nitori be won mo we pe episteli won yi ti ako ako nipa imisi emi olorun nipa be episteli nikan ni awon kan awon ki ka nkan miran awon elomiran iwe ifihan nikan ni won joko ti won ka ti won yewo won ni jesu papa ti so nipase angeli ni fun johanu we pe awon nkan wonyi ni ohun ti ko le sala isele ni lolo nitori be iyi nikan ni awon ka sugbon ohun ti olorun je ki o di mo fun ani we pe ki se apa kan bibeli ni o ye ki a ma ka ni igba gbogbo o ye ki a ma ka gbogbo bibeli o nso fun a wi pe bi ko se nipa gbogbo oro ki se majemu lai lai nikan ki se majemu titun nikan gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade nipase bayi ni a o wa laaye bi o ba wo bi a se nse nihin ninu ijo wa o ri we pe bi a ba nko eko ninu kolose bi a se nse le oni bi a ti nko eko ninu kolose ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun be ni a n lo sinu majemu titun be ni a n lo sinu majemu laelae be ni a n lo kaakiri si awon oro ti a ti pese sile fun wa lati odo olorun wa bayi ni olorun fe ki a se bi a ba ti nko eko ni apa kan a o tun ma fi awon apa miran ninu bibeli a o fi ma di won a o fi ma se alaye won a o fi ma se itumo won ki ohun gbogbo ti o ti enu olorun wa ki o ba le je anfani fun enikokan wa ye ki a wo jobo ori iketalelogun ese ikejila jobo ori iketalelogun ese ikejila bẹẹni emi ko pada sẹyin kuro ninu ofin enu re emi pa oro enu re mo ju ofin inu mi lo bi a ba nso nipa ofin ti inu iwo ti o ba je eni ti o gbo yoruba dara dara o mo we pe a nso nipa ohun jije bi enikan ba bi o ba nfe be enikan nise bi o ba so we pe jo je ki n lo toju ofin ti inu mi na bi o ba so we pe ki lo nso fun mi a so we pe o ki se omo kaaro ojire ni ohun ti mo nso ni we pe mo fe lo jeun we pe ofin inu nfa mi ofin inu nso we pe nisisin mu lati dawo gbogbo duro ki n lo mu ofin ti inu se eyi ni we pe ki o lo jeun bi o ba ka eyi ohun ti o nso ni we pe emi pa oro re oro enu re mo ju ounje ti o se pataki fun mi mo pa ofin olorun mo ju ounje lo ohun ti a so yi o je ohun ti o se pataki popo o ye ki a mo we pe ounje ti ara ikan oro olorun ti emi ikan awon elomiran ti oro yi ti ye daradara won ma nso fun a we pe lai si oro olorun ko si ounje aaro eyi ni we pe ki won ki o to jeun laaro ohun ti won o koko se ni pe won o ni akoko idakeje akoko ti won o ka oro olorun akoko ti won o gbadura nitori pe won fe lati je ki oro olorun ki o wa ni akoko awon elomiran won ma nse ju bayi lo awon elomiran ti won ma nse ni we pe awon cassette ti ati ni sile ti ati waasu oro olorun sile bi won ba njeun yala looro tabi losan tabi lale won a fi cassette yi won fi sibe bi won ti njeun ti won bo ara be ni won tun bo emi pelu ounje ye pelu oro olorun awon elomiran o sese ki o je pe bibeli ti ati ka ni ede yoruba ni won wa si odo awon ti won ba wa toju cassette ni won wa ra awon cassette won yi ki o ba le je wepe boya won we ni ile iwe tabi won jeun won a fi awon cassette yi sinu ibi ti kini yo ti ma jade ki won ki o ba le ma gbo oro olorun ni igba gbogbo awon arakunrin wa awon arabirin wa ti o tin se be ti o je wepe laaro won ni akoko idakeje won ka bibeli won agbadura bi won jeun won a fi cassette oro olorun won a fi si ibi ti won ti le ma gbo cassette yi bi won we lowo won se be iru awon won ni ari pe won je alagbara awon ni won di akoni ninu igbagbo awon ni won di ajagun segun ni irin ajo wa bi a tin lo si orun sugbon awon ti ko le se be awon ti won je ole awon ti won ki ka bibeli awon ti won o ti e mo majemu ti tin yato si majemu lai lai gbogbo idanwo ti won wa lati owo esu ni o bi won sobo nitori be e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo bawo ni eyi yo seseese o marun ni ikini ki a ka oro olorun ikeji ki a gbo oro olorun iketa ki a ri wipe a nla kaka lati ni oye ohun ti a nka ninu oro olorun ikerin ki a ri wipe a n sasaro ninu oro olorun ikarun ki a ri wipe ohun ti a nka ohun ti a n gbo ohun ti a ni oye re ohun ti a n sasaro ninu re a mu si se bi aba nse be a o ri we pe a o di alagbara ninu olorun je ki a pada lo si kolose ori keta ese ikerin dilogun ki a ri we pe oro olorun ti a n so nipa re yi o n so ni di ologbon o n fun ani ogbon ogbon ti emi wo kolose ori keta ese ikerin dilogun e je ki oro kristi ki o ma gbe inu yin le opolopo ninu ogbon gbogbo ninu ogbon gbogbo oro olorun ni ma fun ni le ogbon je ki a wo bi oro olorun se ma fun ni le ogbon ninu timothy keji ori keta ese ke dogun ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu kristi jesu oro olorun ni je ki a mo ona igbala oro olorun ni o je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun oro olorun ni o je ki a mo wi pe gbogbo eni ti a bi lati inu obirin elese ni oro olorun ni o je ki a mo wi pe abi wa ninu ese a mu ese gege bi eni momi a n je ese gege bi eni jeun tele tele oro olorun ni o je ki a mo wi pe awon irawo paapa won ko mo won ko pe ni waju olorun ki a ma to so nipa okunrin nipa enikeni ti a bi ninu obirin nipa be ni a fi mo we pe olorun je ki a mo we pe elese ni enikokan wa ni a ti je lati akoko ibi wa ki se be nikan olorun ni o je ki a mo ni o fun ani ogbon lati ri we pe aba ati gbogbo wa fun talaka eyi ko fun ani igbala we pe ko si ohunkohun ti a le se nipa ise ododo ara wa we pe a o le ni igbala olorun ni o je ki a mo we pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo ati pe a o pe oruko re ni jesu nitori ohun ni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won olorun ni o je ki a mo we pe bi a ba wo odo agutan olorun bi a ba ko ese wa sile bi a ba jewo ese wa bi a ba si kan won sile bi a ba ro mo jesu kristi ti a si gba ise ori igi agbelebo gbo fun eni kokan wa wi pe a o ni igbala oro olorun ni o so wa di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu jesu ki se be nikan oro olorun ni o je ki a mo wi pe ogbon ti a n so nipa re ti a le ni ninu olorun wi pe ogbon yi yo je ki a bori esu yo je ki a bori ese yo je ki a bori awon ti o n se inu ni bini si wa se mo wi pe lakoko jesu kristi nigba ti awon ota ti won wa ti won fe ka oro mo lenu ti won fe fi won idekun ti won fe fi mu oro ti o nso ni won fi nso we pe a ko ri ologbon enikeni ko soro bi eyi ri ohun papa se ti fun ani ileri we pe bi a ba tele ohun ti a si je ki oro ohun ki o wa ninu okan wa we pe ohun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé lónìí a wà láyé, bẹ́ẹ̀ ni a wà láàyè nínú Kristi. A dúpẹ́ wípé ní ìgbà gbogbo ni ẹ ń fi àánú àti orí ọ̀fẹ́ yín hàn fún wa. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ tí ẹ fi hàn wá. A dúpẹ́ fún ìfẹ́ nínú Kristi Jésù. A dúpẹ́ fún ìyè ànípẹ̀kun. A dúpẹ́ fún àwọn ìlérí yín tí ó ń kí wá láyà wípé a ó làájá. A dúpẹ́ wípé ẹ̀mí yín ń sọ fún wa wípé bó ti wù kó rí, ọjọ́ ọ̀la yóò dára. A dúpẹ́ wípé ẹ fi wá lọ́kàn balẹ̀. A dúpẹ́ wípé ẹ gbin ìgbàgbọ́ sínú ọkàn wa, ìgbàgbọ́ ààyè, ìgbàgbọ́ ìsọdọmọ, ìgbàgbọ́ tí ó jẹ́ kí a ní ẹ̀rí yìí nínú ọkàn wa wípé kò séwu, nítorí wípé Jésù Kristì Olúwa, Olùṣọ́ àgùntàn wa, ọmọ aládé àlàáfíà balógun wa lójú ogun, wípé ó ń jà fún wa, wípé ó wà nítòsí wa, àti wípé nítorí bẹ́ẹ̀ bí òjò tilẹ̀ ń rọ̀, bí iná tilẹ̀ ń jó, bí ohunkóhun tilẹ̀ ń ṣẹlẹ̀, a mọ̀ wípé kò séwu fún ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé àwa ni ẹ ṣe ní olóríire, àwa ni ẹ ṣe ní alábùkún fún láti jẹ́ alábápín nínú ìbùkún àtọ̀run wa, nítorí wípé lónìí ni a gbé àsíá wa sókè wípé níhìn-ín lè ràn wá lọ́wọ́ dé. A dúpẹ́ ẹgbà pé àti ìyìn wa bàbá, láti ìgbà tí a ti gbàgbọ́, láti ìgbà yìí ni ẹ ti ń ṣe iṣẹ́ arabara ní ìgbésí ayé wa. Bàbá ẹ kò ṣẹ́ wípé ẹ pa wá mọ́, wípé ẹ ń tọ́ wa, wípé a ní ìdakọ̀rọ̀ nínú ọkàn wa wípé Jésù Kristì jẹ́ tiwa. Ẹgbà pé àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. Ǹjẹ́ ọdún tuntun la tún bọ́ sí yìí? Ọdún tuntun láti sin Olúwa, ọdún tuntun láti ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọdún tuntun láti jẹ́ alábápín síwájú sí i nínú ìbùkún àtọ̀run wa, ọdún tuntun láti lè gbẹ́kẹ̀lé yín ju bẹ́ẹ̀ lọ, ọdún tuntun láti mọ̀ wípé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣọ́ lórí wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé nínú ọdún tuntun yìí ìgbàgbọ́ wa yóò rékọjá ìgbàgbọ́ ti ọdún tí ó kọjá. Ìbùkún tí ó máa dàlé wa lórí yóò rékọjá àwọn ìbùkún ti ọdún tí ó kọjá, àti ìsinmi ìfọkànbalẹ̀ tí a ó ní nínú yín yóò rékọjá ti ọdún tí ó kọjá. À ń bẹ̀yìn wípé nínú ọdún yìí ní ọjọ́ ẹ ó máa jẹ́ kí ọkàn wa kí ó máa sinmi lé yín, kí ó máa fẹ́ràn yín sí i, kí ó máa gbàgbọ́ sí i, kí ó máa gbàdúrà sí i, kí ó sì máa rí ìbùkún jù bẹ́ẹ̀ lọ síwájú àti síwájú lórúkọ Jésù. Lónìí ẹ bá wa sọ̀rọ̀, lónìí ẹ fà wá mọ́ra, lónìí ẹ kọ́ wa, lónìí ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ wa kí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, lónìí ẹ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ẹ ṣe wà lójú ti ẹ̀mí, kẹ́ a bá lè rí àwọn tí ẹ ti pèsè fún wa nínú ọ̀rọ̀ yín lónìí. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó jẹ́ kí a wà láàyè lónìí. Gẹ́gẹ́ bí o ti mọ̀, òní ni ìsìn àkọ́kọ́ wa nínú ọdún tuntun, pàápàá ìsìn ti ìsọjí, kí a lè bá Ọlọ́run dá májẹ̀mú, kí a lè gbàdúrà sí Ọlọ́run, kí a lè fi ìgbésí ayé wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́ nínú ọdún tuntun yìí. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lónìí lórí rẹ̀ ni Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa. Olúwa Olùṣọ́ àgùntàn wa, èyí ni Olúwa tí í ṣe Olùṣọ́ àgùntàn wa. Kò sí ohun tí ó fini lọ́kàn balẹ̀ nínú ayé tí a wà yìí ju ìmọ̀ wípé Jésù Kristì ó jẹ́ Olùgbàlà àti Olùṣọ́ àgùntàn wa. À ń wo orin Dáfídì orí kẹtàlélógún, orin Dáfídì orí kẹtàlélógún. Nínú orin Dáfídì yìí ni a ti rí ìtọ́jú ibukun ipese ipamo idakoro ti olorun fun awon omo ti re o sese gbati a pe orin dapidi ori keta lelogun o sese ki a ri awon ti o mo orin dapidi yi ti won ti ka ti won ti ko ni akosori sugbon o sese wipe ki eniyan mo orin dapidi yi lai mo oluso agutan ti an soro nipa re ninu orin dapidi na o si sese ewe wipe ki awon elomiran ki won ki o mo oluso agutan ki won ki o ni gege bi olugbala ki won ki o ni gege bi oluwa won sugbon lai mo awon ipese ati ibukun ti a ti pese sile fun awon omo olorun ninu orin samu yi o ran mi leti itan kan ti mo ka itan yi so nipa awon ipejopo kan ninu ipejopo yi ni ati ri agbede gbeyo ti o le ka orin dapidi ori iketa lelogun awa pe eni yi wo pe ki o dide duro ki o ka fun awon eniyan ti o joko eni ti o pe je eni ti o dagba eni ti o mo oluwa eni ti o wa ninu kristi agbede gbeyo yi ti o dabi akede sugbon ti o je wi pe o kan mo orin dapidi nitori pe o le ka ni akasori o so fun agbalagba yi wi pe afi bi o na ba le ka bi o n ba ka tan eni yi ti o je omo olorun ti o ti pe ninu Jesu ti o ti ni iriri ti o ti la opolopo igba koja ninu Jesu Kristi sugbon ti o ti ru wi pe Jesu to gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oluso agutan o gba wi pe ohun o ka orin dapidi yi pelu leyin igba ti eni yi ti o ba ka tan bi eni yi ti dide be ni o bere orin dapidi yi ti o be si ni ka o si ka dara dara ti o je wi pe nigba ti o ka tan gbogbo awon eniyan won be si ni patewo fun won hoye nitori wi pe o je eni ti oro dun lenu re nigba ti o ka tan ni a wa pe eni ti o mo oluwa eni ti o mo oluso agutan eni ti o mo Jesu eni ti Jesu ti n ba rin lojo ojo eni ti o ni idakoro ninu olorun eni yi o dide duro lati ka orin dapidi yi kan na o je mo nigba ti eni yi nigba ti o ka tan ko si atewo omije lo n jade loju awon ti o gbo orin dapidi lenu eni yi be ni won be si ni mu nkan nuju won jade ko si eni ti ko sunkun lojo na nitori wi pe won mo wi pe eni ti n ka bi o ti n ka be ni o n dun ki lokan won be ni o n je ki won mo Jesu Kristi be ni o n je ki won mo oluso agutan ati oluwa ju be lo ni eyin oreyin nigba ti eni yi ka tan ti awon eniyan sunkun ti won nu omi je kuro le oju won be ni eni ti o koko ka orin dapidi yi be ni o wa si odo eni ti o mo olorun wi pe ohun ri iyato nitori wi pe ohun mo orin dapidi lai mo olugbala wi pe iyato ti o wa ni ti onigbagbo ti o ka orin dapidi ni wi pe o mo oluwa o tun mo oro oluwa o mo oluwa o mo anu oluwa o mo oluwa o mo itoni oluwa o mo oluwa o mo isimi ti o wa ninu Jesu Kristi o mo oluwa o mo ibukun atorunwa o mo oluwa o mo alaafia ti o wa ninu wipe ati di atunbi iyato ni yi o sese ki a ri eni ti o mo orin dapidi ori ketalelogun sugbon ti ko mo Jesu Kristi ti a n soro nipa re o si sese ki a ri eni ti o mo Jesu Kristi sugbon ti ko mo kini jijin kini giga ibu ati fife anu olorun ati ipese olorun ti a pamo fun wa ninu orin dapidi yi adura mi ni wepe bi a ti n keko ninu re loni wepe olorun yo se wa loju olorun yo fowo to wa le okan wepe eru kankan ko ni si ninu okan wa bi a ti wo ipese ati oribiribi ti olorun ti lana sile fun awon ajogun igbala o ye ki a mo olugbala bawo ni a se le mo olugbala ke a mo ni oluwa gege bi oluso agutan wa ki a wa na ki o le so wipe oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini bawo ni a se le mo gege bi olugbala iwe mi mo je ki o ye wa gege bi a se le mo bi oluso agutan wa ninu peteru kini ori keji lati ese ikerin lelogun de ike dogmon eni ti on ti kara re fi ara re ru ese wa lori igi pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amuyin larada nitori eyin tin sako lo bi agutan sugbon nisisiyi eyin pada si odo le so agutan ati bishop okan yin nihin ni aje ko ye wa yekeyeke bi a se le mo oluwa gege bi oluso agutan wa o so nipa wipe o fi ara re rubo fun ese wa o so nipa wipe o ku lori igi lori agbelebo o so nipa wipe gege bi o ti ku fun wa awa papa adi oku si ese adi aye si ododo o wa n so fun wa ni ese karun din logbon wepe nitori tele ati shakulo gege bi agutan ti o sonu sugbon o ni nisisiyi nipa ironu po ada nipa igbagbo ninu Jesu Christi nipa jije wo ese wa ati kiko won sile nipa riro mo agbelebo Jesu Christi nipa wewe ninu eje Jesu Christi pelu igbagbo wipe ati di eni ti adanide eni ti adariji ati di agutan ninu agbo ati wipe nisisiyi ati pada si odo oluso agutan ati bishop okan wa nihin ni oye wa bi ase di omo olorun bi ase nko ese sile bi ase nje wa awon ese wonyi bi ase nro mo Jesu Christi lati wo ese wa nu nitori wipe eje Jesu Christi omo re ni o nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo nitori be bi abamo yi gege bi iriri bi abani eyi gege bi iriri igbala iriri atunbi o je wipe aje ti olorun ki se gbogbo eni tin lo si lesi ni an pe ni omo leyin Jesu ki se gbogbo eni tin ka bibeli ni o mo eni ti o ko bibeli ki se gbogbo eni ti o wa ninu agbo ni o ni oluwa gege bi oluso agutan re kiki awon ti ati dariji kiki awon ti ati wo ese won nu kiki awon ti o ni eri yi ninu okan won wipe Jesu ti so won dominira kuro ninu ese awon ni won mo Jesu gege bi olugbala mo so le kan wipe ikanni ki amo olugbala ikeji ni ki amo itoni itoju ipese ati ibokun ti o je ti wa nitori wipe amo Jesu gege bi olugbala wa bi abawo orin Dafidi yi daradara bi aba si ka ni akaye a o ri awon ipese ati itoni ati itoju ti olorun pese fun awon ti won mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala bawo ni a se le ni imo ti o to ninu orin Dafidi yi ye ki a wo owe ori kerin ese ogun ati ese ikokan le logun omo mi feti si oro mi deti resile si oro mi omo mi feti si oro mi bawo ni a se ma mo omo daradara omo rere ninu ile omo to keko to gbeko ninu ile nigba miran bi abamba omode soro bi omode yi bi o ba fi wa sile ni iduro ni bi ti a tin ba soro ti o be si ni se nkan miran ti o be si ni ba awon elomiran soro a ma so wipe iru omode wo ni yi se o mo wipe baba n ba o soro ni bi awa papa bi a ba je eni ti o somo ebi yi bi a ba ri iru omo be a ma n fowo to omo be wipe omo daadara ki se be duro titi baba fi soro tan to fi peti si ohun to n so wipe leyin naa ni o le kuro nigba ti baba tabi iya ba ti soro tan bakan naa ni awa ti a pe olorun ni baba wa awa ti a mo we pe oro Olorun je ti wa awa ti a ti di atunbi awa ti a wa si ilesi ko ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba n gbo iwasu ko ye ki o je asa laarin wa wi pe bi a ba n soro Olorun ki a ma le feti sile awon elomiran o ti je asa won wi pe bi a ba ti n ka bibeli ni won o dide lati lo si ile ilosi lati lo gbonse awon elomiran bi a ba n soro Olorun ati feti sile o de ti fun won won ma ba ara won soro awon elomiran won ma fowo to ara won awon elomiran won to ma ni ipade idakonko ninu ile isin nigbati iwaasu nlo ko ye ko ri be oni omo mi bi a ba so we pe a je ti Olorun oni ki a feti si oro Olorun ki a de ti wa sile si oro re ninu ese ikokanlelogun ma se je ki won ki o lo kuro li oju re pa won mo li aarin aya re pa won mo li aarin aya re awa ti a mo ede bibeli o ye wa bi a ba so wi pe ki a pa nkan mo ni aarin aya wa o je wi pe ki a ma fi sere o je wi pe ki a toju re ki a ma je ki ohunkohun ki o gba oro yi kuro ninu okan wa je ki a lo si orin dafidi nisisiyi orin dafidi lati ori ketalelogun oni oluwa li oluso agutan mi emi ki yo se alaini nihi dafidi fun ara re ti o so nipa oluso agutan on paapa ti je adaran tele tele on paapa ti je oluso agutan tele tele nitori be on ti o so oni iriri nipa re ohun ti dafidi n sọ nihin o jẹ ohun ti o ye ohun ti o ni iriri ohun ti o n paapaa ti o ti jẹ alabapin nitori pe o jẹ oluso agutan fun ara rẹ tẹlẹ tẹlẹ wo orin dafidi ori kejilelogorin orin dafidi segafa fun mi ori kejidin ni ogorin lati ẹsẹ aadọrin de ẹsẹ ikọkanle laadọrin o si yan dafidi iranse re o si mu kuro lati inu agbo agutan wa lati ma to awon lati ma to awon agutan leyin ti o tobi fo yun o mu lati bo jacobu eniyan re ati israeli ile ini re nihin ni a so fun wa ise ti dafidi se tele tele dafidi mo nipa agutan o mo nipa wipe ki a ma daran ki a ma toju won ki a ma bo won ki a ma daabo bo won ki a gba won lowo ikekun ati wipe ki awon eranko buburu ti o le wa lati da agboru ki a le daabo bo awon agutan lowo awon eranko buburu won yi sugbon dafidi mo ju be lo o mo wi pe bi ohun ti je oluso agutan tele tele lori agbo eran be gege ni oluwa je oluso agutan fun ohun eni o fun wa ni eri wi pe o je eni ti o ni iriri o je eni ti o mo oluwa bi a ba so nipa wi pe ki a mo oluwa a mo wi pe o ni idaniloju idariji ese o ni idaniloju wi pe a ti we ohun mo bi o ba ti je eni ti o ka orin dafidi ori kejilelogbon o ri iriri igbala iriri isodomo iriri atunbi ti dafidi ti o ni ki se be nikan nigbati o fa seyin nipa aigboran nipa ese bi o ba ka orin dafidi ori kokanlelaadota o ri nigbati o n bebe fun anu fun iwenomo fun idariji fun ayo igbala lati pada wa sinu okan ohun o ri wipe o je eni ti o mo Olorun eyi ni o fi ro Olorun lati le ko orin saamu yi wipe oluwa li oluso agutan mi bi iwo paapaa bi o ba ti mo Olorun bi iwo paapaa bi o ba ti ni Jesu bi iwo naa ba ti di atunbi bi a ba ti dari ese re ji o nigba naa ni iwo naa yi o le wipe oluwa li oluso agutan mi bi a ba wo ohun ti dafidi n so nihin ari wipe awon elomiran ma ni iriri ogbologbo iriri atijo ti ko ba won di odun titun dapidi ki se ru eni be ni hile o wipe ni toto lati eyin wa lati kekere ni oluwa ti je oluso agutan mi sugbon o fi ope fun olorun wipe ni akoko ti o nko samu yi ori wipe oluwa si je oluso agutan ohun iwo paapa igbala ti o njeri nipa re idande ti o njeri nipa re idarije ese ti o njeri nipa re iriri sodomo ti atunbi ti o njeri nipa re se eyi ti o wa titi di sinsin yi ni tabi eyi ti o ti koja lo eyi ti oni ni odun ti o koja sugbon ti ko ba owo inu odun titun o ye ki oni idani loju wo pe ninu odun titun yi o je ti olorun wipe o ki se bi ewore o je agutan ninu agbo olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eti iwo ibale wipe oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro olorun ti o so wipe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wipe ni gbo se awon o fi aye won fun jesu ni gbo se awon o fi aye won fun olorun lati ni igbala e je wipe won ko fe oluso agutan nisinsiyi won ko fe oludabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki oluwa ki o je oluso agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yi o se nigbati eran ko boburu nigbati ejo lailae ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je ru eni be ti o fi ojo igbala dola bi o ba je ru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun jesu o ye ki o ko ese re sile o ye ki o so fun olorun wipe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wipe oluwa je oluso agutan wa won po ye ki a wo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o ti dara to lati mo ninu aye ti a wa loni aye ti o je wipe ati jeun o deti ati woso o doran aye ti o je wipe a ko ni anito ati aniseku aye ti o je wipe awon ti won ti le je olowo papa won kigbe wipe nkan le sugbon awa ti a mo olorun awa ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa ko si eru nitori wipe awa ki yo se alaini ohunkohun eyi ni eri ti a ri ninu bibeli wipe ni igba oda ni igba kugba wipe oluwa o ma n pese fun awon ti re aran ti itan omo israeli ni aginju ki won tile to kuro ni oko eru egypt se aran ti wipe bi won ti n pon won loju si be ni won dagba si be ni won tun po ju be lo be ni won lagbara ju be lo nitori wipe olorun lo koju si won lati se won lore nigba ti won si wa ni agiju ari wipe ki se wipe owo ni won fi ra ounje nitori wipe mana latoke wa ni olorun fi n bo won awon paapa le so ni igba na wipe oluwa le oluso agutan won wipe won ko se alaini ohunkohun bi o ba da be ni wipe aisan wa lai si ile iwosan be la mu won laada lofe ni to nje nko be la n pese fun won ni ti aso wiwo nko aso ti won wo sorun fun ogoji ojo ko ya be ni ko gbo mo won lara awon wonyi le korin awon wonyi le pofayo wipe oluwa le oluso agutan won wipe nigba ti oluwa je oluso agutan won awon ko se alaini ohunkohun awa paapa loni a le so pelu idaniloju a le so eri yi lati enu wa fun awon elomiran wepe lati igba ti Olowa ti je Oluso agutan wa a ko se alaini ohun ti o dara ninu orin Dapidi ori keta dilogoji orin Dapidi ori keta dilogoji ese ke dogbon emi ti wa li ewe emi si dagba emi ko ichi ri ke ako olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje orin Dapidi yi lo tun je ki o ye wa Dapidi yi kana le on so gege bi eni ti o ni iriri gege bi eni ti o mo opolopo eniyan gege bi eni ti o mo opolopo lati gbogbo idile Israeli o so wi pe lati igba ti on ti wa li ewe titi on fi dagba nisisin yi wi pe ohun o ti ri ke ako olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe onje enje ki o da wa loju wi pe Olorun ma npese fun awon ti re opolopo eri ni a le so fun wa gege bi ijo gege bi enikokan bi Olorun ti npese fun awon ti re mo si mo daju wi pe ninu odun titun yi a o ri wi pe Oluwa yo ma pese fun wa Oluwa yo ma fun wa ni anito ati anisheku yo ma mu ki ibukun orun ibukun ajemonu ki o je ti wa loruko Jesu ninu orin Dapidi ori 84 ese kokanla orin Dapidi ori 84 ese kokanla nitori Oluwa Olorun li orun ati asa Oluwa yo fun ni li ore ofe ati ogo kosi si ohun rere ti yo fa seyin lọwọ awọn ti rin dede o ti ani lati boju to ni we pe ki rin dede gege bi oro Olorun a ri wi pe ibukun ipese atorun wa yo je ti wa a ri wi pe Oluwa le le so agutan wa wi pe awa ki yo se alaini ohun kohun ninu Filipi ori 4 ese 19 ni Paul apostoli ni o ti je ki o da wa loju ipese ti Olorun ni fun awon ti re sugbon Olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu ye ki a wo anfani keji ti a ni nipa wipe Oluwa je Oluso agutan wa ki a wo ninu orin Dapidi ori 17 ese keji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi dubule ninu papa oko tutu ohun ti onisamu sọ fun wa nihin ni wipe o mu aniyan kuro ninu okan ohun opolopo nitori akoledo aye yi aniyan poju fun won opolopo ni o je wipe aniyan yi ni o ti di aisan si won lara opo ni o je wipe eje riru ati awon nkan miran ni o ti wa lara won nitori wipe won ni aniyan popo sugbon o so fun anihin wipe o mu mi dubule o fun mi ni isimi okan awa ti a je ti Olorun o ye ki a ni isimi nitori eyi ni Jesu Kristi pe wa si o ye ki a ni alaafia ninu okan wa o ye ki a mo wipe nigba ti Olorun fun ara re ti o sese wa ni olorire ti o je ki a ba Jesu pade ti o ti fun a ni igbala Olorun o ye ki a mo wipe nigba ti Olorun ti je ti wa o ye ko si aniyan ninu okan wa ye ki a wo Matthew ori kefa Matthew ori kefa ese 21 nitori na e ma sese aniyan wipe kile a o je ati kile a o mu ati asowo li a o fi bo le a o fi wo wa aigbagbo ni o ma mu ki aniyan ki o wa ninu okan wa kile a o je kini ebi yo je bawo ni a o se toju aya bawo ni a o se toju omo bawo ni a o se ran omo lo si ile iwe bawo ni a o se san owo ile ti a n gbe iru asowo ni a o wo bi aso ba gbomo wa lara kini a o fi paro re ki bawo ni a o se le gbe igbesi aye irorun ninu aye ti a wa o so fun a wi pe igba ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa a ni oluwa gege bi olugbala olurapada wa e se ti a fi se aniyan oni sugbon ki a ma tete wa ijoba olorun na ati ododo re oni gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ninu Matthew ori kokanla lati ese kejidinlogbon Matthew ori kokanla ese kejidinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ati ti a si di ero wowo le lori emi o si fi isimi fun yin e gba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan li emi eyin o si ri isimi fun okan yin isimi okan o je ohun ti olorun ma fun wa nigbati abamo jesu gege bi oluwa ati olugbala wa nigbati abani jesu gege bi oluso agutan wa o ma fun wa ni isimi ninu okan wa eni o ma je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi bi o tile dabi eni wipe ewu wa lona bi o tile dabi eni wipe ani idojuko tabi inu ni bini bi o tile dabi eni wipe ajalu wa lotun o nwa losi sibe sibe okan ma nbale ninu olorun bi o ba wo igbesi aye jesu nitori wipe o ni ki e ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to ntele herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati kasi lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi awon eniyan si ma kilo fun jesu wepe se o mo wepe awon farisi ndode re se o mo wepe awon sadusi ndode re sugbon ma nso wepe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se iba se ni galili iba se ni jerusalem iba se ni samaria ibi ki bi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki beru oni ki a ko eko yi lodo ohun wepe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wipe nitori be ko si eru nigba kugba ati ni bikibi o ye ki a wa papa ki a je ki okan wa bale o ye ki a wa papa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wipe olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le olorun nitori bi a ba ko aniyan wa le olorun o dajo wipe yo ma shan yo ma shaniyan nitori wa ninu Philippi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun e ba se nipa ohun ti a o je e ma se aniyan ohunkohun ise wo le a o se e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se ri owo ile san e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se bo lowo awon ota ti o hale mo wa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wepe Jesu ma fun ni isimi isimi okan isimi ti emi isimi ninu emi wa bi aba mo gege bi oluwa gege bi oluso agutan gege bi olurapada olugbala wa ki a pada si ori Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo ni iha omi didake roro o je ki a mo ni iwe pe itoni olorun o ma nje ti awon ti o beru re o ma nje ti awon omo igbala itoni olorun o wa fun awon ti won mo jesu gege bi oluso agutan o ti oluso agutan ma nse ni wo pe a lo si waju lati wa ibi ti omi tutu wa omi dida keroro lati wa bi to wa o ma nlo si waju awon agutan lati wa bi ti kiwe oni ewu ibi ti won ki o ha sinu palapala okota ibi ti awon oke ki o le wolu won o le so agutan ati koko lo saaju won o le so agutan je eni ti ma lo saaju wa ke a to se igbeyawo yo lo saaju wa yo wa eni ti o ye ke a fe yo wa eni ti a le fe ti o ni irorun ati alaafia ni idile wa ke a to lo si bi ise kan a ma lo saaju wa ke a to lo si irin ajo a ma lo saaju wa bi o ba ti lo saaju wa yo di wa lowo mu yo ma to wa yo mu wa lo si iha omi didake roro je ki nson kankan fo ni hin awon elomiran won ki ni akoko idake je laaro won ki le farabale bi awon agutan ba farabale nigba ti oluso agutan ti o nwa ona fun won ti o fi ona han won won ki yo le mo ona ti o dara ari wi pe awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo won ki ni akoko idake je laaro kini an pe ni akoko idake je akoko ti a ko je ki enikeni ki o soro akoko ti a ko je ki awon ohun ti o wa ninu aye awon wahala ti o wa ninu aye awon ajalu ti o wa ninu aye awon akoledo ti o wa ninu aye awon ojuse ti o wa ninu aye a ko je ki awon nkan wonyi ki o wa sinu okan wa ajoko je akabibeli asi gbadura asi ba olorun soro a je ki olorun ki o mo igbesi aye wa fun ojo yi bi a ko ba ni akoko idake je be olorun ko ni le to wa bi o ba je pe ajila aro lai ka bibeli lai gbadura ati sare jade ati lo soja ati lo sibi oko wo wa a ko ni le je ki olorun ki o ma to wa ki o le ma ba wa soro sugbon akoko idake je o je akoko ti a so fun gbogbo eniyan wi pe ki won ki o ma se yo wa lenu a fe ba oba orun oluwa awon oluwa a fe ba soro oba awon oba a fe ba soro a fe ka oro re a fe so e to wa lokan wa a fe so fun a o se kanju bi a tin ka oro olorun ni a so fun emi olorun wi pe ki o si wa loju ki o le je ki a ma wo ka ma ri awon ohun atorun wa ninu oro olorun ninu Habakuku ori keji ese ogun ni Habakuku ti je ki o ye wa o ni sugbon oluwa nbe ninu tempili re mimo je ki gbogbo aye paroro ni waju re e je apere fun akoko idakeje wa akoko ti a mu gbogbo ariwo orin ariwo cassette ariwo radio ariwo gbogbo nkan apa won ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idake je ni waju re ase ka oro re ni hin ni o ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi dida keroro ninu orin dafidi yi kan na ori ketalilogun ese keta o tu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba n gbona bi okan ba n gbona bi o ba dabi eni wipe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ki a mo wipe Jesu Christi oluwa oluso agutan oun lo ma n tu okan wa lara oro re ma n tu ni lara ibukun re ma n tu ni lara iwenumo eje re o ma n tu ni lara idaniloju idariji o ma n tu ni lara ati iye ni pekun ti a ni o ma n je itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wi pe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po sugbon bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi oluwa ti olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona ododo nitori oriko re o ni ododo wa o ni iwa mimo wa o lo ma fun wa ni ododo ati iwa mimo nipa ore ofe re ni a fi le gbe igbesi aye asegun nitooto idanwo lati odo isu yo wa nitooto ohun ti o dabi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun o ni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma fun okan wa ati so nipa itura ti o ma fun wa ati we pe ninu ese ikerin oni nitoto bi mo ti le rin laarin aponi foji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o so fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro nilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wi pe kini ojo ola yo ti ri eru wi pe ni bo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wi pe awon ota won bura muramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo oni bi mo ti le rin laarin aponi foji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan dapidi o mo ohun ti an pe ni ke a ma rin ni aponi foji ojiji ku se o mo we pe solo o dode dapidi fun igba pepe igba miran o sese ki dapidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki Saul ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je aponi foji ojiji ku fun dapidi oni Jesu Christi ati olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan igba miran o sese ki o je laarin awon filistini ni dapidi yo gbe ri ara re oni sugbon ni gbogbo igba yi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa tin be le orun adupe fun ireti ti e fun gbogbo awon onigbagbo wi pe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a o mu okuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a nbebe wi pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifoseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti yo padanu iru ireti ologo bayi ni oruko Jesu amo wi pe igba na nku ferefe asimo wi pe ki yo pe te o fi si wa lowo lati wa shiro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara an bebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba kigba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isin tabi nibi kibi ti o ti le de ba wa a nbebe wi pe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa n dun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to a nbebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa a nbebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile e ma se je ki a padanu iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin a nbebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma seso lori re ki oro yi ki o si ma seso lori wa se wa pe ki o si se wa ye ki a si je alaba pe pelu awon eniyan mimo adupe ipo ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa a n se ayewo ninu oro olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere ti o ti te won lowo

0: Jesus saw in con nipa ipadabore. Awon apostoli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wipe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wipe oluwa wa yi ki o ja fara bi o ti le je wipe awon eyan ka si ija fara wipe o pe ti won tin wipe o nbo ko si de sugbon ikilo pupo wa fun wa wipe a ko gbodo sun a ko gbodo ja fara ani lati wa ni imura sile wipe an reti oluwa wa nitori o pe o ya ni jesu nbo awon angeli papa won so nipa bibo re beni awon woli ti igba lai lai won ko sha e menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati olorun tun shi joanu loju ti o ri fi han ohun tin bo wa o tun je ki o di mimo fun wa wipe jesu nbo a bere lati ileri ati asotele ti jesu kristi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro olorun johanu ori ikerinla anka lati ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu ninu ile baba mi ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Kristi otito ona ati iye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re ni igba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wipe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wipe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wipe ohun nlo bẹni o tun te mo won leti wipe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wipe won ti gbo alaye lori wipe o nlo bi o ti le se wipe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wipe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wipe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi eni keni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wipe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wipe eyan gbadun aye o si ni ayo o renrin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan tan pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wipe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa n so fun awon omo ehin re o si so fun a pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbiyanju pe bi a ba gbe iyawo nkan rorun a se laala titi a kowo jo a gbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo si be yen emi lo so fun be yen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe iyawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni oto a pa esere an omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo tan bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o dabe ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo rori sun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wahala ngori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo ori ti won lo npokun so wi pe oto ye n lo simi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e kin mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wa la jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki la ti se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni rile elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti Jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tuto wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa n so fun o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu won lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan onsin bo ba bere lowo iru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo ani orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wi pe emi nlo o ti lo o abi gba tan bi e saye o ba Jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi nlo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipadabo Jesu Christi o ni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se ko je pe gbagada ni Olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gede gede to wa nta ko ni ojade lati nu yara kolon se fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wi pe emi o si mu yin lo o so fun wa pe ohun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to n ba si se tan ohun a pada wa a si mu wa lo sodo ohun ti ka rara re pe nibi ti emi gbe wa nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wi pe nibo ni ohun gbe wa toro so wi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wi pe nibo ni o ngbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon ohun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro le owo otun olorun jesu kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe nibi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa nibe pelu stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni jesu kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili e se ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lọwọ yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun. awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihi Jesu Christi leyin iku re ojinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun won wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wipe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o kokko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele kisi ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: iwe owe ori ikejila enikeni ti o fe eko o fe imo sugbon eni ti o korira ibawi eran ko ni eniyan rere ni oju rere lodo oluwa sugbon eniyan ite buburu ni yo dalebi a ki yo fi ese eniyan mule nipa iwa buburu sugbon gbogbo lododo ki yo fatu obinrin oniwa rere ni ade oko re sugbon eyi ti n doju ti ni dabi oyun ninu egungun re iro olododo tan sugbon igbimo awon eniyan buburu etan ni oro eniyan buburu ni lati luba fun eje sugbon enu aduro sinsin ni yo gba won sile abi eniyan buburu subu won ko si si sugbon ile olododo ni yo duro a o yin eniyan gege bi ogbon re sugbon eni alayidayida aya ni a o gan eni ti a n gan ti o si ni omo odo o san ju eni ti n yin ara re ti ko si ni ounje olododo eniyan mo aaju emi eran re sugbon iyonu awon eniyan buburu ikani eni ti o ro ile re ni a o fi ounje te lorun sugbon eni ti n to eniyan lasan leyin ni oye ku fun eniyan buburu fe ilu odi awon eniyan buburu sugbon gbongbo olododo so eso irekoje ite eniyan buburu ni a fi dekun re sugbon olododo yo yo kuro ninu iponju nipa ere enu eniyan ni a fi ohun rere te lorun ere ise owo eniyan ni a o si san fun ona asiwere to ni oju ara re sugbon eni ti o feti si ibimo le ologbon ibinu asiwere ko pe mo sugbon amoye eniyan bo itijumole eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan awon kan be tin yara soro lasan bi igun ni ida sugbon ahan ologbon ilera ni ete otito ni amu duro lailai sugbon ahan eke igba die ni etan wa ni aye awon tin ro ibi sugbon fun awon igbimo alaafia ayo ni o si bi kan ti yo ba olododo sugbon awon eniyan buburu ni yo kun fun ibi irira loju oluwa ni ahan eke sugbon awon tin se rere ni didun inu re ologbon eniyan pa imomo ṣùgbọ́n àyè àwọn aṣiwèrè ń kéde ìwèrè ọwọ́ alápọn ni yóò ṣe àkóso ṣùgbọ́n ọlẹ ni yóò wà lábẹ́ ìwú sísìn ìbìnújẹ́ lé àyẹ ènìyàn ní dorí rẹ̀ kọ odò ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rere ní mú yọ olódodo tún aládùúgbò rẹ̀ sí ọ̀nà ṣùgbọ́n ọ̀nà àwọn ènìyàn búburú tàn wọ́n jẹ ọ̀lẹ́ ènìyàn kò mú ohun ọdẹ rẹ̀ ṣùgbọ́n láti jẹ́ alápọn ènìyàn ọ̀rọ̀ iyebíye ni lé ọ̀nà òdodo ní iyè ikú kò sí lójú ọ̀nà òtítọ́.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki a gbadura. Olorun Baba, atun dupe lekan si wepe bi ati wa siwaju nisinsin yi wepe e o ba wa soro. Eje ki a je ileti omo to n gbo tara lati odo Baba ati bi e tin ba wa so ten ba wa wi ten la wa loye ten to wa sona ten je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe wepe igboran pepe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere wepe emi lati je olooto si ohun ti a n gbo ati si eyi ti a n ko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba olorun ki o ye wa bi a si ti n fi ese wa le ona ijoba orun a n bebe wepe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu e ṣaanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Lónìí mo n sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ó ṣe pàtàkì fún àwọn ọmọ ọlọ́run láti mọ̀ dájú. Ó jẹ́ ohun ti ẹ̀mí, ó sì jẹ́ ohun tí ó ṣe iyebíye. Bí a bá wí pé a ń sin ọlọ́run, bí a bá wí pé a ti fi ẹsẹ̀ lé ọ̀nà ìgbàlà, bí a bá wí pé a jẹ́ tolówa, àti wípé ìgbàlà Jésù jẹ́ tiwa, ṣùgbọ́n tí a jẹ́ òpè sí ohun tí a fẹ́ fẹnu kàn lónìí, ó dájú wípé àti pa ìgbàlà wa mọ́ àti jẹ́ olóòótọ́ títí dé òpin, ó ṣeéṣe kó má lè jẹ́ tiwa. Àti ìjọba Ọlọ́run tí a ti ń kọrin nípa rẹ̀, tí a ti ń dániyàn nípa rẹ̀, tí a ti ń sọ wípé gbangba a ó dé ìjọba ọ̀run, ó ṣeéṣe bí ohun tí a fẹ́ sọ lónìí kò bá yé wa dáradára kí a pàdánù ohun tí a ń retí. Èyí ni ó fi ṣe pàtàkì wípé bí a ti ń gbọ́ kí a máa gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run ẹ̀mí kí ó máa fi kálàmù ẹ̀mí kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sí wa lọ́kàn, kí a má bàa pàdánù oore ọ̀fẹ́ àti ohun tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún wa. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìpamọ́ àti ààbò onígbàgbọ́. Ìpamọ́ àti ààbò onígbàgbọ́. Bí a ti mọ̀, bí o bá jẹ́ ẹni tí o ti tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò, bí o bá jẹ́ ẹni tí a ti là lójú sí nǹkan ti ẹ̀mí, bí o bá jẹ́ ẹni tí a ti fi ìgbàlà Jésù ta lọ́rẹ, o mọ̀ wípé nípa oore ọ̀fẹ́ lè a fi gbà wàhálà nígbà tí a gba Ọlọ́run gbọ́. Èyí ni a sọ fún wa nínú Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. Nítorí oore ọ̀fẹ́ li a ti fi gbà yín là nípa ìgbàgbọ́, àti èyí ni kì í ṣe ti ẹ̀yin tìkára yín, ẹ̀bùn Ọlọ́run ni. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án kì í ṣe nípa iṣẹ́, kí ẹnikẹ́ni má ba ṣògo, nítorí àwa níṣe ọwọ́ rẹ̀ tí a ti dá nínú Kristi Jésù fún iṣẹ́ rere tí Ọlọ́run ti pèsè tẹ́lẹ̀ kí àwa kí ó lè máa rìn nínú wọn. Ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà wọ̀nyí, ó ń sọ fún wa nípa oore ọ̀fẹ́. gege bi ede yi kuni ituma ikoko on so fun ani pa ore atorunwa ti akora ore atorunwa ti a ko sise fun ore atorunwa ti a ko leto si on so nipa ore ti o je ofe ti afita wa lore lati odo olorun nipa yi ni afini igbala bi aban so nipa igbala awon elomiran won ma ni ariwisi ti aban so nipa igbala ti Jesu ti o fun wa ko ye won wi pe igbala ti an so ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada wi pe igbala ti an so o je ohun ti emi igbala yi o tumo si wi pe ani idariji ese wa o tumo si wi pe akoruko wa ninu iwe iye lorun o tumo si wi pe awa ti a ti je ota olorun tele tele nipa ese wi pe ati ba olorun dore ati di omo olorun nipa idariji idande ati igbala ti olorun fun wa o ye ki o ye wa wi pe didun ife olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata pe ki won ki o ni igbala bi o ba wo Timothy kini ori keji lati ese iketa Timothy kini ori keji lati ese iketa titi de ese ikefa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa sinu imo otito nitori olorun kan ni nbe onilaja kan pelu laarin olorun ati eniyan o npa pa eniyan ani Kristi Jesu eni ti o fi ara re se ira pada fun gbogbo eniyan eri li akoko re bi o ba wo ese kerin o we pe eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala bi o si tin so nipa igbala yi ni o wa nse alaye ni ekunrere ohun ti a npe ni igbala we pe ki se we pe abo lowo ewu abo lowo jamba abo lowo awon ota o so ni ese kerin yi kan na we pe igbala ti a nso yi ni we pe ati wa sinu imo otito awa ti ati raniye tele tele awa ti a ko mo otun yato sosi awa ti a ko mo rere se tele tele awa ti a je eniyan buburu tele tele we pe ati fa wa sinu imo otito ninu ese karun o so fun wa pe Jesu di olulaja onilaja laarin awa ati olorun awa ti a ti je ota si olorun tele tele nitori ese wa ti o ya wa nipa si olorun wi pe nisinsin yi ati ba olorun laja o tun wa nso fun ani ese kefa wi pe o ti se ira pada fun wa nipa eje re ti o ta sile fun wa nitori na o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa ti igbala e ni wi pe ati ni idariji ese wa ati wa sinu Jesu Kristi ati di eda titun ati ko iwe oruko wa li orun aje ti olorun emi olorun paapa nba emi wa jere we pe a di omo olorun eyi le o fun ale anfani lati ma ke pe aba baba ni romu ori kejo romu ori kejo ese ikerin dilogun emi ti kara re ni o n ba emi wa jere pe omo olorun le awa ise je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo eniyan le omo olorun nitori wi pe awon ti ko ni oye ihinrere awon ti a ko ko ni eko ihinrere daradara bi a ba n so wi pe omo olorun won ma fi awon omo luwabi pe omo olorun àwọn tí wọn kò mọ ọ̀nà sí ìjọba ọ̀run ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé bóyá wọn lawọ́ bóyá wọn máa ń lè ní ọ̀rẹ́ púpọ̀ bóyá ó dàbí ẹni wípé wọn jẹ́ gbajúmọ̀ nígboro wọn máa ń rò wípé àwọn jẹ́ ọmọ ọlọ́run bí a bá wo Iwe Johanu kini. Johanu kini. Ori keta. Johanu kini. Ori keta. Lati ese kini. E woru ife ti baba fi fe wa. Ti afin pe wa ni omo Olorun. Beli asa je. Ni tori e yili aye ko se mo wa. Ni tori ti ko mo. Awon ti anpe ni omo Olorun ni awon ti ati fi igbala Jesu dalola awon ti aye ko mo awon ti won ki se ti aye mo awon ti ati fajade kuro ninu aye iwa aye irin aye ise aye isoro aye isoso aye irubo aye o ti kuro ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Christi won si ti gba Jesu Christi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko si ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun li awa ise nisisin yi a ko si ti fihan bi awa o ti ri awa mo pe nigbati aba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a npe ni omo Olorun awon ni eni ti o ti ronupo ada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Christi we nipa igbagbo wo Johanu ihirere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Christi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele tele awon ti o ti bebe fun idariji ti won si ni idaniloju we pe ati dariji won awon wonyi le an so wi pe won je omo Olorun ohun ti a n fe so loni o duro lori wipe bi a ba ti di omo Olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se le ni aabo ninu ijoba Olorun ki a so wipe bi a ba ti wole bi a ba ti wo ijoba Olorun bi Olorun ninu agbara re bi o se le pawamo ki a le je olooto titi de ojo ikeyin nitori wipe Jesu je ki o ye wa ko fi bopo boyo fun wa o je ki o da wa loju wipe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori 24 ese iketala Matthew ori 24 ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala itumo ohun ti Jesu nso ni wipe ni gẹ́rẹ́ bí a bá ti gba Jesu Christi gbọ́ adi ọmọ Ọlọ́run àti ní ìgbàlà ṣùgbọ́n ó sọ fún wa wípé àkókò pọ̀ láàrin ìgbà tí a mọ Ọlọ́run àti ìgbà tí Jesu yóò wá láti mú wa lọ sílé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò ọ̀pọ̀lọpọ̀ inúnibíni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀gàn tàbí ẹ̀sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni yóò ṣẹlẹ̀ láàrin ìgbà tí a gba Jesu Christi gbọ́ àti ìgbà tí yóò wá láti mú wa lọlé wípé gbogbo nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ ní sáà àkókò náà bí a bá forí tì í títí dé òpin nígbà náà ni a lè wọ ìjọba Ọlọ́run jẹ́ kí a wo àwọn ìkókó tí ó wà nínú ẹ̀kọ́ àti ọ̀rọ̀ ìyànjú tí a ń gbọ́ lónìí ìkíní ìdánilójú nípasẹ̀ àwọn ìlérí ìlérí Ọlọ́run ó máa ń fúnni ní ìfẹ̀yìntì tàbí ìdákọ̀rọ̀ tàbí ìdánilójú ìkejì ipamo fun awon olooto ki o ye wa wi pe bi olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa be ni awa paapa ni ojuse lati se nipa atipa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi simi ayeraye fun awon asegun o ye ki o ye wa wi pe bi aban reti wi pe a o dorun nikehin orun rere wi pe a o wa ni ibi simi nikehin nibi ti a o ti joko ti a o ti simi ko ninu laala ti o wa ninu aye ko ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye ko ninu inu ni bi ni ati ajalu ti ati ba pade ninu aye bi aba ni reti wi pe ni ojo kan gbogbo nkan yo pari Jesu yo wa lati mu wa lo sile lati simi ayeraye lese Jesu o ye ki o ye wa wepe isimi ayeraye ti an so yi o wa fun awon asegun nikan sosho ye ki a wo lati ikoko kini idaniloju ti ani nipase awon ileri olorun ninu Johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon Johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon awon agutan mi ngbo ohun mi won si mo emi si mo won won si ma to mi lehin nihin Jesu je ki o ye wa we pe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerin dilogbon oni ṣugbọn eyin ko gbagbọ nitori ti eyin ko si ninu awon agutan mi gege bi mo ti wi fun yin awon alaigbagbọ won ki se agutan Jesu awon ti ko gba ise ori igi agbelebo gbọ eje ti Jesu ti ta sile lati ku ese won lo awon ti ko gbagbọ wi pe Jesu ku fun won lati mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wi pe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wi pe o ti pari gbogbo irubo wi pe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wi pe nipa jijewo ese won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi bo le a fi gba won la awon alai gbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbon o ni bi a ba ti di agutan ti o le so agutan oni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba nso nipa gbigbo ohun olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma nka akiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbo ohun bi wa so ba nlo o sese ki enikan dide duro ko so wi pe ohun gbo ohun bi a ba nso nipa ohun oluso agutan oro olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo Olorun tabi ti o le wa lati odo Jesu Kristi ti o yato si bibeli ti agbele wa lowo oro Olorun ti tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba tin gbo nipa ironu pada ohun Jesu niyen bi o ba tin gbo nipa pe ki a gba Jesu Kristi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun Jesu lo ngbo yen bi o ba tin gbo nipa atunse eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo nipa eso di mimo bi o ba tin gbo nipa pe ki a gbadura adura igbagbo titi o fi le so wa di mimo eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo pe bi a ba ti ni eso di mimo atuni lati tesiwaju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun Jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo n gbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola ki enikeni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe loganjo oro kenikeni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun Jesu ohun Jesu ti a n so ni pe ki a gbo oro Olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba orun o ni awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won o ni kike awon ti won gbo ohun ohun ni ohun mo gege bi awon agutan ohun o ni won a si ma to mi lehin won ko je to orisa lehin won ko je to aye lehin won ko je to awon apeyida lehin won ko je to awon woli eke lehin won ko je to awon akonisina lehin o ni won ma to mi lehin emi si fun won ni iye aini pekun won ki yo se segbe lai lai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi po ju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu ye ki a wo ileri miran ti olorun se fun wa ki a ba le ni idani loju wi pe bi a ba nfe lati duro ti olorun bi o ti le je wi pe aje alailera bi o ti le je wi pe inu ni bi ni tabi inawo po bi o ti le je wi pe ona ti a nto o dabi eni wi pe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Filipi ori kini ese kefa Filipi ori kini ese kefa o nkan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se asepe re titi fi di ojo Jesu Christi on ti Paul apostle so ni we pe nigbati awon eniyan wonyi ni igbala ti ati dari ese won ji won ti won ni ore ofe lati oke wa we pe ati bere ise rere ninu won ati we pe igbekele idani loju ti oni ni we pe olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti Jesu papa yo farahan ye ki a wo Heberu ori keje Heberu ori keje ese ke dogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idaniloju ti olorun fun wa se ori ileri ti olorun se fun wa se ori itileyin ti olorun fun gbogbo awon onigbagbo we pe bi a ba nfe ipamo bi a ba nfe abo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun o setan o si lagbara lati pa mo titi di ojo ni oni nitori na o si le gba won la pelu titi de opin eni ti o ba to olorun wa nipase re nitori ti o nbe laaye titi lai lati ma bebe fun won aso fun awe pe Jesu lo wa gege bi olori alufa o wa lowo otun olorun o nbebe fun wa o wa lowo otun olorun o ngbadura fun wa eyi ni o fun wa ni idakoro ati idaniloju we pe ohun ti a ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ikeyin ninu Timothy keji epistle keji ti Timothy si Timothy ori kini ese kejila nitori idi eyi ni emi se njiya won yi pelu sugbon oju ko ti mi nitori emi mo eni ti emi gbagbo o si da mi loju pe o le pa ohun ti mo fi le lowo mo titi di ojo ni Paul apostle so fun awe pe o ni inu ni bi ni popo awon ti o n fi o n se sin won po awon ti o dabi eni we pe won ko fe ki o ni itesiwaju ninu nkan ti olorun won po oni sugbon ohun jiya lai tiju ohun si ni idaniloju we pe ohun ti ohun ti fi le lowo emi ohun ti ohun ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ni eyi ni idaniloju ti a ni a si ni igbekele ninu olorun o ye ki o da wa loju we pe ki doju ti ni oro olorun ati ileri olorun je ki o da wa loju we pe olorun setan o ni ife o si ni agbara lati pa wa mo titi di ikehin o fe ki a ni igbala bi abasi ti ni igbala yo fe ki a pa igbala yi mo titi a o fi ri Jesu loju ko oju gege bi o ti nfe gege bi o si ti ni agbara o ti se ileri fun awe pe bi a ba nfe ipamo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun ohun paapa setan lati mu wa duro titi di ojo ikeyin bi a ba ri eni ti o je apeyinda bi a ba ri eni ti o ti sako lo bi abari eni ti o wa ninu ijoba Olorun tele tele sugbon nipa aikiye sara nitori aile maraduro nitori aigbadura to nitori aika oro Olorun to nitori aigbekele ileri Olorun to bi eni be bi o ba ti di apada seyin asako o ye ki o ye wa wepe ireti se wa nitori wepe oluso agutan o nwa agutan ti o sonu o je eni ti o ti ni igbala tele tele o je eni ti o ni alaafia Olorun tele tele o je eni ti Jesu Christi ti mu wa sinu agbo tele tele sugbon o ti sako lo o si n gbo oro iyanju yi o n gbo iwasu yi loni o ye ki o mo wepe Olorun si tun pe o pada ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejila eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 100 agutan bi okan ninu won ki yo bi okan nu ninu won ki yo fi 99 iyoko sile ki yo lo sori oke lo iwa eyi ti onu bi nje bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin o yo nitori agutan na yi ju 99 iyoku lo ti konu gege be ni ki se ife baba yin ti nbe le orun ki okan ninu awon keke ke won yi ki o se gbe ye ki o ye owe pe bi o ba je eni ti o ti sako lo oluso agutan olugbala wa Jesu Christi o tun wa o nfe ki o pada wa sile o nfe ki o mo we pe o tun reti re we pe bi o ba ronu pada bi o ba kepe Olorun we pe o n setan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu pada ati ni igbagbo bi o ba wa Olorun yo gba o je ki a wo Philippi ori keji Philippi ori keji lati ese ikejila nitori na eyin olufe mi gege bi eyin ti n gboran ni igba gbogbo ki se nigba ti mo wa lodo yin nikan sugbon papa nisisiyi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to nja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro Olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala we pe ko tun sese fun won lati ma ni igbala we pe bi enikan ba ti di omo Olorun we pe ohun kon ti iba se iba be si ni ja iba be si ni sepe iba be si lo sinu panshaga ati agbere iba pada lo sinu iborisa we pe ni won gba ti awon ti di omo Olorun ti ati ko oruko won ninu iweye lekan we pe ohun kohun ti won le se ko le fa won kuro ninu ijoba Olorun awon wonyi ma nso wi pe won ni abo ayeraye tabi won ni ipamo ayeraye bi won ti le je alaisoto alaigboran olote ati eni ti o yapa kuro ninu eko oro Olorun kini bibeli so fun wa kini otito ti a fi le wa lowo ninu oro Olorun eyi ni o mu wa lo si koko keji ninu oro yi ipamo fun awon olooto abo ati ipamo ninu ijoba Olorun ki se fun awon alaisoto gba ti mo nso nipa abo ranti we pe ohun ti mo nso ni nipa bi a se ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se mo we pe ati ni igbala we pe a pa igbala yi mo ninu ore ofe Olorun mi o so nipa we pe a bo ninu ojamba moto tabi a bo ninu aisan eyi ni oto ni eyi ni wa nipa ti ara a n so nipa ohun ti emi awa ti a si je eni igbala o ye ki a wa nipa ti emi o ye ki ohun ti se ti ipa ti emi ki o je ohun ti o se pataki fun wa je ki a wo koko keji yi ipamo fun awon olooto ninu Timothy keji ori keji ese ikokandelogun ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ ọlọ́run tí ó dájú dúró ṣinṣin ó ní èdìdí yìí wípé olúwa mọ àwọn tí ń ṣe tirẹ̀ àti pẹ̀lú kí olúkúlùkù

tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun olorun wi pe o gbagbo wi pe ise iyanu o somo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara olorun somo gege bi ewo to wo sorun ti somo peti peti oni o dajo wi pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nu koro ṣugbọn ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun olorun ki o ronu ko ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara iserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada to to oni leyin na bi o ba se alai ni iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba je wo esere ti o se ko sile o ri anu gba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le serere bi awa ba je wo ese wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ese wa je wa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papọ ṣugbọn bi o ti n gbe ọwọ soke ki o ni ipinnu ki o si ṣe ileri fun Olorun wi pe awọn ẹsẹ to ti kọ silẹ awọn ẹsẹ ti o ti jẹwọ rẹ o ni pada sinu wọn wi pe o gba ore ọfẹ agbara ẹjẹ Jesu laaye ni igbesi aye rẹ ki o sọ ọdọtun ni tootọ

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe owe ori iketala ologun omo gba eko baba re sugbon elegan ko gbo ibawi eniyan yo jerere nipa ire enu re sugbon ife okan awon olure koja ni iwa agbara eni ti o pa enu re mo o pa emi re mo sugbon eni ti o si etere pupo yo ni iparun okan ole nfe ko si ri nkan sugbon okan awon alapon ni o mu sanra olododo korira etan sugbon eniyan buburu mu ni hu iwa irira ohun itiju ododo pa duro sinsin ile ona mo sugbon iwa buburu ni mu ni subu sinu ese enikan wa ti o fi ara re se oloro sugbon ko ni nkan enikan wa ti o fi ara re se talaka sugbon o le oro pupo irapada emi eniyan le oro re sugbon olupanju ko kiyesi ibawi imole olododo fi ayojo sugbon fitile eniyan buburu ni a pa nipa kiki igberaga ni ija ti wa sugbon lodo awon ti a fi imo han le ogbon wa oro ti a fi iwa asan ni yo fa seyin sugbon eni ti o fi ise owo kojo ni yo ma po si ireti pipe mu okan sa isan sugbon nigba ti ife ba de igi iye ni enikan ti o ba gan oro na ya o parun sugbon eni ti o beru ofin na ni a o san pada fun ofin ologbon ni orisun iye lati kuro ninu okun iku oye rere fi oju rere fun ni sugbon ona awon olure koja soro gbogbo amoye eniyan ni fi imo sise sugbon a se were tan were re kale onise buburu bo sinu iponju sugbon olooto iko mu ilera wa ose ati itiju ni fun eni ti o ko eko sugbon eni to ba feti si ibawi ni a bu ola fun ife ti a mu se dun mo okan sugbon irira ni fun asiwere lati kuro ninu ibi eni ti o n ba ologbon rin yo gbon sugbon egbe awon asiwere ni yo segbe ibi nle pa awon elese sugbon fun awon olododo rere ni a o ma fi san eniyan rere fi ogun sile fun awon omo omo re sugbon oro elese ya o tojo fun olododo ounje pupo ni o wa ni ile titun awon talaka sugbon awon kan wa ti a n parun nitori aini idajo eni ti o ba fa owo pasan seyin o korira omo re sugbon eni ti o fe a ma tete na olododo je to iterun okan re sugbon inu awon eniyan buburu ni yo se alaini.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. A dúpẹ́ ìwọ Ọlọ́run wípé ìwọ ni o máa ń fi ìsinmi fún ọkàn àìsinmi. O sì máa ń fúnni ní ìfọkànbalẹ̀ nígbà tí a bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ àti fún ẹ̀mí rẹ tí máa tọ́ni sọ́nà. À ń bẹ̀ ọ́ wípé ǹjẹ́ bí o bá ti ń darí wa tí o sì ń tọ́ wa sọ́nà, ẹ̀mí tí ó máa ń gbà sí ọ lẹ́nu wa fi fún wa. Agbára tí ó máa ń ṣe ìfẹ́ rẹ fi fún wa. A sì bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo ọkàn aṣáko àti tí ó máa ń rìn kiri, èyí tí ó máa ń kúrò lọ́dọ̀ ìwọ Ọlọ́run aláàyè, jẹ́ kí ó jìnà sí wa. Jẹ́ ká lè dúró tì ọ́ dé òpin ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Fún àkókò kúkúrú tí a ní, ni a ó yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò nípa ìtọ́ni Ọlọ́run. Inú ayé tí a wà, ó jẹ́ ayé tí a ò tíì wá rí. Àwọn òpòrọ́ àti ẹlẹ̀tàn ni wọ́n máa ń bímọ tí wọ́n máa ń sọ pé Babátúndé tàbí Ìyábọ̀. Ìyá kìí padà wá. Bí bàbá bá sì ti lọ, ó lọ náà nìyẹn. Kò sí Babátúndé, kò sì sí Ìyábọ̀. Bí a bá ń pè ọ bẹ́ẹ̀, ká lè mẹ́ni tó ṣẹ̀ láṣẹ lórúkọ, wọ́n ń pè ọ bẹ́ẹ̀ ni. Ayé jẹ́ ibi tí a ò tí ì wá rí. Àwọn tí wọ́n ní ọgbọ́n díẹ̀, wọ́n máa ń sọ wípé ta ló mọ̀la, nítorí wípé ojú wa kò ríná ju igi imú wa lọ. A sì jẹ́ òpè tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé èyí tó ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀la kò là sí wa lójú, kò sì yé wa. O ní ìtọ́ni Ọlọ́run ṣe ṣe pàtàkì ní gbogbo ìgbésẹ̀ tí a bá ń fẹ́ gbé ní ìgbésí ayé wa. awo itoni olorun ni exodus monka ese ti o gbeyin ninu ori ikejila exodus ori ikokan le ni adota exodus ori ikejila motografara ese ikokan le ni adota o si se ile ojo na gan Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypti gege bi ogun won mo fe ki o fiye si wipe ki se Mose le o mu awon omo Israeli jade ki si se Aaron ki si se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade Olorun fun rara re Oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbesi aye wa eni ti o si nfe sanu fun wa ninu ife re pelu owo agbara re ni o ko si awon mo Israeli ori wipe bi won ti le ti je iran Abrahamu sugbon gege bi eni to nka bibeli o ti mo wipe Joseph ni eni ti ata si Egypt bi ojo tin gori ojo ti odun sin gori odun ni iyan bere si ni mu ni Egypt iyan yin si mu de Canaan ni bi ti Jacob ati awon omo re ti won wa bi asin gbo iroyin wipe opo unje wa ni Egypt be ni Jacob ran awon omo wonyi ni won lo Itana gun pupo sugbon ni ipari gbogbo re ni awon mewa ti aran lo ni won ri wepe won ni isoro pupo nitori Joseph o nbi won le re oro o ro we o so fun wepe se ki se pe e wa se ami ni ile Egypt e nfe ri ihoho ile na won ni da o rara ki se be sugbon o fi ye won wipe bi won ba fe onje won lati mu Benjamin e ti o je aburo won ikeyin ti o si je omo iya Joseph won lati mu wa nigbati oro yi doju e gbati o ya ni Joseph fi ara re han fun awon eniyan won yi eyi ni o gbe Jacob ati awon omo re ati awon ti awon eniyan won ti bi pelu ni o mu owo si Egypt gba to ya Jacob ku awon baba nla meji lawon yi pelu Joseph awon na ku pelu awon omo Jacob nigbati ati yi oruko Jacob pada si Israeli awon won yi tedo ni ipinle Goshen ni ti ile orile ede Egypt sugbon nigba ti o ya iya nje won oju npon won di eru ni inu isiru yin ni won wa ni won fi kepe oluwa ni olorun ran Moses si won o si so wipe oun fe yo won jade opolopo ise ami ati ise iyanu ni olorun ni lati se ki o to yo won jade nigba ti won jade tan ni a wa nso fun anisinsin wepe o si se le ojo na gan oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt ni a fi se ape ni a fi se apere fun wa wepe o je ile eru isinru o si je apere ile to wa ti awon eniyan won ti won o le se bi won ti nfe o je apere aye gbogbo ani ati wa ninu aye tele tele ti a je eru ese eru esu ti a sin sin oluwa ororo ni ti a pe ni satani sugbon nigba ti o wo oluwa eni ti o fe wa eni ti o mo wa eni ti o si mo wepe ohun o fe ki a segbe nitori okan wa se yebiye ni oju re o yo wa jade kuro ninu ese ti a wa nitori wepe a ti fi Jesu Kristi rubo fun wa Eyi ni a ti fi han wi pe eyi yi ni odo agutan Olorun eni ti o ko ese araye lo eyi ni o tumo si igbala bi a ba mo ese wa ti a ke pe Oluwa ti a si jewo ese won yi fun Olorun ti o dariji wa adi eni igbala lese kese ti a ti di eni igbala ni aye wa ife wa okan wa ara wa ise wa eto isise wa nisi sentele ni a ko gbogbo re patapata ni a ko le Olorun lowo awon ti ko ni oye igbala ati oye ona igbagbo won ma ro wi pe mo ti di onigbagbo e je wi pe mo n lo si ijoba Orun sugbon nipa ipinu isise ati eto igbesi aye mi iyen wa lowo temi ikan tin ba fe ma se ohun to ba wun mi ma dawo le sugbon gege bi eni ti o nfe mo kini inu Olorun kini ife Olorun bi a ba ti ni igbala ni a je ki Olorun ki o di adari oko ti a wo ohun lo ma n fi eto si igbesi aye wa ohun lo ma n to wa ki se ti wa mo lati ma dari igbesi aye wa awon oluko wa nko wa nipa eto igbeyawo fun onigbagbo ninu aye a ki pe enikeni joko we pe bayi ni a se ngbeyawo ko si itoni oni isina pupo se wa ni igbeyawo awon opolopo to sin je wipe se awa na ti mo ni ile Yoruba won so wipe iyawo ti a fi jo fe iran ni owo lo awon iyawo won yi ti a nfe ti a o si mona bi a ti nfe iyawo ile jo la ti ba won pade tabi idi tete ni a ti ba won pade o si se se ninu oja ke a ba won pade awon ta ba pade be won ki le duro nile nitori wipe awon papa a o fi pa ni tan fun won baba ati won o fe pupo ni iya ati won na o se se ko je ikarun tabi ikefa ninu ile bi awon na si tin dagba ni won wo arowo to won gege bi okan omugo won bo ba se dari won be ni won tele sugbon awa ni Olorun se ni olori re bi o ba wa ni bi ni asale yi ti o gbo awon eko won yi a o pa ni itan fun wa wi pe awon baba wa ki won ki o to gbe yawo wi pe enikan pe won joko o bere si ni so fun won gege bi a se ngbese kori be tabi ki a so fun wa wi pe gba ti an ka iwe iroyin ti awon orile ede ti won ma n te jade wi pe ah mo ma se alarin ba pade eto igbeyawo won si so fun ninu iwe iroyin wi pe ba se ngbeyawo niyi se e ma ri kan ninu iwe iroyin tabi ni itan alo ti a ma npa ni asale e ti abajoko si idi emu ati idi oti tabi ti anta ayo bo si je ludo ni atanomori ti anta a o pa ni itan fun a wi pe eni bi ti a ti nta ayo tabi ludo tabi ni bi ti a ti mu oti ni won wa nsi wa leti ti won so fun a wi pe bi a se ngbe isise niyi rara o ki ri be sugbon awa ni Olorun di joko ni o ko bibeli fun awa nsi fun wa lati oju ewe kan de oju ewe miran wi pe ke ma ba se ese gbe ke aye wa ki o ma ba daru ki o ma ba da bi eni wi pe a o le kese jari ni ona ti igbagbo Olorun wa so fun a wi pe ito ni wa mo si ku oku orire ko wa lasale yi abi inu odunba to n gbo eko oro Olorun awon ti Olorun dari ni a fe ka nipa won yi mo si n be Olorun wi pe bi o se n je ki a gbo ki o fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki a le se ife Olorun titi ofiri Jesu loju koju nigba ti a ba de Orun awon wonyi leyin ti Olorun gba okan won la ti o yo won kuro ninu oko eru ati ti o yo won kuro ninu ipo ese ti won wa ni an so fun ani ori iketala exodu ese iketa mose si wi fun awon eniyan na pe eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ni egypti kuro li oko eru nitori owo agbara le oluwa fi mu yin jade kuro nihi aki yo je akara wiwu o nso fun wa oni iwo ti a ti gba okan re la iwo ti o ti jewo ese re ti o ti ko sile iwo ti a ti fi eje jesu we ti o ti di eniyan otun eda titun oni eran ti ojo oni ojo ti a gba ola ojo ti a fi imole han fun o ojo ti oro olorun ti o la oloye ti o je ki o mo we pe ona abayo kuro ninu ese we pe o wa oni eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ninu ese kuro ninu aye kuro ninu ife ti ara eni kuro ninu iwa orikunkun ti atijo oni ani lati ranti eyi lo ye ki o ranti nigbati o ba fe gbe igbese boya o fe gbe yawo ni o sese ki esu ki o lugo si eyin ipako re ki o ma so fun o wi pe ki o ma ti ogbon ogbon wi pe ki o se eyi tabi ki o se eyi ni mo fe ki o ranti ojo ti agba okan re la oni ojo nla ni ojo na ti jesu ti o gba mi ojo ti a fi eje jesu we okan re mo ojo la ni ojo na ko si ye ki o gbagbe o sese nibi ti o tin wa owo nibi ti o tin fe sowo ki awon eniyan ki won ki o fe ki o se fayawo ranti ojo ti a gba okan re la we pe o tun ni sare bi aye se sare o ni je bi aye se nje o ni woso gege bi aye se nwoso o si ni gbeyawo tire gege bi aye se ngbeyawo bi o ba fe je asegun oni lati ma ranti ojo ti a gba okan re la ojo ti a so wi pe a mu ese re kuro sugbon ti mo nfe ki o ye oni wi pe gere ti a gba okan awon eniyan wonyi la ni ki se wi pe okan won nikan ni olorun gba o gba eto igbesi aye won o gba emi won o gba okan won o wa bere si ni dari won bere si ni se akoso won ni exodu ori iketala lati ese ogun titi de ese ikeji le ni ogun won si mu ona ajo won pon lati sukoti lo won si do si etamu leti iju oluwa si nlo ni waju won oluwa si nlo ni waju won iwo to saju olorun ni bo lo nsare lo bo ba sare saju olorun wa popo gba to ba sare ibi tolorun o ba ede wa kan idi ninu iyo ile iyo nibi ti enikeni ki gbe ile asale wa debe o si mo pe ni aginju o mo bi ti omi wa kan apata báwo lo ṣe fẹ́ mu omi jáde nínú àpáta ìwọ tó fẹ́ gbéyàwó tó ti gbé kan rí tó sì béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ẹni tó lágbára tó bẹ́ẹ̀ tó sì ní òye àti ìmọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó gbéyàwó fún ádámù ẹni tó sì ṣe amọ̀nà irú ènìyàn bí inoki ẹni tó ṣe amọ̀nà ènìyàn bí noa àwọn ènìyàn tó ti ṣáájú wa nínú ìgbàgbọ́ ẹni tí ó yẹ kí a gbẹ́kẹ̀lé níbo ló ń sáré lọ àwọn wọ̀nyí gbà tí wọ́n jáde kúrò ní íjíptì ó yẹ kí wọ́n kọjú ó yẹ kí wọ́n kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré ṣùgbọ́n wọ́n dúró de olúwa wọ́n sì sọ fún wa wípé olúwa sì ń lọ níwájú wọn nínú ọ̀wọ̀n àwọsánmọ̀ lé ọ̀sán láti máa ṣe amọ̀nà wọn amọ̀nà ni ẹni tí ó mọ ọ̀nà tó sì ń lọ síwájú ti o so sun wa wi pe ibi ni ki o gbe ese re si ki o lo si ihin tabi ki o lo si ohun lat ati le oru li owon ina lati ma fi imole fun won lati ma rin le osan ati le oru owon awosomo na ko kuro le osan tabi owon ina le oru ni waju awon eniyan na eduro sebi mose ti wa le aginju saju akoko yi fun ogoji odun to si man ko awon eran jetro to man ko won rin lati jeun lati momi iru oludari be alakoso be ti o ti wa ni agiju yi kan na fun ogoji odun Olorun o se fi won sile ko so wi pe ah se bi Mose ti mona awa ti a wa woli kaakiri woli o ti ifeto si igbesi aye ti e iyawo ti e sa lo ko mo bo se ma pe pada awon omo ti e won ya igi won ya ko gbo kan alagidi sinu le ti e o wo ti ifeto si le ti e iwo na tun lo ko ti e ba o fe sinan niyan Mose to ti lo ogoji odun ninu agiju Olorun o fi eto ati mo na mo Israeli le lowo Olorun fun ara re o tun saju won je ki nbi o ninu igbeyawo ti re se Olorun saju e shon so ona shon so fun o ninu isowo re ninu oja re nibi ti o ma nlo se Olorun saju re lo awon to nlo sile oti ti won gbe bibeli sile ti won sin ka bibeli won le ka samu ju kini lo o ye ki a bi won se olorun lo se amona won lo sile oti awon ti won lo sile cinema ti won lo nwo aworan ara ogiri aworan ti o ma mu eniyan lati roni ife kunfe se olorun lo lo saju won lo tele de won sibe pe e ma bo weyin omo mi e wa wo nkan aramanda lati india se olorun lo nto won abi emi okunkun abi emi esu awon ti won lo si ile tete nko se olorun lo se waju won lo to si nro ko sile to lana sile fun won wipe o ya ni ile tete ile oti nko ile ijo nko abi awon ti won fi ese sere ti bolu to di pe igba ti ere ba doju e won be si ni ju igo fun ara won se olorun lo se amona ti e lo sibe to so pe o ya o kori iwasu gbele e lowo iran wiwo lo gbele o lowo sugbon bo se ti amo israeli ni won so fun a wi pe oluwa si nlo saju won e wo numeri ori ikewa Numeri ori ikewa eje ki awo asise ti amo Israeli wonyi ti won se nipa itoni Olorun Numeri ori kewa ki awo lati ese kokandini ogbon Mose si we fun Hobabu omo Ragueli ara midiani ana mose pe awan shilo si ibi ti oluwa ti wi pe emi o fi fun yin wa ba wa lo awa o se ole ore nitori pe oluwa soro rere nipa israeli ran ti wi pe oluwa ni o tin dari awon israeli olon shamona won owon ina ni oru ati ikuku ti awo samo gege bi owon pila ni an pe ni owon ni osan gangan o si nlo ni waju won angeli oluwa paapa nlo ni waju won sugbon o to akoko kan eto ni olorun dabi eni wo pe o fe su awon eniyan won yi ka ma duro de olorun o fe su won ka so wi pe a o mona ki ka se ma so pe ko Olorun shamona wa o fe su won ni Mose ba so fun o babo omo Ragueli ana re wi pe wa ba wa lo a san wo fun e e to ngba lofe nbi owo nla ni won san ni tafun ewosan lofe tolorun wo wa san baba be ninu awon to wa ninu aye owo pupo ni won san iwo to je wi pe lati igba ti o ti di onigbagbo atunbi ti olorun ti gba okan re la bi ori ba nfo jesu ori nfo mi o asimukuro binu run oni jesu ewo ni mo tun rin ba mukuro a mukuro bo dabi eni wi pe o wa ni po iloyun ni bo ba sa ti bo ti jeun to be si ni je ewo ton ka fun e tele tele se o mo pe awon elese bi efo wa loko won isu a so pe won gbodo fenu kan efo bo je agbalumo ni bo je osan ni isu a so wi pe o gbodo je bo ba je ara ya funfun bi la jade ko gbodo je bo je wa lo jade loko e ko gbodo je bo je osan ni a kan ma wo dan bo je ebe pe ko gbodo je o si le wa ni pe iloyun gbogbo awon nkan to je wi pe ara nilo ni ru ipo be bo ya bi eyin ni won ti ma ka ewo fun wi pe orisa eni o gbodo je yin o orisa o fe rere fun e o fe ko ku sinu oyun yen ni o ti e se kan won le so de bi wi pe kan tun ma ka ewo mi mimu fun e o pari foluwa e sugbon gba ta ti di onigbagbo gbogbo ewo tele tele osan ni ibepe ni gbogbo nkan patapata la wa nje tara ndan sugbon ko si po tun sanwo mo be na ni pe o nfe imoran lati odo olorun o nfe itosona ko ni pe o nsanwo nkan to je pe ninu aye awon ti won pe ni counselor awon ti won gba ni imoran owo pupo ni won san fun won eyi ni isina ti mose ati omo israel ti won tun fe wonu re lo won san fun o babu wi pe a se olore a san fun o bo ba le ba wa lo ninu ese ogbon o si wi fun won pe emi ki yo lo sugbon emi o pada lo si ile mi ati sodo ara mi o si wi pe ma se fi wa sile emi be o iwo sa mo pe ni ijule awa do si iwo si ma se oju fun wa esina pupo ni eyi won ti ri owo olorun agbara olorun itoni olorun saaju akoko yi sugbon won fe gbekele ara ti won fe gbekele eni ti won foju re eni ti won mo tani won fe gbekele ta lo fe ko yan iyawo fun o e to tin duro di olorun to olorun tin to nko oran ti igba to fe sise ni se bi olorun lo dari re oran ti ko to wa se ko se bo olorun lo dari re oran ti ile to ngbe ni se bi olorun lo dari re gba ti se to ti se won pupo ti o se ni to ri se se bi olorun lo dari re si bi ti o ti ri se gba to da be ni wi pe eyin kan won ni ta se bi olorun lo ti ndari re o wa fi olorun isile o wa da be ni wi pe e ko ni to omo o wa lo ba awon eniyan wi pe e jowo eyi ni asise ti mose ati awon agba israel ti won se ni akoko yi sugbon o ba bu so wi pe rara o mo fe lo ba awon ara mi won ni ma se be to ba ba wa lo wa je oju fun wa mose fe fi ipo re gege bi adari gege bi oju awon eniyan o fe fi sile o fe fi fun o babu sugbon adupe lowo olorun wi pe o ri ijati e lodo eniyan bo ba ri ijati le lodo awon eniyan anu olorun ni fun o olorun fe ki o le teju mo oni ni o se je ki iru eje kule be ki o wa aye ni ese keji le logbon ni ese iketa le logbon won si shikuro ni oke oluwa ni irin ojo meta apoti majemu oluwa si siwaju won ni irin ajo ojo meta lati wa ibi isimi fun won olorun lo wa ibi isimi se won mo pe igba to ba fe gbeyawo o nso pe mo ti e fe isimi bi n ba gbeyawo nsin ile eni ti n ba wa ma le mo wi pe mo debi ti mo n lo olorun lo ma wa ibi isimi ori ti won so wi pe apoti majemu oluwa si siwaju won ni irin ojo meta lati wa lati se awari ibi isimi fun won olorun lo ma n se awari ibi isimi fun wa ile ti a o gbe oko ti a o fe iyawo ti a o fe olorun lo ma n wa to si ma n ri to si ma n je ki o di imo fun wa wi pe oun ti ri ni ese ikerin le logbon awo samo oluwa nbe lori won le osan nigba ti won ba si sikuro ni ibudo o nso fun wa ni exodus ori ikerinla igba miran a ma nse asise pupo awon onigbagbo ki mo kini se ti a ma ni isoro ma so wi pe to ba je se wi pe olorun lo ndari mi ewo ni mo tun wa ba pade yi je ki a ko eko ki a si ko ogbon lara awon omo israeli mo fe so fun o wi pe bi isoro ba wa le ona re ohun to ye ko wadi ni wi pe wadi ara re bere lowo olorun wi pe eyi to de ba mi yi kini eredi re ohun kon lo le sele boya ni igbe bi ni igbeyawo re bere lowo olorun oluwa kini de tele ide ba mi alaye o bo ba je wi pe isoro yi de ki a le fi agbara olorun han ni igbesi aye re bo ba je pe isoro yi wa nibe ki ise iyanu ki o le sele ni igbesi aye re a fi han o ba si je pe afowo fa re a fi han o bo ba je wi pe o ye ki o ronu pe wada a fi han o bakan na ranti wi pe olorun dari awon omo israeli o si nto won o si nto won won lo ni jesus tele won tele olorun won wo awon ikuku ni ati awon ina ni won o je ki oju won ki o kuro oro olorun ni olorun fun ani ojo oni bi o ba je ki oju re ki o kuro ninu oro olorun yo ma dari re sugbon wa wo ibi ti olorun dari won lo ni exodus ori ikerin la lati ese ikewa nigba ti farao si sunmo to si awon omo israeli gbe oju soke won si kiyesi awon ara egypt nbo leyin won eru si ba won gidigidi omo israeli si ki gbe pe oluwa o sese nigba ti o tin wa ti a tin to sona gege bi oro olorun ti a tin ko gege bi oro olorun ti a laaye o ni kini kini gege bi oro olorun o si bere si tele oro olorun yi ni igbeyawo re tabi ni ise re tabi ni bo se n ka bele bo se n gbadura sugbon o sese gege bi a tin dari re ti a to sona o wa gboju soke o wa ri eto ti bo ninu e tele ta n pe ni farao o le je farao aisan o le je farao aini o le je farao airisese o le je farao aiti niyawo o le jo lo tele o okun pa wa niwaju awon oke won si wa ni egbe otun ati egbe osi o si n so wipe se bi won so fun wa wipe baba gboto olorun won so fun wa wipe baba tele ona ti olorun pe alaafia ni ipese ni ati ore ofe ni ewo ni mo ri yi se bi farao ta ko sile ni je lo ni mo ri to n tele mi abi ki se aisan to fi mi si e lojo ti mo ri gbala ohun ko lo tun de yi kini ki n se won ba ki gbe gba ti farao de ranti o baba so nkankan fun o gege bi oro olorun nipa igbeyawo re boya pe ko se atunse nta so fun e pe ore ofe olorun yo tun fun o pe bo ba ti ni iyawo meji dandan ni o n lati se atunse bo ba fe wo ijoba olorun tabi bo ba ti ni kankan o lati duro de akoko ati igba ti olorun yo yan fun o pe o si lati duro de itoni olorun o si je wi pe o tin gboran bo tin gboran yi tọlọrun si n tọ tinu rẹ n dun to n kọrin ayọ to n sọ pe gbangba ìjọba ọlọrun àjọ débẹ ni bínà ń jó bójò ń rọ àmàjọ déjọba ọlọrun ni èso àwa ni kò fòkó nìṣó pé ṣó ń kọrin ni ó sọ pé o bọ lọwọ mi mi ò tí ì kú mo lọ sábúlé ni mo lọ ṣiṣẹ lábúlé ni mo tún ti dé ìsìn àyà wájá bírú ẹ bá ṣẹlẹ lọjọ monde wà á máa sọ pé ǹjẹ́ máa lè lọ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun lọ́jọ́ tuesday bá ǹjẹ́ máa lè lọ sẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀lì yẹn pé àwọn á sọ pé ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní àwọn aráalé wọ́n á sọ pé mi ò sọ fún ẹ ìgbàgbọ́ kò sẹ́ni tó ka bíbélì bíi ti ẹ̀yìn tí kì í dáran bíbélì èyí táwọn òyìnbó káàkàkà tí ó gbé wọn ìwọ náà wá gbé ìwọ èèyàn dúdú ìfaná fi kọ́ wa nínú ilẹ̀ tiwa ojú òrìṣà ti wálẹ̀ ò gbé bíbélì ó di nǹkan mìíràn ẹ lọ́wọ́ abẹ́rẹ́ bọ́ lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀ ó dé te àyà ẹ wájá ó ní kíni kí n ṣe eyi ni o de ba mo Israeli ni ni won gboju soke na ri farao lo wa nbo na wa kigbe wo ese kokanla won si wi fun Mose pe nitori Isa ko si ni jiti ki iwo se mu wa wa lati kule agiju lati kuni iju e se ti iwo fi se wa be lati mu wa jade ti jiti wa bo ba je ni to ni igbagbo wa bohun gbato ba dele iwo to wa seko ibeli ta korin ta patewo ta gbadura ta ko eko oro olorun to si se ipinu wipe ko si nkan na gbangba ijoba olorun a ma jo debe ni bo ti dele na ti lekun abi ere ni o kan lekun won daun o si ngbo radiogram o nkorin ninu le o ngbo boya oko eni o nkorin ti e o si pe awon mo ni e ma ju iya e ju iya were iya je ejule olowo nkan to wa kaki loru yi o tun kan lekun ko se en to daun o pe omo e pe ade o to ba daun to ba silekun ade na joko le abo mo mi ko yi ni isu a ma so pe se bo fe ka bibeli ni e o ti ka bibeli ibeli na o gbe ensin igbagbo na o gbe daada o ti mo nkan oju a ri nkan aya be si ni ja amo Israeli no ba be si ni kigbe na so pe Mose se ko si isa oku ni Egypt e o ba ti fi wale ka ku akudanu sinu oko eru sinu ese ka kun lo sorun apadi ju e to mu wa jade wo e to wa de ba wa nsin na wa kigbe wo ese iketala Mose si wi fun awon eniyan na pe e ma beru eduro je ni suru Mose fun ara e ko ti gbadura oni eduro je ma se alaye fun o yekeyeke e ti o fi je wipe eduro je to wi ni o ye ko wi be oni e ma beru eduro je ki e si ri igbala oluwa ti yo fi han yin le oni nitori awon ara Egypt ti eyin ri le oni yi eyin ki o tun ri won mo lailai nitori ti oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa enu yin mo oluwa si wi fun Mose pe e se ti iwo nke pe mi so fun awon omo Israeli ki o si so omo Israeli ki won ki o duro je abi ki won ki o se kini olorun o ni ka duro eko bibele tori isoro olorun o ni ka duro pe a o gbodo sise sin oni tori isoro nitori wipe egba ti mo de fe gbe yawo na won de so mi o ka gbadu mo si gbadura wo iso ti mo ri eyi ti olorun si yan fun mi a mo de ti gbe yawo nsin onu kan koja odun meji nkoja a o bimo olorun ni ko tesiwaju ni tesiwaju adura ni ko tesiwaju eko bibeli ni ko tesiwaju ati ma korin yan olorun logo ni ko tesiwaju ati ma jeri kaakiri pe jesu ngbala jesu so di mimo jesu fi agbara e mokun ni jesu wo san jesu si ma pese jesu ma fi omo fun agan iwo ni to si yagan o si ti bimo esu a ma so pe duro je o e to tin wo asu tele yen panumo duro je olorun ni o ti olorun ni bo ti e ti bimo tesiwaju lati ma so pe olorun ma fun agan ni omo iwo to ti gbe yawo tawon obi e tan so fun e wi pe o to su ena awa pada ko si ni o lati pada abi o na ni nsin o ti tu omo ogbon no si ti loko o si ti gbe yawo awon eyan si ma so fun e pe tejeje ti eyin na ti poju iwo lo pa Jesu ni ewo ni ti e ba ni ti e ti wale o ti ngba were mesin o ti eyi ti poju won ma so fun e pe duro je olorun si so fun o wi pe e ton e bon se nsoro si yen ton se nunu bi ni se si yen oni ko tun tesi waju ko ma lo o si ori ni ese ikerindinlogun sugbon iwo gbe opa re soke ki iwo ki o si na owo re si oju okun ki o si ya meji awon omo Israeli yo si la aarin okun na koja ni iyangbe ile aarin isoro to wa nwaju eyin o na la ferin koja okun pupa to wa nwaju yen aarin e na la ma gba koja awon ti o mo ona olorun se o mo pe awa ma idi ni se olorun awon ti won oni igbagbo afoju ni won gba ti okun wa ni waju ta so pe o ya emura o afa bere rin ajo wa o ton so pe afara ta se sibe da koni lo afara awon oko balu to ma nfo lo furu to ma gbe wa koja okun da won ni koni lo won sa so pe emura o eje ka tesi waju o eje ka lo o iwo to nri isoro ni gbese aye ta so pe o ya o eje tesi waju afa se.

ma sare soke sodo ka ma wa iranlowo olorun ni oluranlowo re o ti ran olowo de koko yi yo tesi waju lati ma ran olowo koni fi o sile koni ko sile nitori na ni awa fin fi igboya wi pe oluwa ni oluranlowo mi kini eniyan le se si mi won o ni ro nkohun se fun o Jesu Kristi so wi pe ore e ma beru eniyan to ni agbara lati pa ara won ni agbara lati pa agbara ti re o sugbon won ni agbara lati pa ara awon eniyan to wa labi akoso won to nberu won nitori pe irun ori yin kankan gbogbo e la ka pe ma beru agbo kekere didinu baba yin ni lati fi ijoba na fun yin olorun ti o ti da onide nigba ni yo tun da onide ni akoko yi yo si tesi waju lati ma da onide at lati pa omo titi de ile ijoba orun Timothy ukeji ori ikini ninu Timothy ukeji ori ikini anwo ese ikefa nitori idi e ni mo se ran leti pe ki iwo ki o ma ru ebun olorun soke eyi ti o nbe ninu re nipa gbigbe owo mi le o ese keje nitori pe olorun ko fun wa so fun mi bayi wa pe mora re bayi o wa so pe emi nitori pe olorun so be nitori pe olorun ko fun mi ni emi beru bi ko se ti agbara ati ti ife ati ti okan ti o ye ko agbodo ro dada bi olorun ko ba fun mi ni emi iberu bi emi o wa se awari wi pe emi iberu o ngbianju lati wonu mi o ye ki wa bi lo wa ara mi tani en to ngbianju lati fun mi ni emi iberu o je eniyan ni to fe ma dari aye mi eniyan niyan to fe ni mi fun gaga bi eru re eniyan ni to fe da mi pada sinu ide ko to di pe o si le mu owo nu ide lo o gbodo se awon nkankan o gbodo so awon nkankan gbodo fi awon nkankan han ti yo je ki ogiri re ko san ti o si wa mu ki emi iberu ko raye wole nitori o mo wi pe bi oun ba le fi o si ipo pe ko ni emi iberu ni gbogbo igba o wa nri ni gbogbo igba o wa nri lokunrin tabi lobinrin oun gbogbo to ma wa ranti ni okunrin yen o ni agbara o obinrin yen alagbara ni o o le pa mi run o obinrin yen le pa mi run o emi iberu yen nigba na yo mu o wa si abe isakoso won si abe ide won o wa ni ni idanloju kankan mo o ni ni igbekele kankan mo o ni ni ominira ninu aye re mo sugbon gba to ba ni imoye pe eyan lasan lele yi obirin lele yi kilo le se si mi okunrin lele kilo le se si mi o nko to ba nse lokunrin tabi lobirin je ko mu yen dani fun ara e je ko mu dani fun ara e mi o ni lo nkohun mi o nilo ebun kankan latodo enikeni ti o fe so mi di eru je ki won mu ohun ti won gbe wa je ki won mu da pada mo gbekele olorun nikan ohun ko ohun ti mi o ba ni gba lati odo olorun mo duro titi igba ti olorun yo fi fi fun mi ni o ni beru enikeni o si ni faye gba emi iberu lati gba koso ninu aye re nitori wipe o so fun wa wipe olorun ko fun wa ni emi iberu
àwọn ènìyàn tó ti ń lọ.

bẹ́ẹ̀ nìkan owó okun owó lọ́wọ́ mi kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan nígbà tí mo ti dé inú ìjọ ilé kejì ni mo ń kọ́ nísinsìnyí ẹlòmíràn á sọ fún wa wípé nígbà tí òun ti dé inú ìjọ ni òun ti rí wípé àwọn ọ̀rẹ́ àti àwọn ojúlùmọ̀ wọ́n pọ̀ sí òun ní àwọn oníbàárà tí wọ́n pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ èyí jẹ́ ohun tí wọ́n máa ń ṣògo tí wọ́n máa ń yọ̀ nínú rẹ̀ ṣùgbọ́n à ń sọ fún wa wípé láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bí a ti wá sí inú ìjọ ohun tí ó ṣe pàtàkì níwájú ọlọ́run ohun tí ọlọ́run ń wò ní ìgbésí ayé wa ni wípé kí a ní ìgbàgbọ́ bí a bá ń sọ nípa ìgbàgbọ́ àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ní ohun tí wọ́n ń pè ní ìgbàgbọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀ wọ́n máa ń sọ wípé àwọn gba ara wọn gbọ́ wípé bí àwọn bá dáwọ́lé nǹkan bí àwọn ò bá rí ìyọrísí nǹkan náà àwọn ò jẹ́ padà àwọn ní ìpinnu àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú agbára tiwọn nínú ohun tí wọ́n lè ṣe wọ́n máa ń ṣògo wípé àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú ara wọn ìfọkàntán nínú ara wọn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ara wọn èyí kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀ bí o bá wo ìhín ó ń sọ ó ní nítorí ẹni tí ó bá tọ ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ ó ń sọ nípa ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní ni wípé àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú àlùfáà wípé àwọn mọ̀ wípé àlùfáà wa pé kò ṣeé ṣe ò sí níwájú ẹ̀ àlùfáà wa ó jẹ́ ẹni tó lè gbàdúrà wọ́n lè bọ́ṣọ lẹ́ẹ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ní jà torí bẹ́ẹ̀ bí ẹnikẹ́ni bá sọ̀rọ̀ tí kò dára nípa àlùfáà wọ́n lè tú gèlè wọ́n lè tú ọ̀já wọ́n lè ṣí fìlà kán bẹ̀rẹ̀ sí ní jà kí wọ́n sọ pé ìgbàgbọ́ tí mo ní nínú àlùfáà mi ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó fọwọ́ kàn èyí kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí ń jà ìgbàgbọ́ tí ń nodì ìgbàgbọ́ tí ń da nǹkan rú kì í ṣe ìgbàgbọ́ irú bẹ́ẹ̀ là ń sọ à ń sọ ìgbàgbọ́ nípa nínú ọlọ́run ó sọ wípé ní ẹsẹ̀ kẹfà ṣùgbọ́n láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá tọ ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó bá farabalẹ̀ wá àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ní ìgbàgbọ́ nínú ọkàn ara wọn bí wọ́n bá fẹ́ lọ sí ìrìn àjò ó ṣeé ṣe kí wọ́n ti ní ìpinnu pẹ̀lú ẹnìkan pé ní ọ̀la ní agogo mẹ́sàn-án a ó lọ sí ìrìn àjò ṣùgbọ́n bí ẹni yìí ti ń wọlé bóyá ó ṣeé ṣe gbà tí wọ́n fẹ́ jáde wọ́n fẹsẹ̀ òsì kọ wọ́n ní àmì nìyẹn mo sì gbàgbọ́ pé tí n bá ti fẹsẹ̀ òsì kọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó parí nìyẹn nǹkan tí máa bá pàdé lójú ọ̀nà kì í ṣe nǹkan tí ó dára a sì sọ fún ẹnì kejì wípé mo gba ara mi gbọ́ mo mọ̀ pé bó jẹ́ àlá ni mo lá ni bó jẹ́ ẹsẹ̀ ni mo fi kan ni bó jẹ́ nǹkan kan ni mo ń gbòòrò nínú ara mi ni mo mọ̀ wípé mo mọ bí nǹkan ṣe máa ń rí kì í ṣe irú ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni a ń sọ nípa rẹ̀ a ń sọ nípa ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run wípé láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wo ọlọ́run nítorí ẹni tí ó bá ń tọ ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ láàyè wípé ó jẹ́ alágbára wípé ó jẹ́ ọlọ́run tí kì í ṣèké ó jẹ́ ọlọ́run tí wí bẹ́ẹ̀ tí í ṣe bẹ́ẹ̀ èyí ni ìgbàgbọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀ àti wípé òun ní olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó bá farabalẹ̀ wá ṣé o kíyèsí níhìn-ín ó ń sọ nípa wípé kí a farabalẹ̀ láti wá ọlọ́run wípé kí a má ṣe jẹ́ ẹni tí ń kánjú àwọn ẹlòmíràn wọn kì í mú sùúrù wọn kì í lè farabalẹ̀ wá ọlọ́run wọn á pẹ́ kí wọn kí ó tó dé ilé ìsìn bí a bá sì ti ń parí ìsìn àwọn ni ẹni tí ó kọ́kọ́ jáde wọn kì í farabalẹ̀ láti gbàdúrà wọn kì í farabalẹ̀ láti gbọ́ ẹ̀kọ́ wọn kì í farabalẹ̀ láti ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run wọn kì í farabalẹ̀ láti dúró de ìmúṣẹ ìlérí ọlọ́run ó ní òun jẹ́ olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó farabalẹ̀ wá nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a lè ní sùúrù níwájú ọlọ́run ó yẹ kí a lè fi àkókò sílẹ̀ láti sin ọlọ́run kí a dé sí ilé ìsìn ní àkókò tí ó yẹ kí a sì rí wípé a gbàdúrà a farabalẹ̀ ẹlòmíràn nínú ilé kì í farabalẹ̀ ó ṣeé ṣe kí ó máa ka bíbélì bí ó ti ń gbọ́ tí ẹnìkan kanlẹ̀kùn kò mọ̀ bóyá òun ni wọ́n ń bèrè tàbí ẹlòmíràn ni wọ́n ń bèrè ó ti dìde kì í farabalẹ̀ lórí àdúrà ẹlòmíràn àdúrà tirẹ̀ ni wípé ó gbómi léná ó fẹ́ tẹ̀bà
tabi o gbo be le na o fe jeun o ni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko fara bale wa olorun ṣugbọn awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun be won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o fara bale lati wa olorun mo tin so nipa bi o se se pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun je kin tun so fun kini an pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri wipe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wipe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wipe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wipe bi o ti le je wipe a ko ti ri ikun omi ri o daju wipe ikun omi yo de aposteli ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri Paul tun se alaye siwaju si ni ese kokanla o ni nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ranti wi pe ni igbesi aye Sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo 70 odun ti o ri wipe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wipe igba obirin ti koja lara re ti o je wipe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wipe Sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wipe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti abrahamu ninu ese ketadinlogun nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a dan wo fi isaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu isaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe abrahamu ko ti ri enikeni ri ti o jidide lati inu oku o seese ki o ti ka nipa abeli ti o ku ti o si je pe ko jiride lati inu oku o seese ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jiride lati inu oku se o mo wipe o wa se aye yi
ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Christ jidire lati nu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidire kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abraham ni o ti gbagbo wi pe wese kokan dini ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere ini an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti an pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti Olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe Olorun ki kuna Olorun ki baati Olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe Olorun je alagbara Olorun je olooto Olorun je onife Olorun je ologbon ati wi pe ko si ohun kon ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada ko si ohun kon ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti ipa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti ipa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abraham pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o n gbagbo Olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe Olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idaniloju ohun ti a reti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abraham ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri Olorun sugbon o le ni igbagbo o n fi ogo fun Olorun nigbati o sa ti mo dajudaju pe ohun ti o n ba se ileri o n ba ti leri o si le se eyi ni a n so nipa ti igbagbo nipa be ni a fi ri wipe igbagbo awon ti majemu laelae won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amuwolarada awon ti o dabi eni wipe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa niwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi n je ki o je bi apere fun wa wipe awa paapa o ye ki a ni igbagbo ninu Olorun bi o ba pada si Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se je ki a wo ti Noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigbati Olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru Olorun
o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo ni ihin an so fun ani ti noa ye ki o ye owe pe nigba ti a kilo fun noa nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan ye o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu noa rara kilo to ga julo asopun ani ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noa ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noa o kan oko fun igbala ile re noa di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi ani irin ise tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o n wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ihin an so fun awe pe Abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o seese boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o ni le sugbon nipa igbagbo a gba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun a be si ni de eni to ni ile gbe a de eni ti o nra le a de eni ti o so wi pe lati gba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti nfi okuta ile ipele ile mo ti nfi lele lati gba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti nra irin ise ki se be nikan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisisin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe Abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o seese a ri awon miran ti o je wipe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere si ni won le di eni ti n kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o seese ki olorun ni ki won ko oti sile ati igboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wipe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wipe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ese sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun moni ninu popo nigba ti a ba ri obinrin gege bi sarah ti o je wipe tele tele
ko bi mo so mo we pe gba ti a ti mo sera amo gege bi eni ti o loko e ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri we pe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon aso fun anihin we pe o to akoko kan ti sera ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbe ya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bi mo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won loyun tele won obi mo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan tan fi nku eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wipe elomiran o sese ke a ri wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe idorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi ni idi kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki a ri wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wi pe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o nsoro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise ase pe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni isaki sure fun jakobu ati isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni bayi ni bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a n dupe lowo olorun fun wipe olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu
baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wi pe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wi pe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki abimo oni ki alowo oni ki arise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkankan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni ti npe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni ti se ife baba mi ti nbe le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wi pe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon Jesu nso fun awon ko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o njade ni igbese aye eni kokan wi pe ise iyanu ti a nso nipa re yi lile emi esu jade ti a nso nipa re yi wiwo alaisansan ti a nso nipa re si so tele tabi lilala ti awon eniyan nso nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye emi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onijagidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je eyi ti won pe ni igbo ni tabi eyi ti won we sinu paper funfun ni ko si eyi ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon nisisin yi olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ese mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo emukumu tele tele arin de oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibikibi ti won tin jo ibikibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma ju erun nina wi pe gbogbo nkan won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe Jesu Kristi so mi dominira o je kin bo lowo ese
o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe ah mo ni imularada tele tele mo fe de ade tetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mi mo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be e ni mo fi ka ori kejila fun o tele tele je ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi ati fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaki nipa Josepu o so nipa Jacobu nipa igbagbo o so nipa Mose nipa igbagbo o so nipa awon obi Mose pelu nipa igbagbo o so nipa Jetha o so nipa Davidi o so nipa Samsoni o so nipa Gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa niya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wipe asegun awon filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi jeriko ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wipe nisinsin ki a moju kuro ni wipe apin okun pupa niya ki a moju kuro ninu wipe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebo eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wi pe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wi pe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won a si segun wo ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma le pa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wi pe ki a si ma le pa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wo pe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wi pe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wi pe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo
ye kin bimo ye kin loko ye kin laya lan lepa e a ko lepa wi pe bi ipe ba dun nigba kigba tabi bi Jesu Christi bi o ba farahan lawo somo wi pe nje a o le ri oluwa a ko lepa e wa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wi pe a o le mu lo sorun oba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun oba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun oba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun oba di eni gba ojumo ninu aye oba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun oba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wi pe opolopo ni o le pa bi a o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi a o se bori awon idanwo ti o n kolu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire eje igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaji aye yi awon omule mofo afo oba file aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iro pepa o le jija ibinu abi awon kan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi dododo ni ki o kuro nibi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo

awon nkan ti ma munu eni dun ko si oni sibe sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi olowa olorun ni agbara mi ohun o si se ese mi bi ese agborin lori ibi giga mi ni yo si mu mi rin si olorin akorin lara ohun ona orin olokun mi o nso we pe oun le korin yin si olorun bi iponju ti le wa o le korin yin si olorun bi wahala ti le wa o le korin yin si olorun bi ko ti le si olotoju tabi alafeyinti wi pe ninu awon nkan ti o nsele ni aye o seese fun onigbagbo tooto lati rin ni oju ona ihinrere ti o lo si orun ki a ma bohun ki a ma kun ki a ma si se ohun ti o lodi ni waju olowa bi awon wonyi bi won ba le tele olorun ninu wahala won bi won ba le tele olorun ninu iponju won o ye ki awa paapa ti a wa ni akoko yi ki a ni igboya ati igbagbo ki a ma tele jesu pelu igboya igboran ati igbagbo ninu gbogbo ayidayida aye bi a ba se be o daju pe o le de wa mo titi de opin yo si de wa mo ni oroko Jesu awo ikori meta ninu oro ti a fe so loni ikini ipinija ti akoko wa ikeji idajo lori aigboran ati aigbagbo ikerin iyanju fun awon omo ehin Kristi ikini ipinija ti akoko wa ninu Filipi ori keji ni a ti nwo ohun ti Olorun so fun wa wi pe awa ti a ngbe ni igbese aye isinsiyi ti o dabi eni wi pe igbeyin aye ti de ba wa ti bi a ti mo wi pe awon ami ti o ye ki o ma farahan nigba ti bibo Oluwa wa yo sun mo to si bi a ti mo wi pe awon ami won yi farahan kini awon nkan ti Olorun so fun wa kini awon ipenija ti a ni ti o ye ki a faramo ki a si foju si bi a ti nla wahala tabi iponju tabi inu ni bi ni koja Filipi ori keji lati ese iketala nitori pe olorun ni nsise ninu yin lati fe ati lati sise fun ife inu rere re e ma se ohun gbogbo le esi ikunsinu ati ijiyan bi a tile ni wahala bi a tile ni isoro bi o tile dabi eni wi pe nkan dojuru ninu ebi ninu ile nibi ise o ye ki a ma sumo olorun ki a ma sin olorun li aisi ijiyan tabi ikunsinu li eseke edogun ki eyin ki o le je alailegan ati oniwa tutu omo olorun alailabawon laarin oniwa wiwo ati alarekereke orileede laarin awon eni ti anri yin bi imole le aye esi ma na owo oro iye jade ki emi ki o le sogo le ojo Kristi pe emi ko sare lasan beni emi ko se laala lasan eyi ni Paul Apostoli ti o je oloko ti o si je oluso agutan fun awon eniyan wonyi le o nso fun won wi pe o ye bi wahala ti le wa o ye bi a ti le ni iporuru okan o ye bi o ti le dabi eni wi pe gbogbo nkan ti o yi wa ka le o dojuru o ni sibe sibe o ye ki a ma se ohun gbogbo lai si ikunsinu ki a ma sin olorun lai si ikunsinu ki a ma gbadura lai si ikunsinu ki a ma kaaro olorun lai si ikunsinu ki a ma tele jesu lai si ikunsinu ki a ma se ise rere gbogbo fun awon ore wa fun awon ebi wa awon ojuse ti o ye ki a se yala ninu ebi yala ninu ijo yala ninu ibi ise wa ki a ma se ohun gbogbo lai si ikunsinu ati lai si ijiyan o nso fun wa ni ese keedogun wi pe awon amuye ti o ye omo olorun awon amuye ti o ye awon ti a so wi pe won ni igbala awon amuye ti o ye awa ero mimo loju ona lo si orun rere wi pe ani lati je alailegan oniwa tutu
gẹgẹ bi ọmọ ọlọrun alailaba won bi o ti le je wi pe awon ti o wa larowo to wa awon ojulomo tabi awon egbe wa awon alabagbe wa won ni iwa wiwo won si je alareke reke eniyan o nso wi pe ki awa ki a ma tan imole bi o ba je wi pe ni toto ni ati ri imole yin rere ki a mo wi pe bi aye ba sokun imole ni lati ma tan ninu igbese aye awa ti a mo olorun awa ti a ni igbala bi aye ba kun fun iri bi aye ba kun fun iwa idoti o ye ki awa ki a je mimo si olowa ninu timothy keji epistle paul ekeji si timothy lati ese keta ori keta ese ekeji la ni toto gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe iwa bi olorun ninu christi jesu yo farada inu ni bini adupe lowo olorun wi pe ki ise ni tin tan wa je adupe wi pe ki ise eni ti o ma ri funfun ta pe ni dudu fun wa o ti so fun wa o si ti kilo fun wa wi pe ninu aye inu ni bini iponju tabi wahala yo wa eyi ni a so fun wi pe enikeni ti yo gbe igbe aye iwa bi olorun ninu christi jesu yo ri inu ni bini o si se dandan fun wa lati farada awon inu ni bini won yi o nso wi pe ni ese iketa la sugbon awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbile si siwaju won o si ma tan je a o si ma tan won je bi ero kan ba wa le okan re wi pe boya akoko na yo de ti iwa buburu yo dekun boya akoko na yo de ti wahala ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti ajalu ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti awon ohun ibi ti awon aye ti won ma nse yo dekun ki Jesu ki o to de eyi nje ki o yi o wi pe titi Jesu yo fi de ni awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbele si waju ati si waju won si ma tan ni je a o si ma tan won je ohun ti a se nso awon nkan oye fun wa ni wi pe ki a le mo iduro ti o ye fun omo olorun ki a le mo iha ti o ye ki a ko si awon nkan wonyi nigba ti won ba n sele larowo to wa ki lo ye ki a se o so fun ani ese kerinla o ni sugbon iwo duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko ese keta la nso wi pe awon eniyan buburu yo ma gbele iwa buburu yo ma gbele itanje yo ma gbele eko eke yo ma gbele sugbon o so wi pe iwo ti a ti ko le oro olorun iwo ti o ti jeri wi pe o mo jesu gege bi oluwa ati olugbala iwo ti o ti ko aye ati ese ati awon inu re sile iwo ti o ti faramo jesu iwo ti o nlo ni ona iya ni pekun o ni ki iwo ki o duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko bi aye ti le nbaje bi aye ti le nburu ju be lo o nso fun wi pe awa ti a je omo olorun ki a duro ninu awon eko ti a ti ko ti a si ti je ki oju re da sasa si ki iwo ki o le mo odo eni ti iwo gbe ko won bi a ti n ri awon kan wonyi ni adugbo wa bi a ti n ri wi pe iwa ibaje n gbile bi a ti n ri wi pe awon eniyan buburu n gbile bakan naa bi a ti n ri wi pe won tesoju ni iwa okunkun won o n so fun wa wi pe ki a wa ki a da duro ki a si je eni ti a ya soto eni ti a so di mimo eni ti o ni iwa bi ti iwa bi olorun eni ti o je alailegan eni ti o je wi pe o n tele olorun gege bi akosile oro olorun ohun idigbolo popo lo wa lona awon arinrin ajo si orun rere bi eni ti n sare eje a ko gbodo je ki awon ohun ikose wonyi ki o mu wa sobo ni ayika wa gege bi a ti n salaye fun wa awon ohun ikose pupo lo seese ko wa nibi ise tabi ninu ebi tabi pelu awon aladugbo wa awa ti a mo wi pe a n sare ije ti a si mo wi pe a n lo si ilu orun rere wi pe jesu kristi ti lo siwaju lati pese aye sile fun wa o ye ki awa
ti a je arinrin ajo yi ki a tejumo Jesu ki a ma se je ki ohunkohun ki o ko wa lese li aye ode oni ni imo aye olajuwa asimo wi pe imo eko science ogbele kan awon ero science ayara bi asa won yi waka awon idije ori papa ati opolopo ohun amuludun layika wa awon nkan wonyi ni o man je ki awon elomiran so igbagbo nu awon nkan wonyi ni o man je ki awon elomiran boju weyin awon nkan yin ni o man je ki awon elomiran ro wi pe ese ti a fin wa sinu ijo ti a nka bibeli ti a njeri lojojumo ti a so nipa ti emi a so nipa ti orun nitori pe awon nkan wonyi ti o yi won ka o pa won lokanda o fun oni irewesi okan kini ki a ti so nipa awon ese ke ti o ngbele kini ki a ti so nipa awon eko eke to gbode kan ni akoko wa eyi ni a fin gba wa niyanju we pe ki a ma je ki ohunkohun ki o si wa nipo kuro ninu ijoba olorun bi abaduro lori ileri olorun ti a si rin gege bi oro re ti o ti lana sile fun wa o daju we pe ore ofe re to fun wa yo si di wa mo titi de opin ni oroko Jesu bi awon kan wonyi ti le wa ni ayika wa pelu igbagbo pelu igboran pelu igboya a ma tele olorun ni igbagbogbo eyi ni ikini nipa ipeninija ni akoko wa ki a lo si ikeji idajo lori aigboran ati aigbagbo nje bi a ba je ki awon kan wonyi fa wa seyin bi a ba je ki awon nkan wonyi ko wa lese bi a ba je ki awon nkan yi je ki a so igbagbo nu ti a di alaigbagbo ati alaigboran ti a si ni irewesi ati ifoya kini ere awon ti won so igbagbo nu be kini ibinu tabi idaje olorun lori won lori awon alaigboran ati alaigbagbo wo hebero ori keta lati ese iketa dilogun awon tali obinu si fun ogoji odun ki ha se si awon ti o dese oku awon ti o sun le aginju awon tali o si bora fun pe won ki yo wo inu isimi ohun bi ko se fun awon ti ko gboran awa si ri pe won ko le wo inu re nitori aigbagbo ohun ti o se awon wonyi lose ohun ti ko je ki won ki o le wo ile ileri oni wi pe won ni aigbagbo ati aigboran adaya fo awon omo israeli wonyi li aginju nitori be o soro fun won lati le wo ile ileri won ko rin gege bi ilana oro olorun won ko rin gege bi eko oro olorun ti a fi fun won eyi nje ikilo fun wa wi pe idajo ti o de ba won ti a ko gba won laaye lati wo ile ileri ti a ko gba won laaye lati ri anfani ti a ti pese sile fun won bi awa paapa bi aba boju weyin bi awa paapa ti a ti fi owo wa le ohun elo itule bi aba boju weyin ti a se pada ikilo ti a n fun wa ni wipe a ko ni le ye fun ijoba orun sugbon adura mi ni wipe ki olorun ki o de wa mu wipe bi afefe iji bi o ti le n fe ni ayika wa bi wahala ti le wa yi wa ka wipe ore ofe Jesu yo to fun wa aigbagbo ati aigboran ma n fa ibinu ati idajo olorun bi o ti le je pe alaanu ni olorun sibe sibe o ye ki a mo daju wipe bi o ti je alaanu ni be ni o je onidajo pelu bi a ba n so nipa aigboran tabi a n so nipa aigbagbo o ye ki o ye wa wipe ebi kan naa ni aigbagbo ati aigboran n se eni ti o ba ni aigbagbo si olorun o daju wipe ki yo pe ti o ma fi se aigboran si olorun kini awon ami ti a fi mo aigbagbo ni igbesi aye enikan kini awon ami ti a fi le se apejuwe wipe bi eyi ba wa o je iwa aigbagbo ni igbesi aye wa
ki a to tesiwaju ki n fun ni nkan meje ti arika ninu bibeli we pe bi awon ami wonyi bi o ba wa ni igbese aye wa o fi han we pe ani aigbagbo bi a si ti ni aigbagbo wonyi yo fa aigboran ati dayafo ni igbese aye wa bi awon nkan wonyi ba si wa nibe o ma nfa ibinu ati idajo olorun awon ami aigbagbo ni igbese aye onigbagbo tabi apeyida ikini ifaseyin wo Heberu ori kewa ese ikeji dini ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo sugbon bi o ba faseyin okan mi koni inu didun si o nso fun a wipe a o wa gege bi olododo a o si ni iye olorun bi a ba tesiwaju nipa igbagbo sugbon bi a igbagbo ba wole o ma nfa ifaseyin olorun si so fun a wipe bi o ba faseyin bi a igbagbo ba farahan ni igbese aye wa nipa ifaseyin o ni okan mi ki yo ni inu didun si awa ti a tin sare tete lati wa si ile olorun tele tele awa ti a tin je olooto ninu isin olorun tele tele awa ti a tin se ojuse wa ninu ile olorun o sese ki o je nipa sisan idamewa wa o sese ki o je nipa jijere okan fun Kristi o sese ki o je nipa bibe awon eniyan wo o sese ki o je nipa mimo awon eniyan wa se ile olorun sugbon ti a tin fa seyin ti a nso wipe wahala ati iponju ti o de ba wa ko je ki a tesiwaju ninu isin olorun o so fun a wipe bi a ba nri ifaseyin ni igbese aye wa eyi je aami aigbagbo o je aami wipe a ti n ko olorun sile o si je aami wipe idajo olorun o ro dede lori wa ikeji aami aigbagbo ni igbekele ninu eran ara igbekele ninu eran ara bi a ba ko oruko Jesu sile bi a ba ko ona ihinrere sile bi a ba ko ifokantan ninu olorun sile bi ti a si n tele ona ti ara ti a ni igbekele ninu ara eyi fi han we pe aigbagbo wa ninu okan wa ninu Jeremiah ori ketadilogun ese ikarun bayi lelo wa wi igbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa tabi igbekele re eni ti okan re si si kuro lodo olowa wahala iponju ajalu ninu aye ni o ma mu ki awon elomiran ki won fi olorun sile ni o ma mu ki awon elomiran ki won ki o mu igbekele won kuro ninu olorun sugbon olorun so fun a wipe bi o ba ri be bi a ba tin gbekele eran ara bi a ba tin mu oju wa kuro lodo olorun ti a si mu okan wa kuro ninu awon ileri re eyi je aami aigbagbo ni igbese aye wa o si so fun a wipe bi o ba ri be wipe egbe tabi egun eyi je idajo olorun lori awon ti won ni aigbagbo iketa tite si ona ara wa bi a ba ni igbagbo si olorun a o te si ona ti olorun bi a ba ni igbagbo si olorun a o ma rin ninu ona ti olorun sugbon bi aigbagbo ba ti n wole ni o ma n di wipe ki a ma te si ona ara wa ni o ma n di wipe ki a ma da inu wa ro ki a si ma se ipinnu wipe bayi tabi lona miran ni a o gbe igbesi aye wa rin ni Samueli kini ori kejo lati ese ikerin gbogbo awon agba Israeli si ko ara won jo won si to Samueli lo ni Sirama won si we fun pe kiyesi iwo di arugbo awon omo re ko si rin ni iwa re nje fi enikan je oba fun wa ki o le ma se idajo wa bi ti gbogbo orile ede ari awon wonyi awon Israeli won te si ona ara won olorun ti te itoju won olorun li o ti lana fun won ona ti o ye ki won ki o ma rin o si fi Samueli fun won gege bi onidajo
gege bi woli gege bi atoni sono gege bi eni ti o ngbo ti olorun ti o ngbo ti enu olorun ti o nso fun won gege bi eni ti o ndari won sugbon won so fun samuel we pe awon fe tesi ona ti ara won awon ti ri apere awon orile ede alai gbagbo orile ede keferi awon orile ede ti o rin ninu okunkun won ti ri we pe awon eniyan won yi won ni oba oba sin se akoso won awon pelu fe ko olorun sile o ti sun won lati ma tele bayi le olorun wi o ti sun won lati ma tele bayi ni bibeli so o ti sun won lati ma tele bayi ni inu olorun won so wi pe won fe se inu ti eniyan won fe se bi oba won yo ti ma so fun won nitori be fi oba je fun wa ni ese ikefa oni sugbon ona buru loju samueli nitori won wi pe fi oba fun wa ki o le ma se idajo wa samuel si gbadura si olowa ese ikeje olowa si we fun samuel pe gbo ohun awon eniyan na ni gbogbo e ti won so fun o nitori pe iwo ki won ko sugbon emi ni won ko lati je oba lori won nisisi o ye owe pe bi eniyan ba nte si ona ara re ti o so wi pe ti bibeli ti su ohun ati ma se igboran si oro olorun wi pe o ti su ohun wi pe ki a ma duro de bayi le oluwa wi ki a to gbese ki a to se ohunkohun wi pe o ti su ohun ki a ma mu suru labe wahala labe iponju wi pe o ti su ohun wi pe ohun ri bi awon eniyan aye bi won se nto ara won lai duro de oro olorun lai duro de bayi le oluwa wi ori wepe bi enikeni ba ni iru iwa be o je wipe o ti ko olorun sile o je wipe iru eni be o nfi ami ati iwa aigbagbo han ikerin aigba gbogbo oro olorun gbo ki a ma sa ki a ma yan ninu oro olorun eyi ti a fe tele eyi ti a fe duro le lori o ma nfi han wipe a ko gba oro olorun ni kikun o je wipe a ni aigbagbo ati aigboran ninu igbese aye wa ohun ti a n so ni wipe idajo olorun ki jina si iru awon eniyan be ninu heberu ori kerin ese ikeji o ni nitori pe ati waasu ihire fun wa gege bi fun awon naa sugbon oro ti won gbo ko se won ni ire nitori ti ko dapo mo igbagbo ninu awon ti o gbo bi ese yi ba ye wa ohun ti o nso ni we pe awon miran nigba ti won ba gbo oro olorun ko ni dapo mo igbagbo ninu okan won won ma we pe won ko gba eyi ni gbo bi a ba nso ti atunse a ma so we pe ileri olorun ni ohun gbagbo ohun ko gba ti atunse gbo bi a ba nso ti oro olorun nipa iloko laya gege bi ilana ti a la sile fun wa gege bi omo olorun a ma ri awon elomiran ti won ma nso wi pe ihin rere ti awon gbagbo ko kan ni ti loko laya bi a ba nso nipa wi pe ki a mu ona wa to ni waju aya ki a mu ona wa to ni waju oko ki a mu ona wa to ni waju awon aladugbo wa awon elomiran ma nso wi pe awon ko gba eyi ni gbo oni ati waasu irere fun awon elomiran pelu bi a ti waasu fun o sugbon ko dapo mo igbagbo ninu okan won nitori be ni ihinrere ti won gbo ti ko bi se won ni anfani ikarun ifoya ati kiko lati tesiwaju idayafo ni igbese aye wa ati kiko lati tesiwaju eyi ni ki a je ki ogbo nkan ki o su wa patapata ki a so wipe a ko fe tesiwaju mo a ko fe se ife olorun mo a o mo ibi ti a fe gbe ona ti igbagbo wa gba mo nitori awon nkan ti o n sele si wa eyi le a ri ninu numeri ori kerinla lati ese ikini gbogbo ijo si gbe ohun won soke won si ke awon eniyan naa si sokun le oru naa gbogbo awon omo israeli si nkun si mose ati si aroni gbogbo ijo si we fun won pe awa ibakoko ti ku ni ile egypti tabi awa ibaku le aginju yi nitori
kini olorun se mu wa wa si ile yi lati ti ipa ida subu awa awon aya wa ati awon omo wa yo di je ko ha san fun wa ki a pada lo si Egypt won si wi fun ara won pe e je ki a yan olori ki a se pada lo si Egypt idaya po ti deba awon eniyan won yi awon ti o lo se ami ni ile iliri ni ile kenani ti won pada wa won so fun a wi pe awon ri awon eniyan omiran ninu ile na wi pe awon mo Israeli won yi ti won lo se ami ni ile na won dabi elenga loju ara won won si ro wi pe bayi papa bi elenga ni won ri loju awon eniyan ile na nigbati awon mo Israeli gbo nkan won yi igbagbo fo lo ninu okan won idayafo aini reti aini igbagbo se wa joba ni igbese aye won eyi ni won fi so wipe awon oni le tesiwaju mo ni won so wipe awon fe yan olori fun ara won lati le pada si ile Egypt bi ero ba nwa si okan re ti on so wipe o fe se ti igbagbo mo o fe pada sinu aye o fe lo sinu ijo miran o tun fe lo ko ebi to ti po jade o tun fe lo ko je lekeji eyi so wipe aigbagbo ti wo igbese aye re bi o ba ngbero ninu okan re tabi o nse ipinu ninu okan re wipe o fe yan olori miran o fe yan adari miran ti o to ni ona ti ara re ni ona ti o wu o ti ki yo ma fi okodoro oro olorun lele fun wa ati fun o o dabi eni wipe aigbagbo ti n wo igbesi aye re ikefa aile duro ninu imo ati ase olorun awon nkan won yi ni ifihan tabi ami aigbagbo ni igbesi aye apeyida aile duro ninu imoran tabi ase olorun ninu orin dafidi ori kerinle ni adofa orin dafidi ori kerinle ni adofa efa le ni ogorun orin dafidi ese iketala won ko pe gbagbe ise re won ko si duro de imo re won ko duro de imo re eyi ni afihan ipeyinda ati aigbagbo ni igbesi aye wa aile duro de imo olorun aile duro de ase olorun boya a n fe gbe iyawo ni a n fe loko ni a n fe sise a n fe bimo a n fe ni awon nkan ti aye yi a sì ti ń gbàdúrà ó wá sọ wa a wá ń sọ wípé a fẹ́ bójú wẹ̀yìn wípé àti dúró pẹ́ tó àti dúró fún oṣù mélòó tàbí ọdún mélòó ó sì ti sú wa kò ṣeé ṣe fún wa láti tẹ̀síwájú mọ́ àwọn wọ̀nyí ni a ń fi ẹ̀sùn kàn wípé wọn kò lè dúró de ìmọ̀ àti ìfẹ́ àti àṣẹ ọlọ́run èyí ni ó jẹ́ àmì wípé àìgbàgbọ́ ti wọ ìgbésí ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìkeje wíwá ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá ọlọ́run àwọn tí a rí wípé wọn kò sí nínú ìmọ́lẹ̀ àwọn tí a rí wípé wọn kò sí nínú ìsìn ọlọ́run tòótọ́ àwọn tí a rí wípé wọn ti pa ìlànà ìgbàanì wọn ti pa á dà a sì ń tàn wọn lọ láti wá ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ wọn bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ wípé àwa pàápàá a ti di aláìgbàgbọ́ nínú àwọn ọba kejì orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkejì Ahasiah ti ṣubú láàrin fèrèsé ọlọ́nà kan ní iyàrá òkè rẹ̀ tí ó wà ní Samaria ó sì ṣàìsàn ó sì ran àwọn oníṣẹ́ ó sì wé fún wọn pé ẹ lọ ẹ bèrè lọ́wọ́ Baal-zebubu òrìṣà Ekroni bí èmi ó là nínú àìsàn yìí wo ọba yìí tí ó yẹ kí ó mọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run wo ọba yìí tí ó yẹ kí ó mọ ìlérí ọlọ́run wo ọba yìí tí ó yẹ kí ó sátọ ọlọ́run lọ wo ọba yìí tí ó yẹ kí ó kẹ́tọ Elijah wòlíì ọlọ́run ṣùgbọ́n tí kò ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ń wá ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn àjèjì òrìṣà tí ó ń wá ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn àjèjì ọlọ́run
tabi awon ota olorun ati ota israeli wose keta sugbon angeli oluwa wi fun elijah ara tishbi pe dide goke lo ipade awon se oba samaria ke o se wi fun won pe ko se pe nitori ti ko si olorun ni israeli ni eyin fin lo ibere lowo belzebubu orisha ekroni ibere yi kan na ni o ye ke abere lowo apeyinda ti o tun fi eti okun se ile ibere yi kan na ni o ye ke abere lowo apeyinda ti o tun lo si awon ile to kaakiri ibere yi kan na ni o ye ke abere lowo awon ti o lo nba awon atonije iya agba ni ekun kokan ti o ma gbe ara won joko wi pe bi awon ba fun ni nkan mu bi awon ba fun ni nkan je wi pe iloyun yo de iru awon atonije be won so wi pe bi awon ba ti gbe nkan yi fun oje ti iloyun yi ba si ti de o gbodo lo si ile isin kankan mo o si gbodo lo si ti isegun awon oti oyinbo papa itanje ni gbogbo re bi abari apeyinda ti o nse ese kan ile ese kan ode ohun ti a n beere lowo oba samaria yi ni a n beere lowo re wepe iha se wepe ko si olorun ni israeli ni eyin fi lo ibeere lowo awon ota olorun lowo awon ti ko ni imole ihirere wo ese kerin je nitori na baye le olowa wi iwo ki yo sokale lori akete ni lori eyi ti iwo gun sugbon kiku ni iwo yoko elija se lokoro o ye ki o ye wa we pe ibinu olorun wa lori awon ti won sato olorun miran leyin lori awon ti won fi aigbagbo aile maraduro aile duro de iranwo latoke wa iru awon ti won fi iwa be han idaje olorun wa lori won iponju le wa ninu aye tabi iya onkon ti ba de o ye ki aro mo olorun bi a ba ro mo olorun o daje o pe yo gbo ti wa aye pada rere yo de ba wa sugbon bi a ba ko olorun sile bi a ba fi iwa aigbagbo iwa aigboran si oro olorun bi a ba fi ru nkan be han iponju nla iya ti ko se fenu so ati idajo ayeraye nduro de gbogbo awon alaigboran ati awon alaigbagbo ida olorun ko se fo pa loju idajo olorun ko se dojuko nitori be ohun ero ni lati je ki ibinu tabi idajo re ki o wa sori re ki wa ni ona abayo tabi ona si ibokan eni o mu wa lo si ikori keta iyanju fun awon omo ehin kristi iyanju ti olorun ni fun wa ti oro olorun ni fun awon omo ehin kristi wo korinti kini ori kewa korinti kini ori kewa ese ikokanla ati ikejila nkan won isi se si won bi apere fun wa a se ko won fun ikilo awa eni ti igbehin aye deba nitori na eni ti o ba ro pe o n duro ki o kie sara ki o ma ba sobo awa ti a ti n tele olorun awa ti a ti ni igbala awa ti a ti di atunbi ohun ti a n so fun wa ni wepe bi a ti le ni wahala ninu aye bi a ti le ni inu nibini ninu aye ki a wo awon apere wonyi ti a ti ka se ti igbo wa ki awa paapaa ki a mara duro ki a duro lọ́dọ̀ ọlọ́run kí a tẹ̀lé ọlọ́run kí a sì máa wo àwọn nǹkan tí ó ti lànà sílẹ̀ fún wa kí a má bójú wẹ̀yìn kí a má sì sọ ìrètí nù bí a bá tẹ̀lé ọlọ́run tí a sì fi ìgbàgbọ́ di ìlérí rẹ̀ mú ó dájú wípé lọ́jọ́ kan yóò ṣe wá ní rere ní juda ẹsẹ̀ ìkẹta olùfẹ́ nígbà tí mo fi àìsinmi gbogbo kọ̀wé sí yín ní ti ìgbàlà tí í ṣe ti gbogbo ènìyàn n kò gbọ́dọ̀ ṣàìmá kọ̀wé sí yín kí n sì gbà yín ní ìyànjú láti máa jà gidigidi fún ìgbàgbọ́
ti a fi le awon eniyan mimo lowo le kan soso oni ki a ma ja gidigidi fun igbagbo ti a ti fi le awon eniyan mimo lowo le kan soso o se se ki esofe gba igbagbo yi lowo wa nipa wahala nipa inu ni bini nipa awon ajalu to nde ba wa nipa awon nkan ti a nba pade loju ona na sugbon so wi pe ki a di ileri olorun mu ki a di igbagbo mu ki a ma je ki aya ki o fo wa ki a se ipinu wi pe bi o ti won ki o ri awon ba jesu joba bi o ti won ki o ri a ko ni je ki ohunkohun ki o mu wa pada seyin ninu timothy kini ori kefa timothy kini ori kefa lati ese kefa sugbon iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni aini itelorun aini suru on lo ma nfa ki a ma ni oju kokoro on lo ma nfa ki iyawo kan ki o ma to okunrin on lo ma nfa ki oko kan ki o ma to obinrin aini itelorun on ni o ma nfa ki a lo darapo mo awon eniyan oniruuru iwa aini itelorun oni o ma nfi ka fi igbagbo sile ki a tun ma tele awon nkan miran kaakiri sugbon ran wa leti wi pe iwa bi olorun pelu itelorun ere nla ni ese ikeje nitori a ko mo nkan wa si aye abi a mo nkan wa si aye oni be ni a ko le mu ohunkohun jade lo bi a ba si ni ounje ati aso iwon yi yo te wa lorun sugbon awon ti n fe di oloro a ma bo sinu idanwo ati idekun ati sinu were ifekufe pupo ti pani lara iru eyi ti ma ri eniyan sinu iparun ati egbe nitori ife owo ni gbogbo ohun boboro gbogbo eyi ti awon miran lepa ti a si mu won sako kuro ninu igbagbo won se fi ibinu je popo gun ara won li oko awon miran won fi lesu sile won fi bibele sile won fi jesu sile won fi eko irere sile won fi ise isin wa ti olorun gbele wa lowo won fi sile won ma wa owo kaakiri nitori ife owo ni gbongbo ohun buburu gbogbo eyi ti awon miran lepa loju mejeji ni awon miran won fi ebi sile won fi omo sile bi won tin lo si ise ti osan be ni won lo si ise ti oru be ni won lo si ise ti idaji omo ko ni itoju oko ko ni itoju aya ko ni alabagbe pelu o dabi eni wi pe won wa owo kiri loju mejeji o so wi pe iru awon eni be won se igbagbo won kuro won sako kuro ninu igbagbo won se fi ibinu je popo gun ara won li oko o wa so fun wa ni ese ikokan la sugbon iwo eniyan olorun sa fun kan won yi ki o ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu ma ja ija rere ti igbagbo di iye ni pekun mu ninu eyi ti a gbe pe o si ti iwo si se ijewo rere niwaju eleri popo eyi ni paul apostle fi nje ki o da wa loju we pe ipinu ti ohun ti ni ipinu ti o si nfe ki awon ara rome ni ipinu ti o si nfe ki awa na ni o ni we pe ko si ohunkohun ti o ya wa kuro lodo jesu ni rome ori kejo lati ese ikarun din ni ogoji tani yo ya wa kuro ninu ife kristi tani yo ya o kuro ninu ife kristi se onko le ya o kuro ninu ife kristi o wa nbe lo wa we pe iponju ni tabi wahala tabi inu ni bini tabi iyan tabi ihoho tabi ewo tabi eda ranti we pe awon kan ti saju wa lo awon bi josepho won ni wahala won ni inu ni bini awon bi shedraki meshaki ati abednego won ni iponju ti o peleke ti o po ti o dabi eni wipe yo ju agbara won lo sugbon olorun mu won laaja awon eniyan bi danieli
Àwọn mìíràn tí a ti kọ nípa wọn, bí Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì, àwọn tí a lò ní ọgọ. Àwọn tí ó dàbí ẹni wípé ayé yìí kò yẹ fún. Àwọn tí ó dàbí ẹni wípé ikú ń wá wọn káàkiri. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì ti ń sọ wípé tani yóò lè yà wá pẹ̀lú kúrò nínú ìfẹ́ Kristi, ẹ á ṣe ìpọ́njú, tàbí wàhálà, tàbí inú dibíni, tàbí ìyàn, tàbí ìhòhò, tàbí ewu, tàbí ẹdà. Ní ẹsẹ̀ 16, gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé, nítorí rẹ ni a ṣe ń pa wá kú ní gbogbo ọjọ́, a ń kà wá sí bí àgùntàn fún pípa. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, nínú gbogbo àwọn ìpọ́njú wọ̀nyí, nínú gbogbo àwọn wàhálà wọ̀nyí, nínú gbogbo àwọn inúnibíni wọ̀nyí, nínú gbogbo èèyàn àìríjẹ wọ̀nyí, nínú gbogbo àìráṣọwọ̀, àìrílégbé, àìríṣẹ́ṣe, ṣe a mọ̀ wípé bí ẹkún pẹ́ bí alẹ́ kan, ayọ̀ ń bọ̀ lé òwúrọ̀. Àwọn ìpọ́njú tí a ń rí wọ̀nyí, wọn kò dúró pẹ́. Ó ṣeé ṣe bí ènìyàn bá ṣàìsàn fún ọdún kan, tàbí fún ìgbà díẹ̀, a rò wípé ọdún kan, tàbí oṣù mẹ́fà, tàbí oṣù kan, wípé ó pẹ́ lọ títí. Ṣùgbọ́n ó dájú pé ìgbàlà Ọlọ́run yóò jẹ tiwa, ìmúláradá yóò jẹ tiwa. Bí a bá ní sòrò díẹ̀, bí a bá farada, bí a bá fàyàrán díẹ̀, ó dájú wípé ìrànwọ́ yóò tòkè wá fún wa. Èyí ni Pọ́ọ̀lù fi ń sọ wípé ṣùgbọ́n nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, àwa ju ẹni tí ó ṣẹ́gun lọ. Nípa ẹni tí ó fẹ́ wa, nítorí ó dá mi lójú pé kìí ṣe ikú, tàbí ìyè, tàbí àwọn áńgẹ́lì, tàbí àwọn ìjòyè, tàbí àwọn alágbára, tàbí ohun ìgbà ẹ̀sìnsìn yìí, tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀, tàbí òkè, tàbí ọ̀gbun, tàbí ẹ̀dá mìíràn. Ohun tí Pọ́ọ̀lù ń sọ, ó kó gbogbo àwọn nǹkan tá a lè fojú rí. Ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni lè ṣe àgbákò rẹ̀ nínú ayé, ó kó gbogbo rẹ̀ papọ̀. Ó sọ nípa ti ìyàn, ó sọ nípa ti wàhálà, ó sọ nípa ti ìpọ́njú, ó sọ nípa ti inúnibíni, ó sọ nípa ti ìhòhò, ó sọ nípa ti idà, ó sọ nípa ti jàǹbá tàbí ewu, ó sọ nípa ti ìdójútini tàbí ìpani, ó sọ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan, ó sọ nípa ti ayé, ó sọ nípa ti ikú, ó sọ nípa ti ìyè, ó sọ nípa ti àwọn áńgẹ́lì, ó sọ nípa àwọn alágbára, àwọn ìjòyè, ó sọ nípa àwọn ọba ayé yìí, ó sọ nípa àwọn tí ìsinsìn yìí àti àwọn nǹkan tí ń bọ̀. Ó sọ nípa òkè, ó sọ nípa ọ̀gbun, ó sọ nípa àwọn ti ẹ̀dá mìíràn tí ó ṣeéṣe wípé a kò tí ì fẹnubà. Ó wá sọ wípé ìdánilójú tí ò ní ni wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí kì yóò lè yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Mo gbàgbọ́ wípé ìdánilójú kan náà ni ìwọ náà ní, wípé kò sí nǹkan tí ó lè yà ọ́ kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run àti kúrò nínú Kristi Jésù Olúwa wa. Orin Dáfídì, orin Dáfídì 67, ẹsẹ 1, ọkàn mi ti múra, Ọlọ́run ọkàn mi ti múra. Èmi ó máa kọrin, èmi ó máa kọrin ìyìn, ọkàn mi ti múra. Wàhálà ìbá àdé, ìpọ́njú ìbá wà, àwọn afẹ́fẹ́ ìjì ìbá máa fẹ́ yí mi ká. Ọkàn mi ti ṣetán, mo ti ní ìpinnu wípé èmi kì yóò fi Ọlọ́run sílẹ̀. Ṣé ìpinnu kan náà ni ó wà lé ọkàn rẹ? Mo fẹ́ kí o dìde dúró, kí o sọ fún Ọlọ́run wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé nǹkan le, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wàhálà wà, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó dàbí ẹni wípé àìríjẹ, àìrímọ, àìrílégbé, àìráṣọwọ̀, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a kò ní alábárò, onítọ́jú, àbí aláfẹ̀yìntì, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó dàbí ẹni pé nǹkan pin fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wípé síbẹ̀ síbẹ̀ a ó máa sin Ọlọ́run. Ọkàn mi ti múra tán, ọkàn mi ti múra Ọlọ́run wípé èmi ó máa sìn ọ́, èmi ó máa bu ọlá fún ọ, èmi ó máa wá ojú rẹ ní ìgbà gbogbo, wípé a kò ní jẹ́ kí ohunkóhun kí ó yà wá ya Ọlọ́run, wípé a máa fi ìgbàgbọ́ àti ìgboyà tẹ̀lé Ọlọ́run, a ó sì máa gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. Wípé bí ẹkún tilẹ̀ ń pẹ́ di alẹ́ kan, ó dájú wípé ayọ̀ ń bọ̀ lé òwúrọ̀. Ṣe ìpinnu tí a kì yóò lè yí padà níwájú Olúwa, wípé o sin Ọlọ́run títí dé òpin ayé rẹ. Ṣe ìpinnu tí ẹnikẹ́ni kì yóò lè fọwọ́ kàn wípé o sin Ọlọ́run títí dé òpin ayé rẹ. Ṣe ìpinnu tí èṣù kì yóò lè dojú rẹ bolẹ̀ wípé o sin Ọlọ́run nínú wàhálà, nínú ìpọ́njú,
ninu inu onibini ninu airije ninu airimu ninu wahala ti awon eniyan le da si olorun wi pe o tesiwaju lati ma sin olorun se ipinu wi pe pelu ore ofe re oni di apeyida se ipinu wi pe o ma tele olorun nkan le wahala le wa ikanju le wa o le da bi eni wi pe awon ti o ro pe o ye ko feran re won ko sile won ko se boju ti won won ko se suja won sugbon so fun olorun wi pe awon nkan won yi ki o le fa o seyin ko rodo olorun o wa pelu olorun o wa pelu olorun o wa pelu olorun ranti joseph ni majemu lailai ranti jobu ni majemu lailai ranti ipinu abakuku ni waju olorun ranti awon woli ti o ti koja ranti awon ti o ti sare je yi saju wa ranti awon ti o ti di asegun ranti shedraki meshaki ati abednego ranti danieli ranti paulo aposteli ranti awon omo ehin jesu christi ti ase ninu ibini si ranti wi pe iponju bi o ti le wa fun ose kan osu kan tabi odun kan tabi ju be lo ranti wi pe lojo kan won o dekun airasowo aironjeje airisese aini onitoju aini abanikedun aini ore ki awon ojulomo ki o ko eyin si wa ki awon aladugbo ki o ma soro wa leyin so fun olorun wi pe iponju ibade wahala ibawa ohunkohun ti iba ma sele wi pe o fara re sumo olorun o fara sumo olorun o sinsin olorun titi opin aye re wi pe o ko ni je ki ohunkohun ki o fa o seyin lodo olorun ninu nkan wonyi awaju asegun lo ninu nkan wonyi awaju asegun lo se ipinu so fun olorun wi pe ohunkohun ki o fa o kuro ki o se onipo ko ninu ijoba olorun ohunkohun ki o fa o seyin ko lodo olorun ranti wo pe awon ti o ba fori ti titi de opin awon le a o gbala.

mo n lo si ilu orun mo n lo si ibire eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le wa ni enu bodi orun bayi yo ma wi pe mo fe wole nitori pe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun yo ma soro igbagbo ni oji iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma si emeji gere ti o ba ti ni inu ni bini tabi ajalu tabi edun okankan o ma gbo lati enu re be ni wepe olorun ko fe mi be ni wepe ko so ohun ti mo le se to le se daradara be ni wepe olorun ki gbadura mi be ni wepe mi o mo kini mo se be ni wepe boya mi o ti e pelu awon ayan fe be ni wepe ah mi o kunkun mo boya olorun o ti e pe ki ma si ohun mi o kunkun mo boya mo kan wa si ile isin lasan mi o kunkun mo boya gbogbo e ti mo nse o je otu bante ni waju olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re ni o ma ri wipe ohun ti o nso jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wipe ohun ti a nso jade lenu o no fi wa han yala aje eni ti o gbagbo tabi aje alaigbagbo ohun ti o n jale lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yo ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo kin to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma n soro gege bi igbagbo ti ma n korin gege bi igbagbo ti ma n jeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju kin to so siwaju si ohun ti igbagbo ma n se ohun ti oro igbagbo ma n so je kin koko so fun ohun ti aigbagbo ma n so lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekieli ori ketadin logoji Ezekieli ori ketadin logoji ese kokanla nigba na le o so fun mi pe omo eniyan egungun wonyi ni gbogbo ile Israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro Olorun ni ero rere nipa awon eniyan wonyi o so fun Ezekieli wi pe oun fe dabira pelu awon omo Israeli oun fe ki awon egungun won ti o ti gbe ti o wa ni afonifoji awon egungun ti a ti ya nipa kuro ninu awon egungun miran oun fe se ikojopo oun fe fun ni iye oun fe ki won ki o le dide lori ese won gege bi ogun lanla sugbon bi o tile je wipe Olorun ni ireti ti o dara ipinu ti o dara ilana ti o dara ti eto ti o dara nipa awon eniyan wonyi sibe sibe ni won so wipe ko si ireti fun won ni won so wipe ko dabi eni pe awon le ni igbala ni won so wipe ko dabi eni wipe egungun ti o ti gbe wipe o tun le ni iye e je oro aigbagbo lenu awon ti o je wipe bi Olorun ti le ni ohun ti o dara ti o nso nipa won ohun ti o dara ti o npete ti o npero nipa won sibe sibe aigbagbo a ma di won loju aigbagbo a ma se inu won aigbagbo ki je ki won ki o le mo ohun iyebiye ohun rere ti Olorun pese nipa won je ki o ye o wipe Olorun je alaanu Olorun je eni ti o ni ife Olorun ronu nipa re ohun ti o so nipa re ninu Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ki a si iwe ki a si bibeli wa kiakia Jeremiah ori kokandinlogbon lati ese kokanla nitori emi mo ero ti mo ro si yin le Oluwa wi ani ero alaafia ki si se fun ibi tabi fun yin ti lati fun yin ni igba ikehin ati ireti awon ti ko ni igbagbo boya omo ngbona boya omo saisan boya oko lo si bi ise ko tetede boya iyawo lo soja ko tetede boya awon ebi won ni ariwisi die si boya o dabi eni wipe ounje ko to ninu ile ti o dabi eni wipe awon omo won o le je ajeyo iru awon eniyan be ti won ko ni igbagbo e ti won ba fi ma wipe ojo ola yo dara wipe ola yo mu ibukun waju ti oni wipe nigba ti o ba di oworo.